0: 0955-101-99913. Octaviano Tilloray.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Ono Store. Yeah, yeah.
5: We were high, we were so sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw.

0: ML8 Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko, hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na, sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Tara na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugstugan. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
2: Oh, no!
1: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs.

0: Your info music station, 96.1 Infinite Radio, Panabo City, since day one by Skastakli. At ang oras may gala, alas 8:09 na. Ayon, welcome sa itong programang Hatap Radio Hit sa Morning Edition. Kapanin yung DJ, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabi nga bahalag walay gugma, basta na ay kwarta. Ayan, adlaw nga Lunes mga gala, it's already May 11, 2026. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio, Panabo City. Uga madunggan sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning, can you tanan? Ayan, so kamusta mga adlaw nga Lunes mga gala? O kamusta nyo ang weekend? Ayan, so nabay ubandya na hangover pa karon. Ito ang mga gipang tamad pag kuan trabaho. Ayan, so good morning. So bangon diha mga higala. Ayan, so mga hapit na malit diha. Ayon, so dito na mo kaon sa office mga higala ug sa mga wa pa kabangon. Ayan, so bangon na taon diha kay sayang kayo ang makaltasan ninyo ang sweldo. Ay, dapat inana mo sa kanta mga higala ba since day one na walay late. Pero himala ra pa kay mga higala walay late mga higala. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon labi diya sa itong transmitter side diha sa Mawab, Davao de Oro. Ayan, so good morning, can you tanan? Ayan, sa mga gustong mo-text. Ayan, sa gustong mo-text. Ayan, so available itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Oga belated happy Mother's Day to everyone mga higala, no? So ato ang pagpakan, ato ang mga mother, ato ang mga husband na himong role pod ang pagka mama mga higala. Atong pagpakan ato ang mga mothers nato diha. So, kita na ko social media mga higala kayo mga daghan nag-celebrate na iuban na ay mga gift na iuban na kaon sa gawas. Ayan, so pohon-pohon si Papa Kebs, huwag kaulig si Papa Kebs. Pero soon, ayan, mabawi ko sa kong mama. Ayan, ay, happy Mother's Day, usab kang mama, Mama Virgie. Ayan, so good morning kanyo diha. Ayan, so good morning sa itong mga ating paminaw diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so kamusta itong weather diha? Ayan, sa itong mga ating paminaw diha sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan, so soon, madunggan ninyo sila Sir Paeng and Sir Kelvin, pohon-pohon mga higala. Kay grabe ka paningkamot sa mga technical team para mapalanog-lanog ang istasyon diha. Ayan. Ayan, so muna ko sa gustong mo text. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. At oras mga higala, alas 8:11 na. O kaning oras, hatod ka ninyo sa Kuti sa Mistisa.
1: Ani-ana sa Dakbayan sa Davao ang Kutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itong-itong sa panit o pekas, nga labing problema sa mga

na ay mga acne diha, mga oily skin, mga uneven skins, mga gala. Ayun, so sakto kay ni ato ang cuties misty sa. If ever na dream mo sa panabo mamalit, ayun sa nataya free na 3ml sponsored by Case Fragrances. Ayun sa mga gustong mugamit og Case Fragrances, available diha sa ato ang istasyon sa Kibawi, Bukidnon. Uga available pod diri sa Panabo City. So available ato ang pambabae and panlalaki, mga higala. Ayan, so sakto, mga higala, lapit na mga graduation day, mga higala. So sakto kani pang regalo sa inyohang mga anak, mga higala. Ato ang mga crush, mga loved one, o sakto sad pang daily use, mga higala. Ato ang Case Fragrances. O sa mga wala pa'y pamahaw diha, mga higala, of course, attack na mo dito sa Lydia and Tony Eatery. And magpa-parlor mo sa Lydia Parlor and Cosmetics. Ayan, so makita lang sa Luyo, sa Cesar Ono, sa Daan Palengke. Ayan. Ayan, so good morning kang Ma'am Lydia Oribia sa iyang mga staff diha. Ayan, so sige na makatos papakib sa palengke, pero maagi na po ko diha, pero di ko magpaila-ila. Ayan, so alam mo ikaw nung kwan ron, kanang, saba, kanang suriso ba na? Or kanang, kanang ganing, kanang gigisa na tinangkong. Ayan, so lami kay na. Ayan, so good morning kang Ma'am Lydia Oribia and kang Sir Tony. Pagsaya mga staff diha sa Lydia and Tony Eatery and Lydia Parlor and Cosmetics. Ayan, sa so, mga wala pa ipamaho diha, o gusto mo muka o dito, ayun, try. So ayun, so attack na mo dito sa Lydia and Tony Eatery. Okay, kani nga programa, mga higala, hatod ka ninyo sa JK's Marketing. Ato ang Mega Pure Herbal Capsule and Mega Pure Herbal Coffee na available diha sa Kibawi, Bukidnon, og diri sa Panabo City, mga higala. Ayun. So sa mga nangita o mga produkto sa JK's Marketing na diha sa mga pipila ka mga butika diha sa Bukidnon. Ayun, so kalimot ko unsa to ng mga pharmacy, mga higala. Ayun, so available diha sa Bukidnon and Kibawi na station, mga higala. Ayan, so pangitala ninyo si Sir Kelvin and Sir Paeng or si Ma'am Jam. Ayan, si Ma'am Jam. Hello, Ma'am Jam. Good morning, si Muha. Good morning! Oga, dari sa Panabo City, mga higala, naris sa tuwang istasyon, mga higala. So, sa mga wala katuod mong asa atong istasyon, naramis sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño. Ayan, so kilid lang sa PCIN, mga higala. So, saka lang mo sa second floor, pawala. Ayan, so naay doorbell dira para matagad mo sa sulod. Either ako or si Ma'am Rose. Ayan, so sa mga gusto mo text, ayan, so open ako ang hotline diri. Ayan, so kablo ko ang uban, mga higala, grabe ka karakara kay. Siyempre, Lunes man, so humana naman ang weekend. So karakara sila og duty, mga higala. Good morning sa mga tigpaminaw karon na mga drivers. Ayan, so sa mga nadira sa terminal, ayan, so good morning kanyo tanan. Sa so, mga tigpaminaw diha sa Niagi og Talaingod. Ayan, so good morning kanyo tanan. Diha sa Santo Tomas, Kapalong, Tagum City. O gadri sa Panabo. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan. Good morning. O gadra sa Davao City. Ayan, diya sa Kalinan. O sa itong mga men in uniform, mga LTO. Ayan, so manang kinahadlukan sa mga kulang o papilis. Ayan, so good morning si Muha. Mga men and uniform, so itong mga tigpaminaw diha sa J Glass and Evix. Ayan, so good morning kini tanan. Diha sa Agrivis store. Ayan, so good morning guys, ito ang mga ayan, nagapaminaw sa online streaming na to, mga gala. Ayan, so natay online streaming, so search niyo sa AM/FM/PH ang 96.1 Infinite Radio Panabo City. Ayan, so adong ganin dito ito ang programa. Kung nana mo sa Switzerland, na mo sa Japan, na mo sa asaba mo atong lugar. Ayan, so good morning kay ninyo tanan. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diya sa Cahigas family. Ayan, kang Sir George. Ayan, so good morning sa Sir George. O kang Ina Cahigas o siyang husband and anak. Ayan, so good morning kay ninyo tanan. Good morning! O sa itong mga tigpaminaw diya sa Karwasyan ni Sikoy. Ayan, sa itong mga tigpaminaw diya sa Karwasyan ni Sikoy diha. Ayan, so good morning kay Ate Cheche. Good morning! Ang Ate Keith o sa mga Donato family, kang Quindy o sa itong mga washer. O good morning kang Nanay Tio Pista. And Rogelio Flores. Ayan, so good morning sa inyo diha. Ayan, so dirita sa ito ang topic for today sa adlaw ng Lunes, mga higala. Kay siyempre, hapit naman mo graduate ato ang mga anak sa college, mga higala. Kay muraga next month akong manghod na mo graduate na siya sa pagka-college. Ayan, so congratulations. Ayan, ito ang mga mo graduate karon kang Ma'am Liza, Miss Liza. Ayan, so good morning kayo kay Miss Liza. Ayan, so ito ang topic for today. Ayan, so related ni sa ito ang mga estudyante or sa mga trabahante. Ayan, ayon sa muto ba mo nga sa panahon karon mas importante ang skills kaysa diploma. Ayon, yes or no?

Pakit. Ayan. Mga naminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM, and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan. Mutuo ba mo sa panahon karon mas importante ang skills kaysa diploma? Ayan. So, naman, importante bang skills kaysa diploma or mas importante ang diploma kaysa skills? Ayan. So, yes or no at bakit? Ayan. Sa mga gusto mo text, ayan. So, text naman sa 0912-175-1291. Ayan. 0912-175-1291. Ayan. Mutuo ba mo sa panahon karon mas importante ang skills kaysa diploma? Ayan. So, syempre, unsa man kay kasagaran manggod na wala nagka-graduate pero grabe ka bilib daghan kay siyang skills. Napay uban pod na naka-diploma pero kasagaran sa trabaho karon ginapangita mo gud ang diploma, dito na maasa ang skills. Sa inyo may gala. Ayan. So, importante ba ang skills kaysa diploma o diploma kaysa skills? Ayan, so pwede po mo mag-message sa itong official Facebook page. Ato ang 96.1 Infinite Radio Panabo City at 90.9 Light FM Panabo City, mga higala. Ayan. Oga, congratulations day atong last Friday. Ayan, so nag-second anniversary man ato ang station sa Infinite Radio. Ayan, so congratulations sa nakadaog og 100 pesos. So nakatag si Papa Krebs, so 100 pesos iha kay gingon siya na GCash lang daw. Ayan, so GCash na lang daw na to. Ayan, so congratulations si Muha, ma'am. Ayan, so na-delete na na kuyahang number. Ayan, so tarawan ako niya sa kuang bangko kung asa to na ito gisend. At ako rin sa mga gala, alas 8:19 na. Ayan, sa pagbalik na ito, mga gala, ito ang pabasa ng mga nag-text sa itong topic for today na mutuba mong sa panahon karon mas importante ang skills kaysa diploma. Ayan, so text lang mo sa 0912-175-1291. Ayan, so mga tags ako kanta, gikan kang Ed Sheeran, entitled Sing. Ito sa Top Radio Hits, Morning Edition. Kaoban na yung DJ, DJ Poppy Cabs. I'll be right back.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Ako si Chiche Durban, taga Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-antos gid ko sa ako ang dysmenorrhea, taga Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko. Mawadaan ako o kuso. Usahay, dili pa ako makatrabaho. So, katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay daghan ni siya og benefits. Pag take na ko ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaloyan sa Ginoo pag moabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko naabot na BI.
0: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
3: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
0: Ginapaila-ila ang pinakabagong kape.
1: Pinakabagong kape.
0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
0: Ang kape nga superfood og antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap na purong herbal ug purong natural. Puno sa bitamina ug minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pa-kape-kape ka lang, pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
0: Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika duol sa inyong lugar.
5: Buhing ebidensya sa kayuhan.
6: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MLH Herbal Capsule.
7: Ako si BG Sinelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang akuang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko naulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa akoa. Mas na-boost ang ako ang immune system. So, manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atoang lawas. Less hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
5: Buhing ebidensya sa kayuhan.
8: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Glagel Coffee Mix. Karun, normal na.
9: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo testimony ko sa bahin sa akong BP ug sugar nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko og yearly ko magpamedical. Pero sugod nga nagtesting ko sa imong product, Rubayo ug Glagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal lang akong BP ug sugar. Mao nga nagmaintain ako karon og nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo, bali baon ko sa gawas for 3 months, kaya okay kaayo.
8: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
1: Glagel Coffee Mix.
10: Wow!
11: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga aduna growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
12: Tara na!
10: Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At tugstuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
12: Oh no!
10: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
13: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Itong oras may galalas 8:36 na. Pagkaling oras hatod kaninyo sa Lydia and Tony Itri and Lydia Parlor and Cosmetics na makita lang sa Luyo sa Cesar Uno sa daan sa palengke diri sa Panabo City. O good morning kang Ma'am Lydia Oribia and sa iyang mga staff. Pagkaling oras sa hatod kaninyo sa Cleagels Herbal Food Supplement Retailing o mga non-lading products. Ayon sa so available na sa mga duol ninyo ng mga butika mahigala. Og available na po diri sa itong istasyon, diri sa Panabo City. Ayan, sa so available ato ang ato ang mga produkto, ang Power 10 Probio Capsule, ang Cleagel Coffee Mix, ato ang Jazzy mahigala, ato ang Gromade Syrup mahigala, ato ang non-lading essential oil. Ayan, so attack na mo diri mahigala. Kay available na po diri mahigala ato ang mga produkto ni Nong Lading, ato ang mga JKS Marketing, o gato ang Kutis Mistisa Mahigala, o gato ang Case Fragrances. Og available na diri ato ang kang DJ Arians Best Tablia Mahigala. Ayan sa mga nangita og tablia, ayan sa available na diri sa istasyon. Ayan so naana tay stock diri sa ato istasyon ato ang tablia ni DJ Arian. Ayan so, sa mga nangita kang DJ Arian sa mga tablia kay nay uban pod na nangita. Ayan so naana stock diri. Good morning kang DJ Arian. Siyahang mama. Ayan, so good morning kaninyo diha. Good morning! Good morning sa itong mga tigmanaw diha sa Kalinad, Davao City. Oga dara sa NHA Buhangin. Ayan, sa mga Kotulong family. Ayan, so congratulations kang Sir Lindon. Ayan, so congratulations si Muhado. Ayan, sa mga nakapasar sa Civil Service Examination. Ayan, so congrats sa inyong tanan. Oga good morning. Usab kaninyong tanan. Good morning! Ayan, so dito sa ito ang topic for today. Ayan, so ito ang topic for today na sa panahon karon mo to o ba mo mas importante ang skills kaysa diploma? Yes or no? At bakit? Ayan, so text lang sa ito ang hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Ayan, gikan kang 9487. Ayan, so may buntag, Papa Kebs. Happy Mother's Day sa tanang mama from Judith Aro, Barangay Grido. Thanks for pagbasa. Ayan, so good morning kang 9487 kang Ma'am Judith. Oga, Happy Mother's Day daw sa tanang mga mama diha. Ayan, so Happy Mother's Day. Ayan, so unsa niyo hang nakuha na tagaan ng regalo sa inyo hang mga junakins. Kaya kita na ko social media may galaki. Kita ka flowers. Ang uban kay kita ka anong bagong phone. Ang uban kay gilibre o sa gawas. Magkaon-kaon. Ayan. So, Happy Mother's Day kaninyong tanan. Ayan. Good morning day sa itong mga tipuminaw diya sa Island Garden City of Samal. Ayan. O gadira sa palengke. Ayan. So, good morning kaninyong tanan. O diha sa bake shop and diha sa barber shop. Ayan. So, good morning kaninyong tanan. Good morning! Ayan, so ingon si DJ Arian. Ayan, thank you Papa Kebs, naminaw ko karan. Ayan, so good morning si mga DJ Arian. So lahir best DJ Arian kay Gloom. Ni kwa na, ni Blooming na. Ayan, so sana all ni Blooming. At saka yung inspiration aning DJ Arian. Ayan, so sa mga naminaw karan na, so available ang Arian's Best Tablia. Ayan, dire sa ato ang istasyon. So pwede mo ato dire may gala og mamalit. So pagkagabi, mingon na sila napapakes pwede pagkagabi para si Papa, si DJ Arian lang ang amo ang palitan. Ayan, so may gala hangto da 5 PM lang close ato ang station. Ayan, so imi nagaka-cater og bisita pagkagabi na kayo. Ayan, so morning lang available. Ayan, morning to 5 PM. Ayan, so good morning sa inyo mga tipo minaw diha. Ayan, so kang DJ Ariel siyang siyang mama yan sa unsay blooming na mayat naman gani ta. Ayan. Ayan, so payat na mga kadaan. Good. Ano sa pamangka na tambok DJ Ariel? Ayan, so back na sa tuang topic for today. Ayan, mutuo ba mo sa panahon karon mas importante ang skills kaysa diploma? Ayan, so dito sa uban pa ng text. Ayan. Ayan, so gikan kang texter at 2304. Good morning sa mga DJ, si Arlene Barrera Dini ng Tagum City. Sa ako, mas maayo na ka-diploma kay di ka maglisod, bisan asa ka paingon, naana sa imo ang tanan. Diha na dayon ka makakuha og skills pag naana ang wisdom nga dili makuha sa uban. Ayon. Ayan, singon kang Arlene Barrera. Ayan, so tama po mga igala, no? Na... Eh, naay po yung uban mga igala na... Of course, karon mga igala, ang ginapangita nila kay college graduate, na ay diploma, pero karang mga skills mga igala, napon na yung apanpod kay kasigaran manggod, mag-hire sila kwan with experience, with 4 years experience. So, lisod na po kayo musulod kay nalagi kay diploma, pero kailangan nila with experience. So, kasigaran manggod mga igala, good, ang skills, matunan na po niyo muna sa within kung makasulod na ka mga igala. So, muna nang backup na tuwing mohang mga skills na muna ko na kay mga training or what diha. Ayan, so kutong mga tinuod na skills, ayan, so pagsulod na yun din mo sa trabaho may gala kayo. Dati man good na ako sa isa ka sikat na school nagtrabaho si Papa Kevs. Ayan, so nasa lang mga criteria dito na wala ko ka dili sakto sa kuha, pero gingnan lang nako na karang skills ma tunan na ako na kung dawaton ko ninyo. Pero dawat pa si Papa Kebs. So automatic. Ayan, sa so, dalita kang texter 8503. Yes, ang skill jud ilang pangitaon DJ, pero maayo yud tong nakahumantag degree. Ayan, si Lemuel Dimco ni Papa Kebs. Ayan, so ambon may ngalan na napoy man pod na skills pod na grabe ka abilidad ba kanang naiuban pod na dag kung yung skills high-end skills, pero no choice la ato na dati kay wapo sila ipa eskwela pod, so kunang kasagaran mga skills mga igarla kay late na, ayun late na mag school labi nag syempre dati, di ba si Pacquiao, di ba skills niya dati sa boxing. Ayan, sa boxing siya. So, nakaipo na siya maayo. Ayan, so, nibalik siya eskwela, mga higala. Ayan, so, I don't know unsa yahang college, unsa yahang gikuha na kurso, mga higala. So, moto. So, dili late yun ang pag-eskwela, mga higala. Kung naiparaan, na-enjoy paraan. Bahalaga, edad ni mo, 40 na ka, 50 na ka. Medyo na nga, say, si Pacquiao akong inspiration ba na bisag unsa kapait sa una, naningkamot siya, padyo niya nakalimutan na muskwela siya o balik. Ayan, sa so, direct ang texter 1479. Ayan, ako mas kailangan ako sa company ang skills. Importante po na i-diploma. Pero kung na mo apply kay wala skill, pag-training usa. Ayan. Ayan, sa so mga maigala na kasagaran manggot kung... Siguro dati, nagkuro yung mga HR dati na kasagaran kay diploma ang ginapangita. Kung skills, dali, pwede naman na jamming, oh, kabalo ko na. Automatic, sulod, ayun ka. Ayan, so uban pa nag-text, ayan. Ayan, so gikan for the Philippine diploma DJ, but in other country skills yun ang ginapangita. Kahit diri sa Pilipina, diploma works not skill. That's why this country is in trouble. Ayan. Ay, English yan naman tani eh. Ayan, so ito ano sila yung naso, di na kailangan diploma kung na kanina skills, particular na unsay buhato ninyo, ayun, so dawaton ka dito. Yan naman kung ibang mga higala ko dito sa laing nasod po mga higala, kung muskwela ka dito na mag-focus sa unsay imuhang gusto buhaton, unsay gusto ni mo nakuan. Kung naka-skills dito, kasi ba kay Dere, kailangan yung diploma. Matingala na lang ta, sa uban social media kay na yung mga particular, naghanap mo ka ng mga kanang sabay cashier, pero ang kailangan nila kay college graduate. Ba wala ta, I don't know ha, pero sa kuha pero grabe pod kayo eh. Ayan, so gikan kang texter 6394. Kung mag-abroad ka DJ, skills yun ang ginapangita. Pero nindot og both na kay kadako og daghan kag opportunity. Ayan, so tinudyo na mo yung galano. Kanang una kay diploma. Daghan yung kag mga opportunity na makonsin mo ha, ma-offer kung mato kag abroad. Pero kung kwanjud ka, mag-abroad ka, ayan, skills yun ginapangita nila. Ayan, gikan kang 9487. Ayan. Ayan, sa akong opinion, Papa Kebs, maoni mo money mo palit ba di ay ka og relo nga walay jewels di ba? Pano na kailangan yung relo na yung mga jewel jud atong mga sana mga abubot. Ayan, so gikan kang 1773. Ayan na mas importante ang duha DJ, it will depend na lang unsay klase na work ug depende sa company kung need nila og skills or diploma. Mas nindot ko nga kumanjud ka og eskwela tapos na diploma, bonus na ng skills nimo for outstanding performance sa trabaho. Ayun, regards ko sa lang DJ, especially kay Papa Kebs na gwapo kay sa personal. Ay di basta-basta. Regards ko sa lang DJ Saranggola, thank you. Ayun, so imagine na may galano na kung as much as possible, kung kaya yun mo eskwela, ayun, so eskwela yun may gala. So dagan mag gina-offer ang government karon kung eskwela, kung under test da, di ba? So kaya gyapon niya ang eskwela kay na uban test da mga 2 years na po to yung mga skills lang mga 6 months. Ayun, so depende na sa inyo kung unsa inyo ang gusto ninyo. Ayun, diri kang texter 0344. Kung diri sa Pilipinas, DJ, bisan pag skilled ka pero wala kay diploma, wala Japon ayo. Ayun, unlike other country, degree holder ka man o dili, pasok ka labi nag-skilled ka. Dako gasto sa college pagabot sa trabaho, sildohan ra ka og minimum a day may paglagi mag-abroad. Ayun, so mo nang mga higala na kasagaran mga higala, wala na yung hope, wala na yung hope diri sa Pilipinas, mato na lang abroad, ay dito lang magsapalaran. Pero malag ito na ay ato kag abroad, pero ang consequence po dana, layo po ka sa inyo ha, simuhang pamilya. Mo nang kasagaran ng uban kay mato kag abroad, kay no choice na, kailangan jud kwarta jud mahigala para makaipon jud. Kay kung sa Pilipinas, paingon pa nila na dili jud ka makaipon. Ayan, so diri kang ayan, so basahon na to ni kay Muraga, nindot ning gitext niya na in my observation sa nasod na progresibo ang diploma ang kinahanglan, with skill is best. Kung supervisory or engineering graduate, if it involves engineering work, however, kung laborer, only skill required. Pero ang nahitabo sa Pilipinas kay even laborers need skills and diploma. High tech no, do high requirement, pero isa ra is well do. O na ipaspas kayo ka big sa employer. Ayaw! So, may gala, so nana kita orang learn survive lang dito sa Pilipinas diyan. Ayan, so uban pa nag text re. Legit do nang backer ever since Papa Kebs. Walay makapildi sa backer. Ayan, so abot na ba may backer ron? Ayan, so I don't know kung nababa na ron, pero kung naaman lang, ayan, so wala jud kay daog ana diyan. Ayan, so last nag-text, ayan na, sa ako jud Papa Kebs, diploma jud, pero wala may akuha ana daog ta skill og mindset. I-greet lang na ako si Papa Jonathan og si Auntie Jen Jen, si Vincel Becerra ni Papa Kebs. Salamat. Ayan, so good morning si mga Sir Vincel og kang Papa Jonathan and Auntie Jen Jen. Ayan, sana siya na wala siya diploma pero nadaog ta sa skill og mindset. Ayan, so daghan gyud mga kaila mahigala na grabe, wala pa sila ka na diploma po, grabe ang skill set nila mahigala. So genius you guys sila. So manang makaipon sila. Ya, ang uban pod na naka-diploma, na pay uban pod na maglisod sila og sulod og work, manang sahay makatambay sila 1 to 2 years. Ayun, so manang kung naay opportunity, i-grab jud na mahigala. Kung tanan mo skills jud, ayan, so why not mag-skwela? Ayan, sana yung mga Sunday na mga school, weekend na mga offer. Ayan, so lahirab yan na, no? Kay once na maka-diploma ka, grabe ka proud sa inyong hangginikanan. Kay once na maka-diploma, muna na achievement sa mong ginikanan. Uy, magpahambog na silingan na, hi, salamat akong anak, ni-graduate na jud maring, ni-graduate na akong anak maring, proud kay kong maring. Diba? So, muna lang irigalo sa ko sa mga sinyuhang parents na makagraduate mong magayala. At ang oras magayala, alas 8:49 na. Ayan, sa ako ang matubag na itong topic for today. Ayan. So, ito ang topic for today, Papa Kevs. Muto ba mo sa panahon karon mas importante ang skills kaysa diploma? Ayan. Ayan. So, manang, sa ko ang mga higala, based on my experience, dati mga higala, so na ako'y choice mga higala na namuundang para magtrabaho na lang kay, of course, kapait sa dati, way back college pa ko. Pero ginapili na ko dati na mag-skwela, mga higala, habang nag-build oga skills na ko. So wala nga, every time mag-school ko, so na ay mga days na wala ko'y klase, ayun, so muna itong mag-work, mga higala, so muna itong nahasa akong skills about sa technology dati kay way back mangod sa kapanahunan ni Papa Kes. Ato ba pag-usbong sa mga Android phone, so naka-work ko dati sa pwede ba mo hisgot og laing brand. Ayan, so nay local brand dati na purti kasikat katong ang logo nila kay Kuan, katong heart and katong Pilipinas. Ayan, so kabulo mong gurumuan na. So I work for almost 3 to 4 years. Ayun, so mo dyan nakasurvive sa kuha. Naki-allowance, pang hatag og tuition. Ayun. Ihatag ng tuition sa cashier kaya syempre, mangting exam naman sa... Ayun, so mo nang nag-graduate na ako. Ayun, so nagya pa na akong skills, mga gala. So digya pa na ako maalimtan akong mga skills. Ayun, so nako yung mga different jobs dati. So na ako idea about sa mga skills na ko diri, kung asa ra akong kaya, huwag asa na po na akong limit po, mga igala. Manang sa kuha, ayan, so i-develop ni mo ang imuhang diploma, mga igala, skwela, jod. At the same time, kung kaya ni mo mag-build of skills, so buhatan ninyo na. So, kana mga opportunity na naabot sa inyo, mga igala, i-grab ninyo na kay wala na ilain mag-offer ana sa kalibutan. Kung kana na skills na gihatag sa inyo, ha, gi-offer sa inyo, ha, na swak kay sa inyo, ha, o gagusto kay ninyo, so... wala na, wala yung problema. Alam mo kayo uban mga igalagod na, na depende na sa unsa yung strength. Ayun. Kung strength niya kay sa particular na inani, so i-grab yun niya. Kaya na may iban good na mag-offer lagi inani, pero dili pa kaya sa courage nila, so usay gina-decline nila. Pero kung gusto ka out of your comfort zone, kung na ginaingon nila, out of comfort zone, ayun, so i-grab yun ninyo na mga igala. That is Papa Kebs, habang gaskwela siya, so gusto ko madungag skills. Pero ang gi-offer sa kuha, which is wala sa ko ang criteria of unsa ba pag-work na ko. So gitry na ko out of my kuan comfort zone. Ayun, so gitry na ko. So more to, nagka-idea na ko. So dati I work for photography studio, mga higala. Ayun, so wala kay ko'y pakay ko'y alamag anang mga cameras, how to shoot the model, how to shoot wedding ceremony, ayan, sa prenup, di ba? So, ito si Papa Kes na dati, so nindot lagi siya, nani, pero at the same time, hago sa atong pagka-photographer, mga higala. So, mudagan pa ka sa prenup, picture pa ka, tatod ani, kaya ang misa, kaya mga around 8 or 7 sa morning, mudagan pagkagsimbahan para ito na pagka mo picture. Ayan, so good morning sa to ang mga tigpaminaw karon. Ayan, so sa mga tigpaminaw karon, maro tong topic ng mga gala. So kung unsa man yung pilihon, skills or diploma, ayan, so nagdepende na sa inyo, mga gala. Kung naa mo'y chance na makaskwela, makadiploma, so i-go for it. Pero kung wala pa jud, wa pa may time, so hasa niya ang skills, mga gala. Kaya sa karon, mga gala, ang technology na to, habang saka jud atong technology, so dapat everyday ta, every year ta nagatuon. Ayun, so murag yapo estudyante for, pero ang atoang maestra, atoang sarili ra pod. Ayun, so ayan, so thank you sa to mga tigpaminaw karon. Ayun, so good morning sa to mga tigpaminaw. Ayun, so I unya, ayun, so wala si DJ Trixie karon kay na relax si DJ Trixie kay murag na busy to ga kuana plaster sa iyang sakyanan. Ayan, so thank you sa to ang mga ating terminals sa 96.1 na Infinite Radio, sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukinon. Ayan, so thank you sa to ang mga ating paminaw karon mga higala, sa to ang mga avid listeners. Ayan, so thank you kay mga higala. So ayaw mo kalimot mga higala, so unya atangin niyo uban pa mga programa na to dere. Og ayaw mo kalimot to og kaon mga higala, so need pa maho mga higala para kusgan jud. Ayan, so salamat sa to ang mga staff and management diri sa to ang station, sa to ang mga staff po diri sa Kibawi Bukidnon, o sa to ang mga kawanan ng disc jockey, mga news reporter, news anchor, o mga field reporter. Ayun, so thank you Kristanan sa to ang mga tigpaminaw. So ugma na patang mag-uban-uban, same time, same station. Kinigya pa ninyo DJ sa programa nga Top Radio Hits Morning Edition. Ayun, so muhatag sa ko last na awit gikan sa to ang texter nag song request gikan kang Ben and Ben Sarangola. Ayan, so bye-bye, God bless, and a happy Monday to everyone.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Kahibalo ka bang ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao kana ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold o pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase og superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw og matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health, health, health. Alert.
2: Eye Care Gold ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold ang kapsula nga mas kitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made FDA-approved nga pagpatak sa mata.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. But pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops. Og labi na gyud ang Eye Care Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Eye Care Capsule ug Eye Care Drops.
4: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu, Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Kung nakaayo ang hubag, bunya, dili na ko kaklaro. Aksyon ug kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang gisuggest nila kay Eye Care nga drops o capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo, sir. Salamat gyud kaayo sa Eye Care.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako si Maymay Gonday Amugis, nag-edad og 66, taga Porok 6 Dwelling, Mabuhay. Sa kaniadtong wala pa ko nagamit aning Mega C, daghan kog nabatian nga mga sakit-sakit sa kalawasan, hanap ang ako ang pananaw. Unya si ko ubo-ubo. Nya karon nga nagamit ko ani maong product, nahibulong ko kay naa mang good say kanang epekto. Akong nabatian, okay kaayo ako ang lawas o ayag na ang ako ang pananaw. Wala na tong mga sakit-sakit o mga katol sa kalawasan o kanal sige. Dali ko si punon, ubo. Okay kaayo ang akong tulog. Salamat sa Mega C, Mega Pure.
4: Pila ka kapsul imong nainom, ma'am?
3: Bali, 10 ka kapsul, may epekto na hantod continuous ko nagainom. Akong giauhag ang tanan nga naginabati, mogamit gyud sila ani nga maong product, Mega C, Mega Pure o Mega Coffee. Kay ako malipayon ko hantod karon gagamit ko aning vitamin C. Okay kaayo.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: Oy Mare, asa man ka paingon?
7: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabos City. Starts working like Miley.
8: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah.
9: We were high and we were so Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported, apandyaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dali mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants, ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humot nga dugay mawala, siguradong lingiun jud ka sa kahumot. Ania na ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan. Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Oy Mare, asa man ka paingon?
1: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkakita, ana?
0: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
1: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
0: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
2: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
3: Sa kayuhan. Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
4: Ako si BG Sinelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning Emolate Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang miss ato ang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLET Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
3: Buhing ebidensya sa kaayuhan.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? At duha na ang Managers Lending Corporation.
6: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar, usa ka Doctor of Naturopathy, DOH Pitas, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health, health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert.
7: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo na kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
6: Health! Health! Alert!
7: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bilberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabii. Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga eye care capsule. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bilberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
8: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. Eye Care Drops. Masaligan. Eye Care Drops. Para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping sa imong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, uban gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata, malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaa gyud ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, Eye Care Gold ug Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
9: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: makauban na to karon. Hala, Sir Bern.
1: Hello. Kumusta po kayo mga palangga? Mga mahal naming mga nakikinig ngayon. Sa araw na ito, maayo kayo, no? Dalaygo ng Diyos sa araw na ito.

0: maoy kami.
1: Okay, ating share ngayon is about, alam niyo naman, palagi akong binibigyan ng pagkakataon para i-share ang mga ating mga fruits, no? Ang topic natin nga about fruits. At i-share natin ngayon yung tungkol sa recommended daily allowance. Kung ano ba itong makukuha natin sa mga fruits o sa mga prutas na ito dire sa Dabaw, no? Karong buntaga, ma-share sa inyo ang itong watermelon. Daghan man ang ano nito, no? Mga daghan ng mga prutas na ngayon na watermelon na makikita nato. So, tignan natin to, no? Ang recommended daily allowance ato ay 100%, no? Pero dire, isulti lang na ko itong porsyento ng watermelon. Unsa ba makuha nato dira? Kay daghan man tubig niya, no? Na siya'y fiber. Pero dire, kung titignan nato siya, ang vitamin C di ay ang mas kusog sa iyaha, o mas dako. Na siya'y 29%, no? At ang kanyang energy, o yung kilocalorie niya, is 5% ang makuha nato sa kanya. So, hindi siya kaayo na ano, no, maganda sa energy nato. Pero, makatabang siya sa ating lawas sa vitamin C. Ang proteina niya is 1%. Ang calcium niya, na siya'y 4%. Ang iron niya, na siya'y iron, no? Na siya'y 5% na iron. Ang vitamin A niya, na siya'y 10%. So, alam nato na ang vitamin A, makatabang pod sa mata nato. Na siya'y vitamin B1 o yung thiamine na tinatawag na good for the brain. Na siya'y 6%. Ang riboflavin, na siya'y 9%. Ang niacin, na siya'y 4%. So, makita nato from vitamin A, B, and C, na siya'y mga ano, no? Na mga kadugangan po, no? So, ang watermelon, ayaw kalimti, no? Na siya'y daghan na vitamin C, makatabang po sa mga bata. So, salamat jud kaayo sa inyong paminaw diri sa watermelon.
2: Okay, so mao't to mga Pinanga ang information about watermelon. Watermelon, ginakaon mga Pinanga, pero kanang pagkauna, matod pa sa study about sa mga nutritionist ang watermelon o sa kasiloso o silusang prutas. Kaya nga nung nasilusog-silusa siya Pinanga, kaya gitawag ning prutasa o eat alone. Ang pulong eat alone, ayaw niyang gusto may kahalo siya, may kasabay pagkain. Gusto niya kung kakain ka ng watermelon alone mga Pinanga. Then kabalo ba mo? Ang watermelon, ang bugat kayong iyang panit. Diba? Nga nung bugat ang iyang panit Pinanga, kinaaday sa panit ang iyang nutrients. Unya, ang daghang mga medicinal properties nasa gitawag na itong panit mga Pinanga. So, ang gagawin mga Pinanga, nga kung gusto nyo para sa kaayuhan sa inyong gitawag o kidney, paghinlo sa inyong gitawag o bladder mga Pinanga, simple kayo. I-appel ninyo og juice ang inner skin sa watermelon. Okay? No, ang inner skin, apilon, pwede gargaron, pigain, pwede i-blender, pwede i-juicer. So mga Pinanga, pag mag-juice mo watermelon, i-appel tanan. No, ang unod, ang liso, ang gitawag na tog inner skin. Okay, so kana Pinanga din mag-regular mag-inom one glass every 1 hour. Yasay na lang nato siya sa buntag. So sa buntag, maghimo mog 3 glasses, mahurot ninyo, dili maglampas og 3 hours kay kana Pinanga, nindot mo, cleanse sa atong gitawag og kidney, sa atong bladder. O niya, ang watermelon, kay nabilong man sila siya sa gitawag na to, o kanang red color. So, nindot siya, makatabang pagporma o hemoglobin. So, katong siging puyat-puyat din na, no, bilal-bilar mga Pinanga, alapagilin mo watermelon juice. O guwadya mo mo'y bangguran mga Pinanga, o daabunda sa inyo ang watermelon. Hala, kuskutsara ang watermelon, ibutang ninyo o kanang cloth, or naaba mo'y knit bag din na, puga ang nitbag mga Pinanga, mugawas ang duga sa watermelon. Kung ang watermelon tamis kayo, sigurado ang sabaw nini arang katamis. Sige, atang mo mga Pinanga kayo, isgutan na nato tong bad effect sa gitawag na to constipation. Okay, then atong padayon nyo niya pag-isgut about liver mga Pinanga. So atangin ninyo kay I discuss na to about liver, kung makaya sa tong oras, ang about hepatitis, pinangga, mag-isgot about hepatitis, o di makaya karon ala, ugma na to siya pag-hisgutan.

0: daghan ka na ba og sakit nga giantos? Unya imo lang gidala-dala. Ug bisan diin ka na nagpatambal ug nahurot na lang ang imong kwarta, nagkaprenda-prenda ka na sa imong kaldangan apan wa pagihapon ka naayo. Paminawa ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist og trainer sa mga alternative medicine practitioner. Ug sa kinasingkasing, mutudlog mutabang kanato pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado nga humanitarian doctor. Busa at tangi ang iyang programa, Matag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangtod karo.
1: Lucky serbisyong medikal.
2: Ani akaron buntaga atong hinabiyon ang isa ka nilang kundiin siya malampuson nga nakikumbate ug malampuson siya nga niusab sa iyang kinabuhi sa unang panahon magud usa kani sa Kalatagaw badlungon sa Katilingban sagbot sa panahon apan sa dihang nagbag-o siya nakakabot siyang unahuna nga kinahanglan gid ay nga dunay gitawag kapaghuan sa panlawas ug sa iyang panghunahuna te na buntag dati. Nagpahigan kong interview na yung isa katawang nga buot mapasibaw siyang kalipay dito sa itong programa sa serbisyo publiko ni Dr. Lagit kay usa kanya sa kamasakiton na daot pangisip apan karon na ulian na siya. Igson, ang siya pangalan, Igson, edad o taga din ka, Igson?
3: Ako nga po pala si Abloy, taga Sambuanga.
2: Unsa man ang imong kalahian sa imong kinabuhi, Igson, sa unang panahon o karon nga aniya ka na karon sa kamot ni Dr. Lagit? Sao na naman ka sa Doc Alternativo, karoon na niya naka sa serbisyo publiko. Unsa ka lang, Igson?
3: Mga Igson, huwag na ko ang tanan sa pagpaminaw. Sa una, grabing mga kakulian, mga tensasyon, mga konsekwensya sa akong ngilikanan, ingan man usap sa akong mga kaparintihan, nga wala'y gusto sa ako. Tungkol sa akong pagkang
2: adik,
3: dagang klase mga Igson, akong natilawan, usap, ingan man usap karoon nga grabing mga Igson, sa diyang sa una, sauna, Igson, sa diyang dito po ko sa basurahan, Igson, nangita kong pagkaon, dito ko magtukob-tukob. Amin, Igson, usa akong gitukob. Usa ka paan lang, Igson, nga hugaw, akong giagwanta o kaon. Sa diyang nakitaan ko ni Dok Lagit, Igson, iya akong gipunit. Isakay ko sa maong sakyanan niya, Igson. Grabe akong kalipay, Igson, iya akong gihugasan, Igson, iya akong gibistihan mo ng karon. Ang akong pangalan, Igson. Ano, nagkakasalamat, Igson, sa diyang naadto ko ka Dok Lagit, alternatibo.
2: Karon, Igson, buot pasabot, ikaw karon na hugasan na si Dok Lagit, ito na po sa basurahan. Nagkambyo na ang posisyon ka rin, Igson.
3: Ay, wala, Igson.
2: Wala.
3: Pada yun, gabon sa serbisyo.
2: Serbisyo, publiko. Kilid sa basurahan.
3: Kilid sa basurahan.
1: Kay Dok Lagit, kasangga mo ang langit.
4: So, sa itong mga isgutan karon kanibitang, nag-experience siya o kanang bloating. So, unsan yung bloating mga pinangga, ang bloating, mauning ginganlan na ito mga pangga o kanang pagbutod. Kato nag-butod-butod ang tiyan mga pangga. Hala, pahiluna mo din na kay niya ang mga buot pasabot. Nga nung mag-experience kag pagbutod sa imong tiyan? Okay, so ni ang mga pinangga, saga day kuno. Kung doon na day kay mga allergies nga manggawas. Mauni ha? Dunay allergies nya katubitaong dunay mga nanurok sa mga bata mga nanurok ha na itipdas mga pinangga manggawas magbutod ang ilan tiya onya dayon pinangga natong tigpaminaw ang pipila nini kun duna pugay appendicitis ato pagyatake na imong appendix mga pinangga aguy magsigi pud igbutod ang tiyan kaya lang ang diferensya sa appendicitis kay kung magbutod ang tiyan magsakit ang palibot sa pusod onya panaog didto sto oh. Tungas bugan mga pinangga magsakit. Ano niya, sa pipila po mga pinangga, botay pasabot o magbutod.

Duna nagka-problema ang imong bawel or duna kay gingala na to kidney obstruction. Okay? O niya, pipila nini, duna sila adrenal disorder. O niya, kadaghanan pinangga nga dunay problema sa kolon o duna yung kay diverticulitis. But pasabot anin diverticulitis mga pinangga colon cancer, no? O makita na to pinangga sa mga ultrasound, no? O niya, dripod sa mga naga-eskwila o kanang European iridologist, gawas ato mga karaan nga naga-iris pinangga, makita ni mo dito nga magpaket ang ilang kolon. Okay, so mo na mga pinangga natong tigpaminaw ha, kana dakugi katabang. Okay, o niya, sagad po magbutod kung doon na kay edema, kana bitong mga nanghupong, gumikan kay ang ilang kidney, trouble mga pinangga, trouble ang ilang liver, magsigig yung butod ang tiyan. Labi na gyud kun duna kay gallbladder disorder unya duna kay gallbladder stone mga tao nga nag-experience og fatty liver og ang paghubag sa ilang gallbladder magbutod ang tiyan. Tomo ni mga analysis pinangga nganong magbutod ang tiyan daghan dayang posibleng mga hinungdan daghan ang mga bahin nga imong i-analysar. Okay, kung ibutdan lang ka, karong adlaw, ibutdan, inighaplas ni mo, makautot ka, makatugab ka, mawa ka yung butod sa tiyan, kana simpleng hinungdan. Apan kung kanunay ang butod, pila ka adlaw, pila ka simana, niabot ng binulan, pinangga, maon ni mga pipila na niya ka mga hinungdan. No, on niya, matur papot, sa dugang research, kung doon na day kay heart failure, magbutod ang imuntian. Labi na gyud og doon na kay irritable bowel syndrome. Okay, so kuan pud siya mga pinangga natong tigpaminaw og duna pud kay gingala natog mga kidney disease, mga tao nga naga-experience og lactose intolerance, mga babae nga troubled og problemado ang ilahang menstruation, la magbutod diay pud mga pinangga. Okay, unya katupong dunay kana naga-experience og overeating. Nag-experience o overeating mga pinangga, la, magbutod po di ay ang inyong tiyan. Di lang pinangga, kato po mga tao nga nag-experience o peptic ulcer. Kanang maghapdos ang ilang tiyan, o niya matubag ang kasakit sa likod mga pinangga. Agay ka na, moingog, agay, mora maghalang pudok. Agay pinangga mo na yung peptic ulcer. Okay, labi na ganyan sa mga tao nag-experience o tumor. Nay pagbutod ng ilang bation mga pinangga. Okay, so modo na pinangga ang posibleng mga hinungdan nganong ang mga tao mag-experience og pagbutod. Okay?

0: Ay, hisgot na ito mga pinangga kato mga gipanghubagan bitaw na nga paso. So, kanin paso pinangga, doon ay first degree, second degree, o niya doon ay third degree mga pinangga, ha? Kanin first degree mga pinangga, igo lang man siya magkuan. Igo lang ni siya pinangga, magpuwa, o niya maghubag mga pinangga. Ha? Doon ay blister. O niya, ang kita, kuan pinangga, mo to first degree, o niya, ang gitawag, ano, ang first degree, igo lang magpula. Pero ang second degree pinangga, doon na naging blister, murag burot na siya. Maklaro na ni mong panit-panit pinangga. Then ang third degree, mga paksit na giyod ang panit. Sa agad din ni pinangga, kanagi yung makras motor, mapaso kas tambutso, perti kapahak. Nalabin nagwik kag sinsuri, wag kakabalong na paso, di ni mo malasa. O niya mga pinangga, na pwede gitawag na to fourth degree. Makita na giyod ni mo abot ito sa bukog. So, simple pinangga ang inyong himuon kung panalitag paso-paso lang. Kung napaso kas mantika, doon natay tsorya nga likes your likes. On sa ibot pasabot pinangga o napaso ka sa gitawag natog mantika, hala, mantika gihapon pinangga ang itambal. Manghubag mong gina. Ang paagi mga pinangga, ihumol po ni mos mantika. Dili ditos nagbukal, katong wa pag-iinit ng mantika. So mo ni buhato ni mo pangga, ha? Simple lang, ihumol sa mantika, mga 10 minutes, mawaray ang kapaso. Honya, kondo na mo dito yung mga herbal nga toothpaste, labi na tong toothpaste nga gikan sa clinic ni Doc Lagit, pwede dito pinanggang ipahid dito si imuhang paso. Konya mga pinangga, pwede po kang mangitag sweeties. Kana bang murag rambutan o dagway? Ang sweeties mga pinangga, ang imong himuon simple, katong iyang puwa-puwas ibabaw, mauto siya pinanggay ipamahid ni mo dito sa paso, karon di siya kabuto. Anya karon pinangga, kung medyo nag-second degree na kananay blister, hala, magsugba na lang ka din at maghalob na lang ka pinanggag dahon sa talong. Eh, hampol! Pwede po pinangga ang gitawag na tog kamatis. Katundugas kamatis, 10 minutes, isigig nos-nos. Or kung nili, ibasa ni mo tanan o gapas, ipatong sa napaso. Anya, pwede po kang mapalit pinanggas butika o gingalan na tog petroleum jelly. Okay? So, pwede petroleum jelly mga pinangga. Gamit kay na nimo mga pangga. Okay, sige mga pinangga. Motos mga paso-paso. Then, ang dugang inyong himuon mga pinangga sa dunay mga paso. Hala, ang imong himuon mga pinangga. Mangita na yung kalabi nag third degree, fourth degree. Nga nangalangkat na yun ang mga panit na nakita na nagbukog. Nga luod tanaw ng unon. Hala, magbanggod na ka dito o balanghoy. O, kundili mga pinangga, pwede patatas. Ang himuon ni mo mga pinangga, mauto'y banggurun, ihampol dito sa nangapaso nga nangalangkat. O niya, ang imong pang-dressing ni ini, mangita ka pinangga o apple cider vinegar. O, wala man kay apple cider, pangitan nalag suka sa tuba nga puti. O niya mga pinangga ang buhato ni mo kung equal siya pinanggas tubig. Kung gamay kag paso, napulo ka kutsara nga kagingan lang na to pinanggang sukas tuba nga puti, napulo po ka kutsara ang tubig, ihalo to ni mo. Moy pang wash dito mga pinangga pang dressing sa nga paso. O niya dayon pinangga, pwede na po dahil ni mo hinahinayag pahid o dugos. Pwede po pinangga aloe vera. Nya dito sa clinic, nata dito itit, kanang colloidal oil. Pwede pinangga, kung kaya ni mong kahapdos gamay sa aloe vera pinangga nga liquid, pwede po ni mong ispray. O niya inig ka, o dito po pinangga, doon na po tayo mga tagas o vitamin E. Pwede na mo dito evening primrose. Naka evening primrose, ala maoto mga pinangga ang imong kuanon, maoto ditoy ibubo nimo si imong mga samad og sa mga paso. Naakay soya lecithin sa clinic, naakay garlic oil. No, naaba ka ditoy gatong pangkolesterol mga pinangga or flaxseed. Pangutong pinangga imo tong pangbusdikan, panghiwaan, ipangbubo dito si imong mga samad. Kana pinangga ha maunay kuan. Monay dako keng ikatabang para kaninyo. Okay, so hala ayaw kalimte mga pinangga, sige pugtik og taas og vitamin C, sige pugtik pinangga og taas og vitamin E.
1: Alang sa inyong pagsalbot og mga pangutana sa Dok Lagit Serbisyo Publiko, text lang
2: sa 0595-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
1: Unsa pa imong gihuwa? Text na.
3: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag tiki, matag tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayoop, cyst, goiter, lymphoma, trihuma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center. Mga nanay ug tatay, dilawi na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Dok Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga hubag-hubag. High in vitamin C plus iron, healthy juice powder. Makawala usab dinhi og pag-ibong-ibong, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapgo sa kuto-kuto, punga ug luod. Healthy juice powder kini mo gikan sa blomera, gunsay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy juice powder perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy juice powder. Dok Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder. Mabalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center.
4: Ang bata, normal nga mo experience ug ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center.
5: 77 Herbal Tea o pito-pito. Hinimo gikan sa pito ka mailan og herbal medicines ug kapasaog ng panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon or kaningag, pandan ug panaba. Mga ilan og sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan ug karon ginamit na usab sa atong banggiitang doktor nga si Dok Lagit. 77 Herbal Tea, epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems ug UTI, panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar ug uric acid. Ampini ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center.
6: Ani ana ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghablos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Ani ana ang Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Usa ka Dok Lagit Nature's Wonder product. Maayo sab gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia ug apil ang tuberculosis. Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Masaligan ug epektibo.
7: Ang Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
8: When health is lost, everything is lost.
0: Okay, gingundre. Asa lang ko unsa ditambal sa mata nga igo sa kahoy. Oh, pagbugha, bihan puli pinangga bibinanggod nga carrots. Pwede pud mo pinangga basi nya nagmabutli. Mangita mo dito kana bitawng sitaw ni bugang bitaw. Bugang ba? Nampoy bugang tapol katong atong karaang bugang nga puti pangga. Ang buhato ni mo ato mga pinangga, imo hato siyang kuanon kana bitawng pugon ang iyahang ubod. Oh, panitan to katong ubod jud. Pugon sa laon ni mo panyo nya isulod og kanang draper. Mao to pinanggay imuhang ipatulos mata. Okay. Gingon diri dok, ask lang ko, naglibog na ko kay kining akong sigig pangatsi og sipon, no, wa jud ni mawala dugay na ni. Oh, labi na kadamata nako sa kanang maabugan pugo, pinanggasuksuki gugapas ni mong ilong ha. Oh, para di gyud nakasimhot og abog ha. Kundi magmaska pangga. Ang himuon nimo simple karon be, pagkuha og limonsito. Pugaa isulod og medicine dropper nya balik og higda hayang. O niya, ibitay mong ulo, pinangga, pinhangad, ipatulo ang limonsito, 3 drops. Ah, basta pinangga, kaingon lagi kaglami ay tikangkang dahil matuloan og limonsito atong ilong sa. Ah, o na pangga, pagkaugmaugmaug, yan po naladi, imo na po siya pinanggang otrohan. Ah, doktor, on saman ang tambal sa baho og ilok. Ano na pinangga, kanira ba baho og ilok? Maimyo na po ka, di ka kabanting, nanimaho na po, da? Simple pinangga, tawas na lang, oy. Oh, tawas na lang mga pinangga. Kailan kamo pong mga kuanin ha, mga guwapa nga mamutag tawas. Ayaw pong apila ng inyong mga tutoy. Kay, pasti lang na yung tutoy pinangga pag tila. Uy, upload naman ang imuhang kuan, tutoy. Ah, dito, Ramos Iloco. Okay, so niara mga pinangga pa dayon ta sunahan gingon ni doktor unsa man ang tambal sa baho ang ilok. May pa ni magyong isiguro og senda sa smart og sa kuan pinangga. Smart og sa to ang TM. No, okay, gingon dire unsa ang inosno sa bun-e? Og pugis pugis nga panit ha? Pinangga kapayas kun dili virgin coconut oil na kanang atong virgin coconut oil mo ni pinangga ang kwanday kapayas nindupot sa gibugas di ay gahapon pinangga na gidala dito perte yung grabiha kuan bugas lang ha pino pinangga unya sa kinalot nga paslot nin taon yang dagway pero kato pangga paningkamot ha gitudlo ni Doc Lagit katong bugason pwede magbanggor mo dito pinangga o kanang kapayas kaning kamatis, pipino, na pwede ihalo, pati radis. Pwede nyo ihalo-halo mga pinangga kay kana, dako kay katabang.
9: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng 1 minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
10: Ang pagbaton o maayong paglawas, mas gipadali na karon. Tungod kay ang Doc Lagit Clinic, abli na. Matag Domingo hangtod Huwebes, alas 7 sa buntag, hangtod alas 6 sa gabi. O alas 7 sa buntag, hangtod alas 2 sa hapon, matag Biyernes. Muntagad, o muwati man kaninyo si Dr. Gemma Cabandes o Tida. O matag Huwebes, naa, personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala, alang sa mga balatian sa lawas, nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Well Center. Tiha mismo sa may pailon ng siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
11: When health is lost, everything is lost.
0: Okay, sige. Padayon pailon na mga pinangga. Naging underdog. Unsa po na nga kapayas hilaw. Pwede dili i-withdraw. Okay. Hinog nga kapayas pangga. Siyempre, kung naginuman na, di na-withdraw. Permite na yung deposit mga pinangga, ha? Okay, Doc. Unsa man ang tambal sa hinay. Hinay ang pagrigla. Lasaw po, Doc. 41 ang akong edad. Ang imo na lang himoon pangga. Simple kayo. Simple kayo pinangga. Nindo tunta mag-colon cleansing ka. Nya, minti na nakada pinanggag. Aloy adulaw ka ng gabon before menstruation, sige na kagino makato ka clinic, hala mahilot ka mga pinangga, no? Okay, makatabang kay na sa imuha. Okay, Doc, Nya lingkod kag planggan ng init before ang imong menstruation. Okay doc, ask lang ko unsay tambal sa goiter. Sige ka og gusto lato pinangka dahon sa gabi ni katabang kay nang taon sa imong goiter ha. Onya ang imong himuon pangga kuan ni siya kanang kanang tawagan ni pinanggang kuan mato ka clinic ni daghan kelplicity na sikel pero magsige kag mintin pinanggag jo sa carrots kamatis ug atsal. O niya kinsay pinaga mo tunaw ginagoyta. Unsay tambal sa bughad dok pirmi magudlabad akong ulo tuubon yung kapangga oy. O luy agabon asin na dito ob ni mo niya maglaga ka dito ginumo ni mo. Ug dool mo clinic ug mga outlet mga pinanga pagpalit mo dito 77 herbal tea. O niya na puta mga pinanggay kuan. Tawag na to nining diha mangita kag trumpa silipanting puti mga pinanga putik bulak onya dayon ngita ka ditog na kay kaningag sibukaw duguan albutra mga pinanga lapoy di na no nayugat sa tuway tuway moy lagaon siging painom. Okay,
2: atong paminawon ang testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Unsa ti pangalan gani nimo?
13: Helen Liberola.
12: Taga-asa ni?
13: Marita, Davao, Occidente.
12: Basta unsa kang nahibalo sa Dres Clinic?
13: Manila po sa Dres Clinic.
12: Unsa ito'y gibati ni mo pag-ari ni mo?
13: Akong kiyan, apermiro, doas ng bawas ko, pagkahuman, pag-check up ko sa doktor.
12: Agi-ultrasound, ginay ka ito. Nga naa kay gallbladder stone.
13: Di subject for endoscopy na endoscopy.
12: Unsa may mong gibati day adto?
13: Gibati adto kay ang hugaw nagtibuok.
12: Tibuok-tibuok. Murag tie scan ding ang imong libang. Kunya unsa pa?
13: Bluetooth na.
12: Makakaon pa kag daghan ato dili na.
13: Dara ka kutsara.
12: Mo na to yang bation ha, makakaon sa duha ka kutsara. Mupuno na yan tiyan, mag-bluted na. No, sulod sa upat kadlaw niya. Kumusta ito yung pag-cleansing? Kaya wala na ba ito'y kaon?
13: Pandok. Nakaon dito ito.
12: Oatmeal ra?
13: Oatmeal. O lugaw.
12: Lugaw ng oatmeal. Niya, ang imong juices ato no, kada 30 minutes?
13: Straight.
12: Wala ka maglisod?
13: Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Pero wala ko na ito. Na, pagdaob na.
12: Dara na. Okay. Mao na ni ang mga nanggawas o. Mao na niyang first day. No, unya pagka second day na pod, gatapok na ng nanay mga green. Kare, mao gining klaro kay gallstone ng green mga pinangga, no? Mao ni yang mga gallstone ha, nga nanggawas ug nahuman ni siya sulod sa upat ka adlaw. Okay, so mao ning karon nani siya Dres Clinic, no? Pag-check na to sa machine, ang nahitabo negative na ang iyang gitawag o gallstone. No, nya kumusta imong gibati? Wala na tong mag-bloated-bloated. Unsa imong ikaingon?
13: Ako kaingon nga na imong bati karon diha. Sulayan niyo si Dr. Lagi. Makita ninyo sa GSIS Matina, diya mo manao. At nung wala masayod.
12: Diya mo sakay sila Matina Pangi.
13: Matina Pangi. Diya mo sa jeep or sikan. Kasi na akong anak ni Sultit yun.
12: Kayo imo pong paopiran 150,000 gud no nya og di ta ka ginawa ang ICU ani 30 mil lang adlaw whereas ko mag cleansing mo kay Dok Lagi 24,000 ya magampi na karos mga mantikaon ha mga taba nga mga pagkaon kung kaya nang mag vegetarian para parihan na ta no nga vegetarian na atong pagkaon
0: so mga pinangga ani karon nang atong usa nga nagmalampuson sa una grabe na ni kamalampuson so si Priyana Albert Asares no taga Banay-Banay naragi ni sila ning kilid sa elementary school nay mas grabe man to imong gibati gyud sa una nya pila na gito katuig sa una gyud nga kamang-kamang na kay di naman kalakaw lisod ginawa tungod gyapon sa bato sapdo taas ang creatinine grabe ang iyang uric amo tumong sugar ato ni saka pud bato sa una taas to kaayo no pinangga am jas Ginoo pinangga jas Ginoo so gigamit las Dok Lagit nga ma-restore ang iyang panglawas niya so na-clear na si nanay ni Baskog na ni grabe na ni mo chat-chat unya nay gikan atong 2012 kaning karon nga hitabo unsa to imong gibati kani
13: daghan man to dok hupong to primero
0: moro ni hupong tungod sa uric ug sa kriya
13: nimo na bagun ni mo trebo lo panuhot ra siguro ni maana ra ko.
12: Oo.
13: Basin panuhot ra ni. Na feel na ko dili kayo pero nagdala na siguro sa sala.
12: Na ultrasound ba to wala?
13: Wala ko na.
12: Wala na.
13: Oo. Mo to na doktor ra ko ato kay na emergency kit. Atak din po ko sa pneumonia.
12: Ah, ginumonya na po, naglison na po ginawa.
13: Oo.
12: Oo.
13: Ikaw po nila i-admit dito, po dito kay akong akarod na nangyayin. Agipapir mo ko sa doktor, opir mo ko doktor.
12: Ah, giwiber, weber.
13: Oo, weber ko nila nga. Kuan. After ato, sige sila, galgar ko nga na. Pag doktor lagi, ma, magpa-admin pagkakadawa ko'y kwarta ni mama. Uy, maanak ka. Anya, motong, nadala-dala na yun po kay masuko naman. Amo tong, ko sige, admit na lang ko. Dire sa regional director.
12: Ah, dire yun, sa Tagum yun mismo.
13: Sa Tagum yun. Anya, pag-abot dito, dextrose, oxygen, niya. Katitir ko, doktor.
12: Ah, nakatitir po dyan ka?
13: Gihubong mo naman, akong tutoy, pwede mag-ata na dyan kayo sa in. Grabe.
12: Niya way magtutoy.
14: Actually,
12: ito
14: i
12: for dialysis for recommended you just for dialysis. Dialysis
13: na yun. Ya, sa TikTok andraw nakagawas ko sa regional. Ya, dili pa gyud doktor ligon to siya na ayo niya. Ingon tong sa doktor nga paggawas na lang ta ma'am kay aron di ka matakdaw sa mga sakit kay kada adlaw dok dakan kay mga sakit tong dalagi.
12: Oh, lagi.
13: Na pagyos sa doktor. Mas mayo gani. Kaan na ko ni magtambal. Ang idayawan ako kung gihapon nila pag pagpauli na. Ya, dito ko.
12: Awag gihapon gato kalakaw.
13: Wala pa kay dag ko pa man ko ni bisag na sa bawas ng daghan ka ayong igi. Nga mo tong ingong nalay ko na ni dok maintain na lang ko sa tambal. Amo tong ako sila ulit. Nga mga 1 week, wag na okay. Okay, naa pa man gid man. Mapil man gud nimo nga naa pag yod kay mahikap-hikap po nako ang tanang gilid nako naa pag itong mga hukong.
12: Oh.
13: Nya motong nagtumar ko og pila ka tumaran. Tong primerong palit ng tambal nya dahil tong usmil. Kundi na ni maayo kay imbis na muligong ko, mapil na ko nga maluya ko sa akong mga duwin tok baga na.
12: Oh.
13: Mura ko pamigtingan.
12: Siyempre kay mo baba naman kalsium ug potasyum. Oh.
13: Ala, ikaw na unsa naman eh. Nabdan ko niya, ikatulo na ito na kung tumar. Yung dungoy naman ako, na unsa man ka ma. Kung nagtumar ako sa sintetik mo na eh. Ala, di na dugahihang anama. O daw, hindaklit ako na naamu. Balik na lang ko doktor lagit. Moro gito ako na, dikit sa kong ano, ato na lang dugo sa doktor lagit. Ani kay, di dugo ani mo, maluyag ko as ina na, di man ta makareject sa doktor nga sintetik. Pero, na pilgin na ko na maluya gito. Yung
12: mismo basko, maluya.
13: Oo, maluya ko dok. Di, na ko na makabarog. Nga no, ito magtalagi ko. Dito biya ko nakakuhag bato sa una. Nga, daghan, mas daghan to kay sa nitaro.
12: Sugi ka na to pag-cleansing ni mo, ni basko mga ka.
13: Oo, pagkuhan na to.
12: Oo, niya, niabot-abotong time na wak ka makainom.
13: Oo, nibalik ito. Ang grabe dok, di nag-tune, masabot. Tres, ginoo, pag-uwag ito sa ako,
12: oh, pero nagbalik na po kag vegetarian ay.
13: Mag-vegetarian na gin siguro ko ani dok, magkakaon man gani pero nag-maintain po ko tanang sibin-sibin no na kung himong tubig.
12: Oh, pantubig na. So mo na mga pinangga no ang nahitabo kang nanay. So nay padayon na karon sa imong cleansing gitawag lag healthy lifestyle. Sige, na isa mo ikawhag sa ubang mga masakiton.
13: Aw, ang akong ikahawag kung para na to, nga watay mga kwarta, magpadoktor ta sa mga sintetik, okay lang na ipag emergency recovery. Pero kung forever na ginigani nga na ay diwati na to niya, di madala yun ang doktor, magita tagway kang doktor, lagi ta ko na ayo dire.
15: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
0: Okay, so sige mga pinangga, padayon tanga tusunahan, no? So may proper use sa partner after or before menstruation para dili jud mabuntis. So 7 days mga pinangga before ang imong menstruation. Mao na to mga pinangga, pwede na ka mo tuda. O niya mga pinangga, dayon ang next nimong gamit ana pinangga after sa gitawag natong menstruation sa maong kababaihan, inigundang yod tirato na. O kutob lang mga pinangga og 5 kaadlaw. Okay, hala sige, pailuna pangga naging ondre. Dok, ask lang ko kay naglibog na jud ko sa akong manghod. Bata pa siya, dok, hubakon na. Hangtod karon nga walo na siya katuig, hubak lang gihapon. Ah, kana maging uban, abot maging 50 anyos, gihubak lang gihapon. No, unsa may mayo ni Dok Tabangi ko. Ah, sige ma, sige Dodoy. Wait, dakadyo Dodoy ha. Ah, sige tawag na to pinangga kanang kuan. Ah, tawag na to aning tatanang hubakon pinangga. Hot compress gyud ang baang imong dughan og likod ko. Mahimo 3 times a day ka pinangga mag hot compress ha. Kay kana dako gikatabang kanimo. Ah, tanggal si mong panuhot, unya mahumog imong plema, unya katong gitudlo na to gahapon nga ang dugos, pwede ni mong ihalo pinangga ang radis, ahos, bumbay, kamatis, no? O guway kamatis pinangga, limonsito man, pwede mong ihalo mga pinangga maoy ipainom sa gitawag na tugihubak. Pero mudagan ka klinik, na ilaming ilim nun pinangga katong gitawag na tugtunega sirap, okay?
14: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
16: Naunsa ka mare? Kalawang pagod sa imong gininhawaan?
14: Nawad-an naman ko kong pag-asa pare. Kaning mga upang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni good. Kabalik-balik na ko pa-check up. O klase-klaseng tambal na ang akong gipang inom. Wala pang gihapon kong mauli eh.
16: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
14: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
16: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Dok Lagit Marie. Aniya o?
14: Aduna ka ba yung idaladalang balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
17: Serbisyo publiko.
14: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
0: Unsay tambal dok sa katarata? Okay, tambal sa katarata mga pinangga, simple. Patuloan ni mog dugas carrots mato ka clinic do namatay eye drop dito. Okay dok, mangutan na unta ako unsa di ay tambal sa maghuot ang dughan si Hilda ni Cardenas. Pinangga ang kuan kanang maghuot ang dughan ko lang managlibang oi. Palibangon ka inom dagis katasang gata pinangga ha or dugas palya. Kada alasay sa hapon niya 3 times a day pag maghuot. Alasahan lang imong kamot pinangga butang aginit dughan og likod kundi manghaplas kaghang onja mga pinangga maginom jud kag sili pag moatake ang sili ipusa gyud sa tubig inuma pero di moatake regular nga paginom mga pinangga ala regular nga paginom mga pinangga imo ra na siyang unsaon imo ra na pinanggang inumon nga tibuok ang sili. Okay dog, ang akong mama ba nahanap man ang iyang mat nahanap na 2 years na. High blood po siya, maulian pa ka ni Dok? Lisod po na to, maingnog maulian nga di ka mo try. Ha? Daladri clinic, ay pwede atake yung nag-high blood, sige nagpainom magsayote. Isang buntag hapon lang pinangga, buntag skabaso, pagkagabi skabaso. Dok, kung sa may tambal sa purea. Sakit sa ngipon, Dok. Buhato ni mo pangga. Imuhang ko ano nang imuhang purea, nga nabitang. Sige ha, ginom og limonsito, sige po ka ginom og mga pinya juice ha. Or any citrus juice pinangga or kamatis juice. Unsa man ang dapat nakong buhaton para magbalik o gana ang akong kaon? Buhaton ni mo pinangga, kuan ka kanang magtuob ka. Magtuob mga pinangga og sige kag inom og unsa man mais nga kape. Okay, kadig yun, mawa ng kalabat sa ulog, di ka mapahimasmuhan. Dok, gingon diri, sige lang mang good dog, kung ka ng kabutdan sa kung atiyan ng akong anak na 7 months, ay nasipay no magatas pinangga, no? Kay lagmit, na impatso na po ng imong bata, mga pinangga, mo nang sige lang daw ni siya kabutdan og tiyan. So, buhaton ninyo, pwede mo magkuhag iniloga, magluga mo, katag stila. Tatarag bumbay duha, or kundili, namoy bagong nilong agkanon din na karon, hala. Ikatag dito stila, mga pinangga, unya, butang ha, bumbay. baluto ni Momo o ihampol ka nang mabalot gud ang lukob siya tiyan. O anak ka simple yun. So, pero doon na kay kitawag nato din ng pinalitas clinic nga mais nga coffee o charcoal ma o da joy ino ma. Ah, pinangga ha. Anya gingundre, dok ask lang ko. Unsa may tambal sa kagid-kagid, 7 years na ang akong anak, ha? Di mo malangan pinagag, matumo clinic, palit mo dito white soap, na skin ointment, na apoy aloe vera spray. Pero di na, ala, dok-dok rakag dahon sa nimtre, dahon sa madre kakao, dahon sa asunting, muna sige ni mo gampol, pwede po nanduga pinagag, basas gapas, mo ipatong dito sa kagid, ha? Dok, kung sa may mayon tambalas bayuok, no, ang edad 34, nagkalintura manggod. Ang bayuok mga pinangga, sige ginumog lemon, kamatis juice, then hampulan nyog dahon sa iba. Iba, kamya, sala. Kana mga pinangga, muna ipaspas daw. Pero guay lain, di pwede naman tong mga alog bate. Okay. So, mga pinangga, gingondre, ask lang unta ako, dok. So, kad paggamit gamit sa akong bana at tong Pizza City, tingala ko dok nga gilok o katol ang akong vagina. Magini ka imong giningles. Oo, gingondre o niya ispat till basig may diabetes daw ko. 39 na akong edad. O, baka magkiat po ni mong bana. Ha? Kay basig, kiat po ni mong bana. Inunin lang ka, diabetes ka. Oh, pinangga ko lang gid pod kanang i-try lang nimo nga lapuhan na nimo pinangga kanang pinabukal nga tubig butang agdahos bayabas nya haluan nimo pinangga bugnaw ini gumagbukal nya butang ag usa ka tasa nga suka nga puti bitaw sa tuba ala hugasin ng imo katulo sa iskadlaw no oh hugasan nimo pinangga di ba ah malilian ka simbana ilang gid pahibalo sa simbana. Ngayong giobserbahan kay makakita siyang gihugasan ni Mugsuka, makahunahunan ning wow, kinilaw na pod. Unsa may tambal sa sore eyes. Okay, and sore eyes pinangga ko ni. Kanang magtadtad lang kag Bombay. Ipahilak-hilak ra na imong matas Bombay. Pero namoy carrots pwede patuloan, gatas inahan, pwede og di kay grabe. Pero magkagrabe pinangga gwapo gyud dugas kamong gay. Dugas panyawan pwede po, no? Pero matiisin nyo lang ang sarap. Okay, hello doc. Gusto ko sana nga magpa-advise sa'yo if okay lang. Ay, kasi naman, perminti man okay, doc, lagit. Nagoy nakabutang free daily, free check-up, free consultation, and free counseling. Diba? Okay, giingon din mga pinangga kasi doc naman kami parehas ng husband ko. Bakit hindi kami nagka-baby? So, pagka-baby, wag pagay mo mabuntis. So, pinangga, inyong buhaton, muna yung soban nga, basig di katigwan, tigpatong si mong asawa. Yung po asawa, ay, kitang manulunda, oy, nga sige nagpatong. Bitaw mga pinangga, ang problema, daghan alay mga problema. Buhaton ninyo, mukuan siguro mo pinangga, ka ng, muhaton siguro mo clinic, kamog yung duha kung mahimo, o busy mong ba na, pwede ikaw ra. Kay simple raman, pero yung buhaton, no, sa mong buhaton clinic, tuwara imong bana, kay basig dako, kay nagbariko sa itlog. O, nasa bariko silba. Diba? O, muna mga pinangga, o, yung mga babae po, us-usong matres, muna gingon pinangga, mo tiabaw, basta ganig madutan, ay mga pinangga, kana siya, lison mabuntis. Labi nagipangluwa ang similya. O, murag ibidli, to ah, mga pinangga, tinga kaun sa maninga imo isnaban man imo ni akong similya. Lison mabuntis nya basin pod ang imong bana mo na giingon pinangga nga mura na lang pug luha sa mata kadaghan ang iyang similya adi gyud po na mabuntis. Okay, hello doc, ang akong mama bana ay bukol sa yambugan sa wala. Okay, so na double send. Okay, hello doc, unsa di ay ang content sa brewers og lisitin nga makapadali man og siya og kanang panganak, di ba ni siya makadaot sa pregnant dili oy, no? Unya butangi ganyog licorice mga pinangga. Oh, unsa pay maayo nga vitamin sa pregnant? Basta tanang prutas, tanang gulay, labi na gyud sa taas og vitamin C. Okay, so pinangga, ang lisitin gikaman na sa soya, almost complete nutrients gihapon. Unya ang brewers test grabig minerals ba? No, pinangga digin mo magmahayan na pertigo ng nindota, ha? So, munay buhaton kay gawas ng imong anak, imong asawa, mga anak, ligon kay siya resistensya. Bisan pag imo nang kuan, imo nang hagitog iska bulan, musukol na na.
17: So, wala man tayong oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
18: Dok, isa dok. Ay, kalagot. Lamipunta kay maminaw da.
19: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo o inyong budget na inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar o gatangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes o Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue, in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, publikod sa Gacharge at Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa Convenience Store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag 2nd and 4th Thursday of the month at bang sa Polytechnic College. Busa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!

0: hati sa inyo ng Doc Lagit Clinic.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ako si Marilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuwa. Kay sa tinod lang, bag-orod yung ko nakarecover ng lading, di ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga muragula, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
3: Karon okay na yung paminaw ma.
2: Oo, unang lading. Dili lang po kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay Asya Goiter. Maor po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
4: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
5: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
6: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
7: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
6: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
7: Cutis Mestiza lang yan.
6: Cutis Mestiza?
7: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
8: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
9: Oy Mare, asa man ka paingon?
10: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
9: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
10: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
11: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
12: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Ono Store.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Introducing Kay's Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, decent as a. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, huglisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang I Care Gold o I Care Drops. Kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatudan, niayo ang akong pananaw. Huwag nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulay ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
1: Care Gold Capsule.
3: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
5: Sa panahon karon timani, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sofia, iba nga yan ako ang tinas. Na-realize na ko nga. Importante kasi ako kinabuhi. Kunta, iba ko mapasaylo. Sofia, magtatagan ko mong ikaduhang higayon.
2: Ikaduhang higayon? Nasayad ka ba? Kung giunsa niyo mo pagubang akong kaugmaon. Sofia, dili na ko ma-imagine ang tanan na tanong ko na. Nga nung miabutag 4 years, tanan akong gihatag ni mo, giabusaran lang ni mo.
1: Sofia, atong iplastar ang tanan. Pwede mo pagkasal tayo doha.
2: Kaslo na ako, Reyo.
1: Kinsa,
2: ang imong best friend.
1: Sofia.
2: Sige na.
1: Sofia.
3: Handumanan sa akong kagahapon. Programang magahubit sa atong mga sugilanon. Nga hangtod ni ining maong panahon. Nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon. Kasinatian sa gugma. Kalisod sa kinabuhi. Mga pagsulay. Nga nakahatag kanimog kabudlay. Kalaay. Apan kining tanan. Kinahanglan nimong maagian. Aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan. Handumanan sa akong kagahapon.
4: Kauban ang inyong nungulading din hilamang ni ining istasyon.

Hello mga kapawartan, may kapagpabinaw na usap ka natong tanan ha. Welcome sa tuwag at tulubadoon na giya sa pag-ugman sa mayong panglawas. Ipaluyuhan na sa epektibong Power 10 Pro Bio Capsule. Tumot ang kayuhan sa lawas, kayo sa mga balatian, malikaya na daan prevention. Na kinahanglan yung taong kasaligan nga natural, nga makuha gikan sa mga tanom nga pinino, nga dili makahatag og negatibong epekto sa mong lawas, makahatag pa hinuon og kaayuhan. Power 10 Pro Bio Capsule ang tinuod nga kasaligan. Muna magka-power 10 ha, magamit yun ta. Ano sa niya na, doon na tayong mga bation na ginagmay pa. Matabangan sa Power 10 Pro Bio Capsule, basin kakulang na magka-power 10 sa vitamins and minerals. O di ba kaha, doon ay grabing mga toxins imong lawas na wala mapagawas, na kinahanglan yun sa Power 10 Pro Bio Capsule. Kaya mutabang sa paghinlo, pagpagawas sa mga toxins, mga waste. Uli, makatabang usab sa pagpalig-on sa sistema sa tuang lawas, pinaagi sa pag-repair, pag-renew, pag-rejuvenate sa tuang cellula. Uli, magka-Power 10, usas matabangan usab sa tuang Power 10 Pro Bio Capsule, kining gitawag mucus lining. Ang mucus lining, magka-Power 10, kung kulang kaayo na sa tuang lawas, dakong problema. Usab man ang mucus lining. Ang mucus lining, magka-Power 10, mo na ang muhapin sa imuhang stomach diha sa imuhang tiyan. Uli, magka-Power 10, kaya nga naman, ang kanamang guna to ang stomach, na among guna'y asido nga mo-release niya. Kanang asido, or gastric acid, magka-Power 10, muna'y mutunaw sa tuang pagkaon. Uli, akong minus ang lining, magka-Power 10, sa tuang stomach, na muhapin, magka-Power 10, diya sa tuang panit sa tuang stomach. Mahimong mugasgas na si magka-Power 10, masunog na siya tungod kay kanang acid nga nasa tuang tiyan, isog kay na siya. Mabitaw nga doon nagyot tayo natural o regular nga mucus lining diya sa tuang tiyan magka-Power 10 nga. Kanang mucus lining, lagkit na siyang lining nga ginaba gikan sa mucus, gikan sa tubig. Kini nga mucus magka-Power 10, usa na siyang mubabag, mupalayo sa mga acid sa tuang digestive enzyme sa tiyan. Anong dili maghapdos, dili mugasgas. Unya mo pugong na sa impeksyon pinaagi sa pagbitik sa mga bacteria ug uban pa nga mga invaders nga musulos tong lawas. Unya makatabang na sa pagpadayon sa pagprotekta palibot sa tuang stomach aron nga mahilis ang atuang nga pagkaon. Ang mucus magka-Power 10 kumadaot na siya, delikado kayo kang asido mo direct nag-igo sa panit sa tuang stomach. Unya sensitibo kay ang tissue sa tuang stomach, mo resulta na ngadto sa gastritis, gasgas magka-Power 10 hapdos. Unya ulcer usab, mo na nga mubati tag sakit ato ang atiyan. Mahinungdan magka-Power 10 nga mawala ang ato ang lining. Mao na nga duna na tay pylori infection. Mao na nga magka-Power 10 sagad kanang gitawag nga ulcer. Unya hapdos kaayo. Mao na nga mahitabo sa lawas magka-Power 10 ang acid sa tiyan, mo kontak na directly diha sa tuang panit sa tuang stomach. Unya masunog, muhubag, unya madaot magka-Power 10, mo na nga lisod kaayo na siya. Dagan kay nag-antos ana. Mao na kay nipis naman kaayo ang mucus. Dili komportable ang atuang tiyan magka-Power 10, bation kita number 1. Unya mubati ta mo lag dali ra kay mapuno magka-Power 10, mawad-an tag gaganas pagkaon. Doon natay bloating, kasukaon ta. Doon natay acid reflux kung heartburn nga malagbasunog atong dughan. Pagkunhod sa ganas pagkaon. Pag-ubo sa timbang magka-Power 10 kung magpadayon ang kondisyon. O niya, mas grabing timailhan magka-Power 10, magsuka og dugo. Itom ang hugaw. O niya, grabe kasakit ang tiyan. Mula yung mga grabe na gid nga mga sintomas ha. Muna nga, atuag yun nga bantayan yun. Kinahanglan yun ang number 1 water therapy yun na magka-Power 10. Ay kanang mucus, ginama na sa tubig. Kulang atong tubig, magkaanam po nagkanipis magka-Power 10. Magtubig ta, unya magamit as Power 10 Pro Bio Capsule. Aron ma-relax ang atua magka-Power 10 nga muscle tissue diha sa tuang atiyan. Unya malikaya na to ang sobrang nga paghapdos, especially sa acid reflux. Makatabang ang Power 10 Pro Bio Capsule. Plus, likaya na to katong makahimo sa pagnipis o maayo sa tuang lining. Dili ta sigig snack, sigig kaon magka-Power 10. Eating between meals, sing kaon nagagpamahaw, taon-taon, mong snack na bukaon, yung maniutog, snack na pun, sigig kaon-kaon. Sa ato pa magka-Power 10, magkapahago na sa tuang atiyan, hinungdan magka-Power 10 nga, nipis po na nga tuang lining o niya magasgas na noon. Ato ang limitahan magka-Power 10. O niya sayutang mukaon panahon sa kagabion, mga alas 5, mga 5 kapin magka-Power 10. Gani ako lang ginabatasan ka ng sayo yung kumukaon. Kaya anong ang atuang atiyan, sayong makapahuway, unya mubalik ang iyahang mucus lining diya sa tuang stomach. Unya
niya mag-Power 10 Probiotic Capsule ta. Dako kay nagatabang kay naay mga minerals, vitamins, nga mutabang sa tuang stomach ang Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement. Wala kita igong otas pa lang sa pagpadayon sa unahan. Dr. Al Palma magaingon kaninyo. Dawas mo labaw bahandi sa tanan atong ampingan. Pinaagi sa paggamit sa Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement.

0: Magandang araw mga ka-Krigel. Naghahanap ka ba ng tamang impormasyon para sa mas malusog na pamumuhay? Narito na ang programang magsisilbing ilaw at patnubay mo sa usapang pangkalusugan. Ito ang Gabay sa Kalusugan. Isang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan, praktikal na mga tips at mga payo mula sa mga eksperto upang mapanatiling malakas ang katawan at malinaw ang isipan. Hatid sa atin ito ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang ibang klaseng kape na nakatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, handang umalalay at maghatid ng tamang kaalaman na makatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, ang tamang kaalaman ang susi sa malusog na pangangatawan. Narito na ang ating palatuntunan, Gabay sa Kalusugan.
1: Isang magandang araw sa ating lahat at welcome na naman sa ating 5-minute na programa. Ito po mga kaibigan ay hatid sa atin ng ating Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa at tagapamahagi mga kapatid ng ating Clay Gel Coffee Mix, na kung saan mga kaibigan ay napatunayan na ang kaping ito ay kakaiba kesa sa mga usual nating mga kape. Alam niyo po ba mga kaibigan na napakaraming kape ngayon na nabibili sa mga tindahan na kung saan po sobra yung asukal at sobra rin po yung creamer? Alam niyo po ba mga kaibigan na kapag mataas yung content ng sugar, kung minsan napakalagkit sa ating mga dila, ano? At maaaring ito ay makapag-cause ng cavity. O kaya naman po mga kaibigan, worse is magkaroon tayo ng mataas na sugar level, lalo na kapag may pagkakahilig tayo sa ating kape. Ngayon naman po mga kaibigan, yun naman pong matataas sa creamer, ay maaaring makapagdulot ito ng hyperacidity at GERD, o yung tinatawag nating gastroesophageal reflux disease, kung saan po mga kaibigan nagkakaroon po tayo ng maasim na sikmura, ano ho mga kaibigan. Kaya hindi maganda ang mga kapingyaan. Mas mabuti pa itong ating kape dahil ito'y

0: inam, maganda sa katawan, nakakatulong sa kalusugan, and of course, nakapagbibigay depensa pa ng sa ganun po mga kaibigan. Diba, makaligtas po tayo sa mga maaaring pumasok ng mga viral diseases sa atin, gaya po ng ubo, sipon, lagnat at trangkaso. Kaya tandaan mga kaibigan, ang kaping totoo pong nakapagpatunay ng kagalingan, gawa po yan ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Yan po ang ating Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mabibili na po yan sa lahat ng mga butika nationwide. Yan, nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Gabay sa Kalusugan. Naway may baon kayong kaalaman at inspirasyon upang mas lalo pang pangalagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pag-iingat sa katawan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. May gawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix. Ang kapeng may tulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay Gel Coffee Mix.
1: Handumanan sa akong kagahapon.

Ay, bina ang atong oras. Nag-inout ko na kamus ka piskay sa panglawas. Adlaw nga Lunes, ha? Pasigluya na mo, Lunes pagani. Layo pang Biyernes. Huay luya-luya. Kumustag may pagpamina, Butuan City. Maayong hapon. May adlaw Lunes, katong mga nagpaminaw karon. Pwede niyong madial sa inyong mga radio, mga palangga, 90.1 Nung Lading Infinite Radio, San Francisco, Butuan City, sorry. 90.1 Nung Lading Infinite Radio, Butuan City. Hello nyo di hap mga friends, at mga suking ti paminaw, katong hilig sa Nung Lading Drama. Pwede niyong paminaw na kanunay mga palangga, mga taga Butuan, mga taga Agusan del Norte. 90.1 Nung Lading Infinite Radio. At syempre, mga taga Agusan, dungog-dungog ihapon tayo karon sa 100.1 Nung Lading Infinite Radio, San Francisco, Agusan del Sur. May hapon! Sa kanunay inyong higala, Nung Lading, na hinaot nga unta na muskapis kayo sa palawas. Isan pa man sa atong krisis nga atong giatubang karon, atong hinumduman mga palangga nga naagi na mga pagsulay sa atong kinabuhi, naagi na mga

kalisod, no? Ang importante na nga mula hutay regida dita magpaapikto sa bisan unsang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Hello mga taga Bayugan City, mga taga Prosperidad. Hello mga taga Rosario, Dias Bunawan, ang atong mga palangga diha. Kumusta mong tanan? Ingon man sa talang taga Bukidnon, 91.3, Nung Lading Infinite Radio, Valencia City, Bukidnon. Kumusta mo diha? Mga palangga na to. Ito mga nagpaminaw sa 91.3, Valencia, Bukidnon. Dias Maramag, ingon man sa Malaybalay City, sa ato mga certified users, authorized dealers na to. Maayong hapon ninyo diha. Natay store diha sa Valencia ug Maramag, Bukidnon ha. Hello mga taga Don Carlos. Ingon man mga taga Lantapan, salamat kaayo ninyo ha. Og siyempre Lahosas 104.1 Nung Lading Radio Iligan City. Hello mga taga Iligan, 97.9 Nung Lading Radio Aurora Zamboanga del Sur. Mga taga Kapatagan Lado del Norte nga naminaw karon. Naa na diha duol sa inyong mga nahimutangan mga palangga.

0: Mga taga-kapatagan, Lanao del Norte, naanang atong store, nati outlet diha, mismo sa may Butika Plus, nung Lading's product. Pwede nyo pangitaon na natay butika din ha. O niya, syempre, available na sa mga ato mga store. Ah, mga store, ang ato mga products. Naasa Butika Plus, nung Lading's product, Kapatagan, Lanao del Norte. Nahimutang na diha sa may Purok Nuaybe Publishing Kapatagan at bang sa Starlight Commercial, pangitaan lang Butika Plus nung Lading's product. Visit ko diha. Og syempre lahos na sa 90.3 nung Lading Radio pagadian sa timaing hapon. Mga taga sa Buangga del Sur, First District og Second District. Kas may segundo distrito, mga palangga, dagatang mga listeners niya, dagatang mga dealers sa binha. Mga taga Pagadian City, ang atong store na himutang sa may Cirilli Street. San Francisco, Pagadian City, ubos na sa PDC Diagnostic Center. Og tapad sa Rural Bank, Pagadian City. Naadiha ang Clay Gel Store nung Lading's product. Pwede mo mangumpra diha may gala sa yung gikinahanglan na itong mga products, ha? Available diha, anha mog siguro. Kato mga naminaw, mga taga Pagadian City karon, mga taga Sikan District sa Zabuanga del Sur, mahimo na mo mangumpra sa yung gikinahanglan na itong mga products. Visit mo sa itong store, Clay Gel Store ng Lading's product, ubos na sa PDC Diagnostic Center, tapad sa Rural Bank, Pagadian City, sa may San Francisco, Pagadian, Cirilli Street, Clay Gel Store ng Lading's product. Mga taga North Cotabato, maayong hapon. Madungog ta sa 107.9 ng Lading Radio, Kinapawan City, 99.1 ng Lading Radio, Digo City, o sa itong mga partner of FM station nga nagka-connect sa itong program, mga Infinite Radio. O sa Light FM, connected ta mga palangga. Maayong hapon, kaninyong tanan. Why, luya, luya! Kandos kita kanunay, ani mga palangga. Kumbati kita ni. Pahalag ka po'y na ay mga daghang nakaasa na to. Manay giingon mga palangga, basta doon na natay responsibilidad sa ato kinabuhi. Wa nagay luya-luya. Matod pa, wa nay luna sa atong kasing-kasing ang katapol. Kakugi na lang ginaan.
1: Sana.
0: Basta doon na na'y responsibilidad. Manay uban mo ingon nga, dulating di isa ako magminyo. Kay maglisog di ko buhi sa ungko galingon. Sakto na nga, raso ni mo. Kaya dili pwede nga magharay-haray kagihapon o dunag ka na'y pamilya. Uban gan, ibisag hilantan duty. Basta pamilyado. Pero wa kay pamilya, nahala. Pahimulo sa simpagkadalaga pagkaulitaw. Pwede sa kang magharay-haray maka number 4 kanunay din ha.
1: Sana.
0: Laing sugilanon, laing sender na ito karon. At hindi i-check mga palangga kung taga-asa ang atong sender. Ito mga nagpaminaw na ito karon sa atong sibyaan. Pakusgi ang inyong mga radio. Kato mga nagtanaw sa cellphone, butangig speaker, aron tinaw, klaro ang inyong pagpaminaw. Nining laing episode sa atong tulumanon handumanan sa kagahapon.
2: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalaylaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod kanato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
3: Uy, Mads! Nausa man ang luya man kaayo na imong nawong.
4: Lagi day, uy. Sa sige na ako nag-biller-biller ba? Si magutog disco sa amo. Murag, ubos na dyan hinoon ako resistensya o kailan tanon ko karon.
3: Kung mao ka na, Mads, maayo pang mag-Power 10 Probio Capsule ka.
4: Power 10? Kaya nag-inamention ni Nong Leding?
3: Yes, uy. Ug kabalo ka, Mads. Kining Power 10 Probio Capsule, kompleto kini sa mga vitamina, minerales, o mga nutrients na dagkog ikatabang sa atong kalawasan. Tungod sa napulo kasangkap na napamatod ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa Pro- probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, kutokola, cranberry, ug moringa. Maokini ang Power 10 nga sangkap nga tinuod nga makatabang sa lawas, nga makapa-energy na, makapahiuli pa sa balatian.
4: Dawbi, ako ko na lang sulayan.
3: Uy, Mads, blooming man ka ayaw nga murag energetic man ang kalag.
4: Ay, ooy, naka Power 10 Probio na good. Napiskay ang akong lawas at nakaangkot pa ko nindot nga pamati.
3: Power 10 Probio Capsule. Mapalit na karon sa inyong suking butika.
1: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
5: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
6: Isip isdyante. Kinahanglan ako og energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
7: Bersag sa loyos sa asa akong edad, lagsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system, nga motabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
8: Ang galing na mo, Jassy Vitamin C.
7: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, o sa tanang mga butika.
9: Nanainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
10: Sige, Ling. Aron mainitan akong tiyan. Bloated ka, ayaw akong paminaw.
9: Imna na yung Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
10: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo yun nga nata i-stack per me sa Clay Gel Coffee Mix.
9: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na punta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds, puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal ug all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Imo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
3: Ampingi ang imong mga mata. Kauban ang Viscomac Eye Drops.

0: sa tinaw-o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, long-living radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.

atong sender taga Surigao del Norte, nga sa pangalan nga Maricel. Ato ning hatagan ug kinabuhi abaog sugilanon apan sa dili pa lawas mo ilabawang bahandi labaw sa tanan mag Power 10 Pro Bio Capsule. Lawas nga piskay basta naka Power 10 Pro Bio Capsule kanunay. Ayaw mo kumpiyansa, dapat atong atimano ng atong lawas, atong panggaon, pinaagis pag-maintain sa Power 10 Pro Bio Capsule. Din doon na kinitin 10 powerful ingredients na dakog kahimuan sa mong lawas. Magkatabang sa mong digestion, atong dili normal ang bowel movement, taas ang sugar, high blood, uban pang balatian ngayon mo gihambin karon. Power 10 Probio Capsule na si Probiotics, Mangustin, Green Barley, Guabano, Spirulina, Guto, Cola, Cranberry, Turmeric, Moringa. Unya rich in vitamin C pag yun. Muna kung kapsula ang inyong gikinahanglan, food supplement, Power 10 Probio Capsule. The best kainin siya. Kaysa imong pag-maintain ini, patingala ka na lang, labi na niya itong taas kayong sugar. Maintain 30 minutes sa lili ka pamukaon. Iba makita, maobserbaran gini mo nga mubaba nga tos normal ay mong sugar level. O kung high blood ka, matabangan sab ka mga magnormal ang imong blood pressure. Ingon man, magkatabang ang Power 10 Probio Capsule. Atong mag-blooded kanunay, constipated. Maintain sa Power 10 Probio Capsule, makatabang gini mo. 30 minutes sa dili ka mukaon, inom ka dayon sa Power 10 Probio Capsule. Katundo na yung mga tumorsis, bukol-bukol sa lawas. Maintain Power 10 Probio Capsule, mutabang siya sa paghilis hangtod maalim ka ng imo mga bukol-bukol diha. Kauban na nga itong gibansagang pinakalaming kape kung mga pika lang, pili agyod ang kape nga sigurado ka nga magkahatag kaayuhan sa imong lawas. Ang Clay Gel Coffee Mix, Wealth Malunggay and Chia Seeds, lami nga magkatagbaw. Sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Magkatilaw ka sa Clay Gel Coffee Mix, makaingon gyud ka pagkalaming mga pi. Gamit ang Clay Gel Coffee Mix, lami gyud siya mga palangga. Karabi taong inig-inom ni mo, manua, kanang ma-feel gyud ni mo ang katagbawan. Satisfied ka sa imong pag-inom pa lang sa Clay Gel Coffee Mix. Natagbaw ka na sa kalami niya. Unya, ang mga sangkap niya makahatag pag yung kaayuhan sa imong lawas, malunggay, chia seeds, manigiingon nga kape nga nakapangapi ka na, nakapanambal pag yun ka. Natagbaw ka na, naayo pag yun ka sa Clay Gel Coffee Mix, Wealth Malunggay and Chia Seeds. Natagbaw ka na, naayo ka pa, nakapangapi ka na, nakapanambal pag yun ka. Clay Gel Coffee Mix, Wealth Malunggay and Chia Seeds. Maunik kapihan ninyo, aron sa ingon ni ana, mahatagan mo katagbawan. Na syempre, maayo sa mo sa inyong mga balatian. Kaya naman ay mga sangkap ka na lang malunggay o chia seeds. Dako ka ng ikatabang. Daghan pag yung mga sangkap nga naaniya. Green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, guabano, goji berry, acai berry, spirulina, ginseng. O na kinatabok ang ingredients niya. O na yung healthy coffee, ginisiya. Dakog katabang ni mo. Dakog.

iya ang lawas di makatulog. Chasi na everyday aron everyday usar. Nang take Jassy Vitamin C, especially sa itong mga tantay diha, mga construction workers, mga tricycle drivers, dapat dilita magpawala si Jassy Vitamin C plus zinc. Nindot nga tulog, lawas nga baskog, as in kondisyon ng inyong lawas. Kada bitaw matulog mo nga inigmata ninyo buntag na kondisyon ninyo paminsal, kini Jassy Vitamin C 8 pesos per capsule, dakog kahimuan sa ibong lawas. Naas mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Ingon man, available kini sa atong store, online store, nasa TikTok, sa Shopee, sa www.claygel.store, or pwede mo visit sa atong mga Claygel stores o dibaka sa atong mga sibyaan under sa NBS. Kauban ng nungla ding essential oil, magpahilot, magpamasaj, ay magkalimot, magkahigalaan. Kaya the best kailang haplasa, manuhut-suhut sa itong kauran kaugatan nga ma-feel yun na to ang kanindot yun anang nungladik essential oil. Mga pamaol, pamuy pois lawas, mga panakit-sakit. Kato bitaw nga doon ay mga pamaol sa lawas, mga samad, uban pa, haplas mo nungladik essential oil. Sigurado yun. Wagtang na mga panakit-sakit ninyo diha. O niya, gawas nga epektibo humutsab siya. O niya, ang partner niya ay kalintin nyo, nula de turmeric balm, nula de relaxing oil. Kung kabuhi-unon ka, magpanlipong ka, hid-hid ka lagamay niya na walang kabuhi, marilax pang inyong pamati. Kawan ng clay gel, papaya, with collagen and milk, 10 times power, whitening soap, sabon nga magka... Wagtang sa inyo mga bugas-bugas, inyo mga talumtom, alap-up, anak kanindot sa clay gel, papaya, mga palangga. Kaputi nga mo bagay ni mo, nga kanang blooming ka kanunay lang taon. Isag buntag ka pang madabon pagkahapon, fresh ka lang gihapon. Clay gel, papaya, so clay gel, papaya with collagen and milk. O niya, human ka manabon, gamit ka dahil sa clay gel breathing lotion. Arong kompleto ang kahamis kakinis sa ibukutis. Inubanan sa atong Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw. Ay mo kalimot mga palangga. Viscomac eye drops yun. Alang sa tinaw klarong pananaw. Inigpatulo palang nimundaan. Daw nindot ka yung paminaw. Inigbuka ni mo tinaw. Klaro ang imong pananaw. Marang di na magpawala ana o niya atong ampingan ang atong mata. Kaya importante kay ni mga palangga. Ha? Ang pinga na to ni, gamit sa atong pinaka the best na eye drops. Viscomac eye drops. Kauban ang Gromite para sa inyong mga kids. Katunay mga anak na ginod 1 to 12 years old. Gromite multivitamins, batang bibo, batang ganado, batay utukan. Basta magka-Gromite ang inyong magkabataan, dali kay kasabot sa klase. Right si baby. Unya di napugsunon og kaon pagkagabi sayo kay matulog unya healthy si baby dili sakitin. Sekreto ni ana. Quality Gromite multivitamins. Kumpletong bitamina nga ilang gikinahanglan. Unya dali kay mutaas ang inyong mga anak. Gromite multivitamin syrup for kids palita, ha? Paliti ang inyong magkabataan hatagi sa kumpletong bitamina nga gikinahanglan sa inyong magkabataan. Kining Gromite da ba? Enough na kainin nga magkahatag ka o nga pagpangga, pagmahal sa imong anak. Kompletong bitamina nga ilang kikinahanglan. Ilang makuha, gikan ni ining maong Gromite multivitamins. 1 to 12 years old. Ato na hatagan o pagtagad sugilanon sa usa ka babae nagka sa pangalan nga Maricel taga Surigao del Norte. Ayaw mo kalimot ang atong humod kaayong perfume and spray nyo hantod 24 oras magpabili ng kahumot sa Kerry Perfume. O na iya gamitan nyo ha. Atong hatagan o pagtagad. Sugilanon sa kababayan.

Nolating. Una sa tanan, ipaabot ko ang kinasingkasing pasalamat. Ginamog na kining maong programa. Handumanan sa akong kagapon. Nolating Sophie Kuntik Paminaw. Kay lagi makarelate sa ato mga kasinatian sa kinabuhi. Ug labaw na nga doon natin makutlo ang mapagtulunan. Ako si Maricel, nagpuyo sa mga lungsod, takop sa Surigao del Norte. Nung lading, tinuod ang ilang giingon. Dili na to masiguro. Usahay, may lang sa permiro. Pero, kun magkadukay na. Usahay ang uban, mapulay na o dili na ma-maintain kung unsa ilang kipakita sa unang higayon nga kamuna kita. Ingon ni ini ang akong sakilanon, isaysay ko kini

Hello? Yes? Maricel? Sure, ma'am? Kanindot? As in, dawat na ko, ma'am? Yes, excited lang. Thank you kayo, ma'am. Wala problema. Okay, ma'am, ugmapon. Bye. Kitawagan ko sa kong gi-applyan. Sign si God. Muna ang sign kong gipangita. Kung tawagan man galing ko, mutrabaho lang una. Pagdili lang una kung pala sa kong pag-eskwela. Manang

Padung na ko butuan. O lagi ko itog. Saka excited. First time na ko mo trabaho. Okay man sab. Ang importante nga, maka-experience ko. Kunan sa ang pagpangimpliyo. May gani. Wala ko balipari nilang mama o papa. Nasuporta resip sila. Doon siguro ang butuan. Akomplite daan. Excuse me, sir. Akomplite.

Nung lading, nagsugod ka sa akong trabaho sa butuan. Bali sa kanya college ko, na itong may undang, pag may trabaho, o sa kalinding company. Lipay ko kumuikan kay, nadawat ko dayon sa akong pagpang-apply. Siguro na kinahanglan din po sila mga tao. Mga tulong na din ah. Huwag ko'y tulog niya ng padong pakasbutuan. O pag ato, kuyawan kayo ko. Kapag interview, medyo strict naman nag-interview. Pero nakaya rikit kahapon. Nung naging mayon dagan sa kong trabaho, gani. Kundili manggaling ko makapadayan sa akong pag-eskala. Mas piliin ko na lang dito. Tungod kayo doon ay mga opportunities sa labi na nga bago pa lang nga company. O siyempre, priority mga empleyado nga ma-promote pohon-pohon. O kanya?

0: Daghan man mga tao sa unahan o na yung mga pulis. Unsa kay nga adi na mo diretso na lang ko sa unahan.
1: Excuse me, miss. Excuse me.
0: Ah, sir?
1: Pwede ba nga ma-interview bisang kamay?
0: Sir, saan sa?
1: Bali, minadakpan sa. O, doon ay iyang gisulti na mo. Nga, kauban ni mo ang iyang mga kaubanan sa sindikato.
0: Oh, sir, wala ko'y kalibutan ni Ana.
1: Ah, kaila ka ba ni ini?
0: Yes. Among manager ka na.
1: Confirm. So, wala na magkak ang maong nadakpan. Gusto lang na mo i-confirm niyo nga asa siya napita na po.
0: Sir, sir, pwede ba? Kamunalay mo ato sa opisina. Sir, nahadlo ko. Wala ko'y labot ani.
1: Ayoko bala ka, ma'am. Huwag kay apil. Og, wait na. Pag-inom.
0: Kuya Juan, kayo ko.
1: Ipag-hilak. Wala kay labot. Alam mo yung mga pangutana.
0: Lagi na may mga staff na mo dito.
1: Pag-inom muna. Kayo kahadlok. Kaya bawa kong wala kay siya. Wala kay dapat ikahadlok.
0: Pero wala akong maanad o kingunan ni.
1: Sige. Edward. Pwede bang masaya rin yung pangan?
0: Maricel.
1: Okay. Cel.
0: Sige.
1: Excuse me. Asa kang pa uli?
0: Sir, pwede ba? Di na kun mo sundan.
1: Pasensya na nga na-appeal ka. Basta wala kay labot.
0: Oo, okay.
1: Sige.
0: May gani milakaw na. Si Sir Carl? Involved na itong nadakpan nila? Iki-appeal pa kitin taon kong interview. Magdali na ko pa uli. Magdakan ko.

0: 大洋，我给过么多哦，阿边的哎，
1: 我边到，阿哥干你，
2: 安西侬给说单，
3: 我给 boss 不理他，
2: 嗯，
0: 是说 girl，
3: 阿边们的阿东，那伊们生气卡多，阿边们的些什么 illegal 的呢？
2: 莫得提起我那东，们 police，
3: 大洋。Di search warrant dito sa ila. Dahil kinakuha, uy. Dili, bao ano? Buutan ka ayo.
0: Siguro, nalang yung mga amo nila, munang, munaad to ang hitabo.
2: Confirm na ba kina? Ang amo na yung nahitabo?
0: Lagi. Muna na hitabo. Tanas pisuhan.
2: Ako'y kasayuran.
0: Kaya may si sir nga, pwede man ko na makabail.
2: Pero basta,
0: nailadugi din he.
2: Looy sa day kayo, no?
0: Looy yun. Munang, dapat makontento ta. Kunan sa'y naanato, maon na lang gina, yung mga andoy patagdako, paparahan Sir Carl, mo di nakapalit o nindot kin sa kinan, na di mga sideline, no?
2: Pwede bang dilin na to na hisgutan, dam? Looy sa si sir.
0: Mausang. Sige na, excuse.
2: Looya kayo ni Sir Carl, uy. Ula ko magtuobisan kamay. Na may tabo ni niya. Dili man tamang ka Jets, pero... Nga naman sab. Nga nag-apil-apil man siya ni Anna. Basin mo ato ako mga kaupan. Muduaw ko niya. Basin wala pa ito makagawas. Kay karon nga week pa man ko, no? Makapiansa si sir. Ingnan ako ko mga kaupan.

0: Ang ganun na ka-anime ko ron. Kay, karoon ko ng adlaw, makagawas ng subsisir. Naulo in town siya. Muad din ako sa, ako mga kauban.
1: Excuse me. Kumusta? Nikita, kita pa kusap.
0: Ikaw? Sir Edward?
1: Yes. Habi ko nakalimot ka na.
0: Ngano good in town? Nakuyawan bigid kaayo ko, sir. O, gidoaw na mo si Sir Carl.
1: Oh, katungod man ninyo. Kauban good po ninyo. Pasensya na. Nga, napakuyawan pati ka.
0: Okay lang, sir. Sorry mo, ato na ko sa akong mga kauban.
1: Pwede ba nga makuha yung number?
0: Ha?

Amogit. Eleven naman di ay. Wala talaga ning pulisa. Noon, duty pa man ko na siya at karan. Amogit kaayo, oh. Gabiin na kaayo, sir. Muani ka pa. Maghatod ko na siya. O pagkaon. Sorry, sir. Di na ko pwedeng magawas. Matuog na ko. Amo kitohay na. Ako na off akong cellphone.

0: Sir, wala sila sa yung tuyo din ni sir. Nasa mo yung bistagahan?
1: Ay, yung kadlo.
0: Sir?
1: Wala. Si Marcel.
0: Marcel? Sir, buutan biya. No.
1: Wala yung problema lagi. Bisita lang ko din eh. Okay lang ah. Imunta ko gun.
0: Sige, sige, sir. Wait una. Kuya, wala sa ko.
1: Murag na trauma na sila tanan. Tungod sa naitabo silang kauban.
0: Sir?
1: Oh.
0: Nakalaag ka man, Kurt?
1: Miagi lang. Oh.
0: Hansa ni?
1: Aron dili kina mugawas, mapalit og pagkaon. Nag-take out ako pagkaon para nimo.
0: Oh. Wow! Sana all!
1: Eh, nakaulaw. Bili na hugaw. Nanay tubig din na.
0: Thank you, Sir Edward.
1: Pwede bang dili ka lang mag-sir? Ahead na lang. Oh, mo. Balik ko sa duty. Lamina. Daya ka na.
0: Thank you.
1: Wow.
0: Huwag humot.
1: Uy. Uyab mo ato?
0: Mo siya nagdakop ni Sir Carl?
1: Duhada yung gidakop?
0: Si Sir Carl.
1: O gang imong kasing-kasing.
0: Pwede pang maghilom ka din ha? Sana all.
1: Dakan man na. Okay, bahin di ha? Bahin ipod ko bisan kamay. We take brownie po din ha?
0: Ah, sige, sige. Dito tas kasina. Bahino na to ni.
1: Kana. Ugma ha? Igna na po. Nga magdala.

ng nula din. Ingin ata si Edward. Gindadan ko niya pagkaon. Huwag mong pauli ni kanik ko. Pasumangil siya o park sa ilang patrol sa kilid sa akong itrabawaan. Then, iya din kong ihatod sa motor ng akong sakyan. Huwag kong day off niya. Iyak ang agnihon nga, manlaag. Hangtod nga, miapot sa punto ng lating. Nagisulti na niya. Ang ingibati para na ako. Nangyap si Edward na ako.

0: sige na. Wala ba kay Uyab? Pariyata. Promise. Galit ka binuhangan.
1: Edward.
0: Sige na, sugtan ako. Una pala hindi ka nakita. Motong pagkita na ko ni Moon itong time nga doon na itabo dito sa inyong opisina. Kuha natin kalong ipa. Kang to nakita at pag-usap. Ito sa mong station. Marcel, I love you. Gusto ti ka. Pugunta. Hindi mo ka tagag chance.
1: Edward, ako na hunaon ko na okay. Taka-ikog-ikong panahon.

Lungleting pila ka buwan. Ula gigihapon siya mapuli sa pagpaabot. Hangtod nga, gisulayan ko pagdawat ang iyang gugma. Og ni atuntungora ng lading, na-develop na sa kuniya. Lagtad ba ka-istorya? Nakauyab ko sa kang pagtrabaho sa butuan.

0: Huy, huy. Si Sir, lagi ito nakatod ni mo. Katong polis, nagwapo.
1: Nakabantay ka di ay.
0: Alang-alang, mulan talbe gud ko. Kaya ito makauban din eh, kung kinsay mo hatod. Wala makabantay gud ko.
1: Iya si Edward ka to.
0: Daan ko pa. Unya ba? Dili siya mo ani din eh, basig maghatod na po siya paniod to. Huwag mo gisudan, oy.
1: Nag-anad na po ka, oy. Maulaw, ibi asab ta. Nabini mga obligasyon sa...
0: Pila rin mag intaw na? Kadi kong sweldo anak nila?
1: Lagi, pero dapat dili ta magsalig.
0: Sige na.
1: Uyab mo bito na nimo. Di sa kakabaw?
0: Ako pa? May kay ko, musay ko, oy. Kanang inyo mga nilantawan do, ha? Nga mag-ice to ice mundo, ha? Sabot pa sabot, anak. Pero okay naman, Sam. Importante na ano tayo connection din ha, sa police station. Huwag doon ay mga problema. Matawag ka na lang dahil sa imong sir. Di ba?
1: Dili ta magsalig.
0: Bitaw, eh. Congratulations ninyo, ha?

0: paghinay.
1: Madagma ka.
2: Oo, wala ko makabantay.
1: May nilanggani kay... Nadali tigas paggagunit.
2: Maukid.
1: Mas maayo pa. Gunit ka na ako kanunay.
2: Edward?
1: Ay, nagulaw-ulaw. Kita na, di ba? Munang... Tudluoy ang imong kaugalingon. Nga... Dali ka na mauwaw na ako. Oh. Kana. Gunit good.
2: Edward, ah. Basin kon.
1: Basin unsa?
2: Basin doon na kay Uyab. Makita ta din eh.
1: Isang pag-i-post ka. Public sa Facebook. Wala ko'y kahadlokan.
2: Sure ka?
1: Oo. Isang karoon na yun.
2: Ayoon na. Wala para ba kay bawa silang mamang doon na kay Uyab?
1: Oo, lagi. Ah, dito siya na ano. Na magkakay pamaliton. Nasa po'y piliyon.

0: Lakaw na. Kay mo pauwi na sab ko.
1: Unyan lang siguro. Wala kay duty umapon, di ba?
0: Wala. Kay nga no.
1: Tingnan lang muna ko. Gusto pa ko nga kauban tanu ha.
0: Edward. May tupad mango ka na ko lingkod.
1: Basta, kung galing, mawa ka lang ganit sa kong pananaw. Balikayan mo bati ko kamingaw na yun ni mo.
0: Sibot pa sabot ni mo.
1: Siguro, di na ko mabuhi kung wala ka.
0: Edward. Edward. Edward, ha? Sige na, lakaw na.
1: Unya na.
0: Edward.

No, Lading. Wala na ako mapugni pa ang tanan. Mauto. Paminaw na ako si Yena. Ang lalaki nga makauban ko. Ang tadsangtad. Na in love na sabkay ko niya, no, Lading. Tungod siya ang ipakita na kong pagmahal, pagpangga, ang iyong ipakita na ko nga kamaayo tanan, usas mga hinungdan, nga mas na in love pa ko niya. O kaniya?

0: Diyos, sari ko kamukha og mangga.
1: Naibo ko naglanto ninyo, eh. Hmm?
0: Sa una, may amid ka. Kengilo. Hmm? May tasloanan, oh.
1: Sige.
0: Huy? Maricel?
1: Ano namang mituto kag maayo?
0: Nalambok lagi ka. Pabiyat naman kasi lawas, uy. Bidakot nagmaing batang ni mo.
1: Nawa yun, cute, oh. Alang-alang, dili man kita kanunay makatiman sa itong lawas.
0: Lagi, pero nabaguhan lang ko.
1: Pwede pang dungagan ni, mangga?
0: Uy, gusto ka kung mukaan ni mo mangga?
1: Basta, gusto lang ko.
2: Magkuha ko, tapos laanan balik ka.
0: Kihurot man lang? Yun na ba? Nanambok mo, cute. Nindot pa man tiin lawas sa una. Ginanigit siguro ni
1: guro.
0: Pinangga man kais uyang.
1: Gusto.
0: Magawa sinuun ko.

Wakudama, nga mahitabo to sa among relasyon ni Edward. Nung lating buntis ko, maunday to nga sige pangita o mangga, nga daw mindako ko. Nung lating naghilakid ko paghibaw, doon na po ko'y mga panganday sa akong kinabuhi. Kung saon pa man, pagtuman, mabdos na ko.

0: Ayaw, naghilak. Promise lagi.
1: Oo, ako may iba ako sa istorya nilang mama. Basolan ko nila.
0: Manatubang ko. Atubangon ko sila.
1: Salamat, Edward.
0: Karun dayon. Kayo uganti kasi niyo. Oh. Dili ka ba makato? Sige na. Aron nga makasiguro sila. Dili ti ka binuangan. Akong panubagan. Kanang bata. Suod sa'yo muntian.
1: Salamat, Edward. Salamat. Sige. Medyo nakukuha na akong kabalaka. Silang mama na lang. Salamat. Salamat.

0: O pauli ka lang, buntis ka na.
1: Ay, da sige yaw yaw din ha. Mas may ganaki na gatubang na lalaki.
0: Dili, dili ni mabati ni mo. Ay nilag apil-apil din ha. Kuno ka ikatabang.
2: Ma, pasensya na.
0: Unsao pa man paghuman ng eskwela. Kontento ka na lang sa imong trabaho? Ayaw na lagig-sigig. Pogong-pogong panako din eh. Kaya mo ba kong birabiraho din ha?
1: Ay, naang laki na sgawa sa usa ka ba? Dito lang, son. Ugundangan na lang yung mong sigig basol. Importante nga, nanubag na ng lalaki.
2: Ay, sige naman.
0: Noon, doon na mapoy trabaho na. Pulis man ka nasbutuan.
2: Yes, ma.
1: Oh, hindi anong lalaki din eh. Nakapagawas ka na si mong gibati. Magunta, tagaan yung mong chance paminaon. Ang science lalaki.
0: Nalala, sige. Padayo na din eh.

Nula din ni atubang si Edward sa akong ginikanan. Iyang gisaad, pohon human ko mga anak, hikayan niya ang among mga papers para mi makasal. Diligid ang gusto pa sa hilang mama nga. Magminyo ko, pero lisad sab. Kundo na ni anak. Unya, balibaran ko gihapon. Magpa-SF

0: Maayo kinibalik ka na.
1: Nanak naman.
0: Uy, pero ayaw kalain na. Pag-diet po, uy. Huwag ka ni Paki, nanambok ka na maayo.
1: Nga naninigit siguro niya ang lawas na to.
0: Lagi, pero dapat sab. Mag-diet ka, ma-exercise. Mag-dula ka, pickleball. Aron nga, manghilis ng imo mga kolesterol din ha.
1: Tambok nigit ka ayo? Lain bang lantown?
0: Okay naman, pero mas lindo itong sa una. Kung ka nasa mo nag-meet anang imong live-in partner, dapat maunay, mati mo sunun.
1: Dili na siguro, oy. Busy na sa trabaho. Busy na. Maunang palabo na lang. Puho na lang niya. Ikaw.
0: Sige, mas maayo nang ibalik ka na. Kaya mo trabaho, kurbay ni Puli at to.
1: Pasensya na, ha?
0: Okay lang, uy. Wait na. Magkakasak ng laptop.
1: Tambok nangit kayo ko. Bisan kinsay pasultion. Okay na siguro ni. Ang importante nga, healthy sa baby. Og-okay sa bang among pagpuyo ni Edward. Akong trabaho o ning akong ni mo onon, dagkan na ba kayo ni? Ipilagod ko kabuhan nga nag-leave.

0: Edward, dili ka na lang ba mudungan na maukaon?
1: Una na lang mo ni Ante kay na may operation ka ron.
0: Magkaon lang gamay. Lumasag lang imunti yan.
1: Dito na lang lagi. Mangita lang kong kakananan. Sige.
0: Oh, wait una.
1: Oh, ito na ba'y nalimutan? Mato na ko.
0: Pag-amping. Wala man likis. Tabi ko sa kong pag-ingon niya nga. Time pa o na, makinumdam siya. Siguro ingon ani ni Kining Minyo. Priority na ang panginabuhi o sa bata. Gusto mangkod ko nga. Kung ansa mi sa oy na, maurugit gihapon ka ron. Ante?
2: Day!
0: Mga ona ta din ni.
2: Kano tao-tao, Day, ha? Hapit ng tulog ang bata, Day.
0: Sige, Ante.

0: dili ka pa ba matog?
1: Unya na, una na lang.
0: Edward, saan mo ko na sa imong cellphone kanunay?
1: Wow, kumakauban. Nalay mga pangutana.

0: Seguinte, tô logo, né?
1: Kanina na ako sa gawas ka dyan.
2: Wala nila'y pakialam. Basta, tinawad siguro ang gingon sa kumakaupan nga. Tambok na kayo ko. Wala na ko'y angay. Wala na gid siya'y paki. Adyupi, manamin ko. Diyos ko. Dako na gid kay ko. Maot na gid ko no. Basta, og mapon. Mag-diet ko so good. Mag-workout ko. Naaram sab si auntie. Maglantaw sa bata. Magsukot ko.

Kapuyas yung lawas ay nakasugod ko workout. Kaya pakain na... Edward! Kanang... Doon ikaw bang estudyante? Basta... Akong panid...

0: Edward.
1: Oh. Na ako man gud. Ganong miapas ka na ko dinhi.
0: Kinsa ti insidente nga? Kaupan ni mo kini ha?
1: Kaila gud.
0: Kaila? Sweet kay mong nilantawan. May pa smile smile pa man do ha?
1: Kaila gani no. Alam magmugto ko niya. Pwede ba? Marcel? Di ka na magsigselos pa? Gusto may angin mong silusan. Nagkuyog tayo sa sakap ni Mai. Doon lang tayo anak. Oh. Una na. Doon na po yung trabaho.
0: Ingon ka na ba ni anak ka noon, Nay, ha?
1: Ay na. Ayun ako kaselos. Huwag kaya nga silusan. Oh, bagay mo din mo. Mag-attire gingo na na. Likan ka sa gym, no?
0: Yes.
1: Good. Sige. Patanok sa patrol. Camping.
0: Milakaw na siya. Tingnan ato sila ka-close. Hingamiga lang git siguro siya. Muna na kuglak mo.

tulog na sabsiya. Hinihinay ako sa pagkuha yung cellphone. Maghinay lang ko. Nakuha niya na ako. Nakabawin ako sa yung password. Yung birthday. Nakuha niya na ako. Yes. Na-open din na ako yung cellphone. Wala siya makabanti pa. Kung nung taon, tinig ko sa gawas. Nakulbaan ko. Nakulbaan ko. Kadaghan yung mga kachat. Oh. Yun na pa. Kataning babae nga. Iyang kuyog at umiagi nga nakita na ako. Huwag daghan pa din niya. Diyos ko yun ang mga conversation. Lord. Kadaghan. Kadaghan. Namasahan ako. Dagan pa mga picture. Oh, Jesus ko, nang pa-video nila.

0: Ang tud karon, dili ka gyapon mo tubag.
1: Balik-balik gyapon ka na. Istoryahan na tika. Binuang rin na. Pila rin binuang?
0: Bisan ka ng video, ha? Dili ka matingog. Tungod kay tinuod, tanan. Mabalibad ka pa. Mabalay gusto ni mong ipasunod sa imong anak, ha? Edward! Di mo kong kilapalo!
1: Sambok ni mo? Gusto man, ha? Natagbaw ka na!
0: Sakitan ko!
1: Yep!
0: Sakitan ko!
1: Oh! Palabasin mo yan!
0: Sama! Boy, iko!
1: Ko, ha? No? Ah, ngayon mo may bawaan. Huwag pa ta makasal! Gawas nun pa ta. O pwede ba? Nga di ko lupungan, ha? Ha? Oh, panawag! Tawagan imong iyan. Tawagan imong inan! Imong aman!
0: Ayup ka! Ayup ka!
1: Asa ka!
0: Ayup ka!
1: Sige! Suway, huwag sumbong ni bisan kinsa. Sige! Oo! Oh, duwato na ko. Tinuod tong tanan. Huli ang saman. Asa ka man padong, ha? Asa ka man padong! Di ba, wa? Dinhi ka gyapon ako. Oh! Huwasan ka!

Anong lading? Dili lang kayo unang higay yung tanikimo na ako. Matingala na lang ako, auntie. Nga inig. Abot niya kikan. Sa lakaw. Kaisahay mo pa uli man sila. Siya sa ilaha. Kita gabutuan ka man sab. Doon ako'y dagang bunpo. O lagi na ko asaltihi siya. Hangtod, nasakpan ko pa siya. Nadulay karelasyon. Lain babae.

Bimbi, sorry. Pero dili pwede nga magpundutan ninyi. Kibaw ko makasabot ka na. Four ka na. Magkibaw ka na. Umangita ka na sa iyong amahan. Pero dili pwede nga. Magpakamartal ko din niya sa iyong amahan. Mapaulit na sa tuwas rigaw, anak. Dili na na kumagwan kasi papa ni mo. Kapoy na. Sorry sa kondisyon. Naipos ko na ako mga sinina. Igumabot si auntie. Ignon ko na lang siya. Mapaulit na mi. Huwag ka na yung maabtan din ni Edward. Di na may mabakita ni

Nung lading ni Paoli ko, sa Moa, dala ang ako, anak. Nung lading, grabe ang gihimo. Pero bisan silang mamawala ako sa tiis sa hinungdan. Ako nalang kiloong tong tanan. Pagihangad na ako sa langit. Nga unta, ang ginoon na limo silat niya. Nung lading, gibilin ko ang akong anak sa Moa. Nitrabaho ko, o kahangtad nga. Naka-abroad ko. Doon na may friend na ako nga. Nakatudlo. Mo-abroad ko, mutabang siya.

sa placement fee. Kaya ka na ko ni. Kahilig na ni mo. Gusto ka? Magkuyog pa sa abroad? Sige, mas nindot nga. Magkuyog ta. Sige na, dali na. Basin, mag-start na. Muni, taga-agency, mag-orient na to. Ingon ani kadali? Yes, tabangan ka. Gikan sa passport, na namang kinanglan ni mo. Dali na. Kay, anong ma-orient na ta? Ay, kabila ka.

Nola Ding, di kaluyan sa kay tas ay naka-abroad ko. Dako kay kitabang nga akong kauban sa honest trabaho. Kung amiga, nga may nagtabang na ako. Nola Ding, nakasupport ko sa akong pamilya. Og ang para sa akong anak. Grabe ang kamingaw, lahi na yun kung inahan ka. Pero lagi, himuon ka ni mo tanan. Para sa pamilya, o para sa mong anak. O kanya...

0: Lairikit kayo ang ilang syudad din eh kaysa Pilipinas. Hinglo kayo. Basta, matabok.
1: To choose healthy lifestyle, mo ko ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron balikayan ang mga sakit ng resulta sa daot ng immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, pagubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balansi ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga nagikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiya. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, nung lading radio station, o sa tanang Bagabo.

0: Bayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
1: Play Gel Coffee at lauman o gabi'i, permika healthy.
2: Jossi Vitamin C Aspartate Plus Zinc Capsule.
3: Pwede ay si Roberto Escobedo, nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit diri sa produkto ni Nung Luding, Power 10, Coffee Mix o Katong Jossi. Matag puntag hapon, kami good ni Mrs. Ana nag-take ka ng tulo. Ang nindot yun parison sila, kaya nga naman, nindot tayo sa katulog niya kung matrabaho ko, ay naman Miss Uma. Anang maayo po kayo dito, pati yun o kakapoy, makainom ta ka ng Power 10. Makapower yun ba sa atong pagkinabuhin ng kalibutan.
4: Sa imong awag, sir, sa mga gusto pang musulay ng atong produkto?
3: Ako, yung maingon sa mga kapareho na ko, kababayan na ko, ng mga Ilunggo, na suwayan lang yun ato, kaya wala may kumos pagsulay, kay kini siya herbal mong guni, ikuha gini siya sa mga tanong nga iyagi paturok sa Ginoo. Morning maayo gud sa atong lawas, kay nga naman wala pa may doktor sa unang panahon, herbal may gigamit sa atong unang mga katigulangan. Kani karon nindot gini siya nga herbal, kay nga naman kini atong lawas ang Ginoo man puy nagbuhat ani, sumala pa sa Genesis 1:27 Genesis, ang tao gibuhat sama sa gid sa dagway sa Dios. Mo na nga ang Dios tanan ang naggagahom nini, mo na nga nindot og power kayo ang mga produkto ninong Luding.
0: Bayo Capsule, panglawas mo na sigurado.
1: Play Gel Coffee at lauman o gabi'i, permika healthy. Play Gel Coffee Mix,
2: Jossi Vitamin C Aspartate Plus Zinc Capsule, imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
1: Healthy matagadlaw, kauban ang Play Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Clay Gel Coffee, stevia na matamis nini. Malunggay o chia. Ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds mapalit sa mga butika ng Leading Radio Station o sa tanang mga Clay Gel Store. So,

0: Coffee at lauman o gabi. Thermica Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para everyday mas okay.
2: Pre, grabe nagyod ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyod ko permian. Napay akong lawas, nga perming nagpanakit. Dala na siguro niya sa akong pagkaidara, no?
3: Ayaw ka wala ka, Marie. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga Haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
2: Haplas? Pero ba si normal ra na ang oil, oy? Di ko gusto nga magdanlog akong panit. O di po ko gusto nga manimaho kog Haplas.
3: Pili ni siya basta-basta ng Haplas. Kay natural o herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint o lagundi. Makahatag o refreshing feelings. O labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
2: Murag nindot may paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba din side effects?
3: Oo, walay side effects. Safe kaayo na siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
2: Sige, so ayan ako pre. Kung iasa man ato ni mapalit.
3: Mapalit ni siya sa tanang Clayjell Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
4: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
5: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluse Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Bata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw o klaro nga pananaw. Vescomac.
6: Gidikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik ug bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw.

0: Alang sa maayong panglawas, ug maalam nga kabataan, GrowMate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan.
1: GrowMate! Kauban sa pagtubo sa tanang kabataan! Boy!
0: GrowMate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clegil Store, Nomlitig Radio, ug sa tanang mga butiga sa inyong lugar.

0: Kuya Vic ka nang... Kuya Victor?
1: Oh, Marcel?
0: Kuya Vic, nakita na din ni...
1: Tugay ka na ba din niya?
0: 2 years na kapin.
1: Asa ka nagtrabaho?
0: Nagbantay. Naay mga bata akong gibantayan.
1: O ba? May ka nagkita na karon?
0: Asa na ka nagtrabaho, Kuya Vic?
1: Ay, nagkong kumpanya din eh. O, tubangan ti ka o makasulod ka? Mahimo kang factory worker. Mas na ko ang income ni mo.
0: Pwede ba?
1: Paningkamuta na to. Unsa man nga agency na gimo gisudlan?
0: Dara kuya?
1: Oh. Kaila ko sa mga nag-manage niya na. Sige. Karo sa tama ni mong contract. Tabangan ti ka araw mapasulti ka sa factory.
0: Tinuod ka kuya?

Nungol ding dito mi. Arang-arang ang kong kahintang. Din natabangan ko. Bali, kaila lang na mo dito sa among lugar. Gitabangan ko niya. Ang tagli na kasood ko. As factory worker. Kapoy, pero worth it. Kida ko mang income. Dito mas nakatigom pa mi. Ug nasuportaran ko akong anak. Hangtod nang man ko ang akong contract. Napaayog na mo ang akong bahay. Ang bahay sa kamay ginikanan. Nung lading dili sayang akong pag-abroad, tungod kay gawas nga napaayog ko ang bahay na mo, nakapalit pa ko og yuta. O kaniya?

Nanika sa mall. Hapit kamay na lang cute, pila na lang ka. Adlaw, makapauli na ko sa mua. Sobra ko ka-excited. Lord, tubangi ko. Nga, makumpleto na tanan. Ma-okay na. Husto. Mga duwaan sa ko anak, di na ko kalimtan. Bisag na ko na to. 12 years old na. Pero, mudula pag ito. Og sinina para nilang mama o papa.

gaya kay nilang lola eh. Di man siguro kukuhaon nila karon. Kay wala pa man gapon. Magkahit na lang ko. Paulit sa moa. At dun... Oh. Anak? Ma? Anak? Ma? Ma? Ma? Nauli na ka, ma? Yes, anak. Nangita ka, no? Yan na wala kakuhaan nilang lula ni mo. Oh, habi na ko di kong lakuhaon. Thank you, mama. Mingaw kay kulim mo. Ako sa manang. Para dapat sabto ni mo. Para ni mo natanan. Yes, mama. Kanunay man mag-istorya na ako si Lula. Ang dili ko. Mag-uol nga wala si mama sa duol. Kaya nag-work siya para sa akong future. Yes, anak. Kadako na ni mo. Happy ka na matupong na ako. Oma, ini high school na ako kay parehan na tag-height, ma. Yes, anak. I love you, mama. I love you too, anak. Dali na. Manguli na ta. Na ako'y daghang pasalubong pa.

0: May ganit kayo. Naapa ko mga kaupan din sa butuan. Nakasaray ko din noon ko. Wa masab ko ilaing nga aniyon sila ra kung mga kaupan sa una. Kompleto ni tanan, giapura na ko sila. Masakay na kong motor.
1: Parasa na!
2: Oh. Oh.
3: Marcel?
0: Nag-drive kag motor?
3: Marcel! Taypaw na!
0: Pwede ba? Di ko masumukon?
3: Marcel, pwede mo magsulti.
0: Ano nag-drive pa na nag-motor?
3: Pasilo ako. Gusto kong mulantaw sa itong anak.
0: Maayo. Nakahunaw na ka, anak. Akong pangutana, ganun wala ka sa duty, ganun nag-drive ka na lag-motor?
3: Natanggal ko siyang trabaho. Nagbaan ko nimo. Ang babae nga, naimo na kong ka-live-in. Gireport ko niya. Tugod kinahimo na ako kung unsa akong gihimo nimo sa una.
0: Mao ba? Buti pa sabot. Doon nag-justisya tanan.
3: Marcel.
0: Dili pwede. Nga thank you ho nalang tanan. Mm. Si? Ingon ang na dapat. Motrabaho kag patas. Ang ngayon nagsab ka mo mag-drive o motor. May kay nakailak pa na ko. Di na ko pareha sa una. Nga tambok kayo. Og nandiri ka na ko sa una, diba?
3: Oo, oh, wait na. Tagay kong second chance, please. Maluoy ka.
0: Maluoy? Kung ingon anak ka pa lang sa una. Sige na. Ay, nakatang-atang. Di ko masakay ni mo, pero oh, imo na na.
3: Kung sorry.
0: Plate na ni mo, pero sa lain ko masakay. Tiyan na lang ni mo.
1: Marcel! Marcel!

Nung lading, dili man ako'y naka-report. Pero, nagkaingon ko nga, dunay justice ligid gihapon na itabo na ako. Tungod kay natanggal gid siya sa pagkapulis, abusado man. Na may naka-video niya, iyang gitiunan o pusil, ang iyang kalifin, iyang kikulata. Kung ano siya ingihimo na kasauna, iyang gihimo. Sa iyang ikaduhang kalifin. Nung lading, ganun ang pakiluoy niya. Pero hula na ko. Nanumbaling pa. Kaingon ko, may langgani kay ulo siya na piso. Igoon siya natanggal siya ang trabaho. Kay kung na priso pa lang, mas makaluluoy pa. Siguro giliksyon siya. Noon, wala mo na ko siya. Babaging mo tanaw sa akong anak. Amahan gudpud siya. Nung lading sa pagkakaroon, wala na kumibalik og abroad. Mas gitutukan ko ako anak. Nakakapital mo ko sa akong pag-abroad. Motoy akong gi... kapital para sa ginagmay panginabuhi na ko din sa mga lugar. Dili na ko kutok. Unta makuha ang pagtulunan. More power ni programa. Inyong magtatampo. Maricel from Surigao del Norte.

0: Pagod ako sa gilanan live ba to kita kay dupay tagad sa gilanan sa sik babay taga Surigao del Norte. Mo na diha nga pili agi ng mga lalaki nga hindi mangulata. Pagkapait kayo. May ilang unta og makakita sila babae nga kanang naapoy ang hibawan ba? Kanang kabaw pod mga rati, pero mahuwasan pod sila. Ay, mga rati, mga pinalagang tigpaminaw nga, may kay musagang. Ngayon, taging unana, napilaro gikusog ito as babae. Maunang mag-ampo, ganyan taon mo. Pagkapait kaayo mga pinalanggang tigpaminaw na mapunta mo sa lalaki nga gawas nga ipasakitan ang iyong emosyon, ang iyong pisikal pagyod, ginapatan pagyod mo. Wagi rason nga balikan pa na niyong klasis tao yung unana. Muna'y giingon mga palangga nga makaingon ta usahay o gaba, no? Madibigyan unta may isulti, anak. Parang manapat kung babae, di ko na siya maayo. At least nga naliksyon ng atong sender. Limayo nga pataka na lang tagpanugot. Niya, listen pa malos na itabo niya. Ipanalanginan gihapon siya sa Ginoo. Kauban siya yung anak. Wala siya nagminiyo daw. Kung pa niya, di na kunula din kaya na-trauma na ko. Basin na niyag masubli na po kung unsay na itabo sa iyang ka-live-in zona. Ay, mga pagtulunan nga itong nakutlo. Mula diha, katong uban nga mga lalaking na minaw karon, mahalag ka mo'y dapatan siyong asawa, kayar man yung dinapatan ng babae, ayaw lang itawal mo baos, kaya pagkadagkuag lawas ninyo, mubalos pilar may lawas ng babae. Salamat kayo sa itong mga tigpaminaw ha. Hello sa itong mga Facebook live viewers. Please like and share. Kita wa pa magka-follow, wa pa magka-like, wa pa magka-share sa itong live karon. Salamat kay ni Sir Darrell. Always good ni nga nag-support sa atong program. Atong palagpakan, Sir Darrell Rupilus Dubs. Usahay mo padangat, Rabanisias, iyang mga balak ba? Mga maanindot nga mga pulong. Nga magkapatandog sa atong galamhan. Sir Darrell, maing hapon ni mo diha sa Argao, Cebu. Ayaw ninyo galintiha ang Power 10 Pro Bio Capsule. Kinahanglan, maintain, gid mo, anak. Daghan na magunatabangan aning kapsula, ha? Kini Power 10 Pro Bio Capsule. Mainis atong digestion. Katong dili ka ay magkapagawa sa ilang hugaw normally. Ayaw mo uga. Ayaw ninyo pasag din na. Maintain Power 10 Pro Bio Capsule. Lawas nga piskay basta naka Power 10 Pro Bio Capsule. Ganunay. Ragid mga palangga, nindot ang kondisyon sa imong lawas, buktong kapsula manggod nga mo hinlo mo pa kondisyon sa tanang organ sa itong lawas. Ang atong colon, hinloan niya, ang kidney, pakondisyon na ng atong atay, kuhaon ang mga barabaras itong kaugatan, aron maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Mao nang the best ang Power 10 Pro Bio Capsule. Inumanan sa clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lawas nga piskay gihamon. Kung mga pimo kanunay ani. Lami nga magkatagbaw sustansya bitamina ang mupatigbabaw. Nindot kay ning clay gel coffee mga palangga, gawas nga lamian gyud. Sabgol ito di moingon nga di lami nga perfume gyud lamian eh. Nagkutaw palangga ni kang daan, excited ka nang muhigop sa kalami niya. O niya makahatag pag yung kaayuhan sa imong lawas. Imagine mga palangga, dunay dagha mga sangkap, 18 ka mga sangkap nga makahatag lamang positibong epekto sa imong lawas. Kanang malunggay o chia seeds, kapag nag-katabang sa lawas, o man ninyo makita diha-diha inikutaw ninyo sa maong kape, o niya daghan pag yung naka-powder niya. Muna'y makahatag kaayuhan sa itong lawas. Muna kung mangapi ka lang, daritso ka na sa Clay Joe Coffee Mix, nagkapangapi ka na, nagkapanambal pagyud ka. Natagbaw ka na na ayaw pagyud ka sa kalabi niya. Clay Joe Coffee Mix with malunggay at chia seeds. O siyempre, Jassy Vitamin C plus Zinc. Hindi ka magkatulog panos kagabion. Luya ang iyong lawas, dali rakay kang taptag balatian. Sulay sa pag-maintain sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Ngunit nga lawas, Nindot nga tulog, lawas nga baskog, unya kondisyon ka. Kada bitaw matulog ka nga inigmata ni mo buntag na, kondisyon imong paminsar, mas makadesisyon kag insakto, o syempre mga palangga, dali-dali mo surrender imong lawas. Jassy Vitamin C plus Zinc, kauban na nga itong nunglading essential oil, haplas nga humot nga manuhut suhot, sa atong kaunuran kaugatan nga ma-feel ginato ang kanindot sa nunglading essential oil. Istingin ninyo. Clay gel, papaya soap, pampagwapang sabon, pampahamis, kutis artista, kutis porcelana, kaputing bagay ni mo, blooming kalantown. Siyempre, visco bag eye drops alang sa tinaw klaro. Pananaw, Gromite Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 10 essential nutrients. Wala tayo kong oras sa pagpanalig at dusunahan. Dagang salamat ha sa iyong pagpaminaw. Ang itong pinakamot ng perfume, Carry Perfume, ay kalimtin niyo humot. 124 hours magpabili ni kaumot si mga sinina. Hatagantag na kong bili ang antoy si Gengon araw magkinabuy itang malinaon o bubungahon. May pagpaminaw, dagang salamat.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Power 10 Probio Capsule.
3: Sinet nga odas ko nede sa tudela.
4: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
3: A Power 10 o coffee, clay gel.
4: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
3: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading. Tapos, nana ko yung maintenance. Testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko. Normal man akong BP. Munang gamitin agid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP. Nakadungog man gyud ko kay sige man ko pamati sa imong drama. Munang ni-testing gyud ko ni palit gyud ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon. Munang pabitin ako na normal din siya. Munang mong gina ako at testimony pa. Salamat si Keiko sa iyong produkto.
2: Power 10 Probio Capsule.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
6: Coffee mix with malunggay o chia seeds.
7: Clay gel coffee, stevia nagpalamis nini. Malunggay o chia.
6: Ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds mapalit sa mga butika, nung leading radio station, o sa tanang mga clay gel store.

0: Coffee, adlawman o gabi'i, Permica Healthy, Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Nautsaw ako eh. Ganit mo lang kong giyobo. Sipon, sakit pag hindi ako tiyan. O labad pag hindi ako guwong.
2: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
1: Unsa?
2: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon o Jassy Vitamin C plus Zinc.
3: Jassy Vitamin C plus Zinc.
2: Jassy Vitamin C plus Zinc.
4: Aron malikaya nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
5: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapunon.
6: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan, ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Onsa man
5: kauban ang nag-inusara og higalas kahanginan.
7: Ang inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso, ang inyong Tito Val.
6: Inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso, ang inyong Tito Van.
5: Lingaw-lingaw sa kapunod.
7: Lingaw sa kapunod.
6: Hello, maayong hapon.
8: Motibag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
9: Motibag mic o microphone.
10: Motibag sa tigmo.
9: Dito kay Manny.
10: Motibag sa imo ang tigmo. Masko.
5: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kapunod. Dinilang sa Nong Lading Radio.
6: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
5: Lingaw-lingaw sa kapunod. Lingaw-lingaw sa kapunod.

Oras Magapalanga alas 3 size nagyod sa tagda sa hapon. Magapalanga, kumustag maayong pagpaminaw na usab kaninyong tanan. Usag ka mabugnaw nga hapon mga palangga, ilabi na deris akong nahitnong himutangan karong orasa. Medyo bugnaw ang atong palibot mga palangga, gani kaganiha adunay nahitabo nga kining pag-ulan-ulan. Iha sa inihuang tagsa-tagsa ka mga nahimutangan karong orasa, kumusta man? Nagpadayon pa paghihapon ang kining kainit sa panahon. Bugnaw na ba ang palibot? Aduna na ba'y nahitabo nga kining pag-ulan-ulan diha karong orasa? Nang hinaot ko nga nagapaniod to na ang tanan. Itong mga wala pa'y paniod to, hala, paniod to na taon mo kay hapo na ha. Nanglan yun nga mukha unta sa insakto nga oras mga palangga. Basin unyag, sige na lang itag kalimot sa pagkaon mga palangga, matingala na lang ta nga magsipa-sipa at taglatas dalan. Subako po taon. O nga, bisan pa man sa kadaghan natong mga gimbuhaton, dili gyud nato kalimtan ang pagkaon. Kutob na lang sumabot sa atong sibiya karong orasa. Kaninyong tanan maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon. Ang lingaw-lingaw sa kahaponon, siyempre kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito, apana seryoso. Ang inyong Tito Val. Mag-uban-uban kita mga palangga, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Lunes. Pizza unsina ning bulan sa Mayo tuig 2026. Pasensya na kaayo mga palangga nga ni adtong nakalabay nga semana. Wala kaayo ta ninyo nagkauban mga palangga sa programang Lingaw-Lingaw sa hapon. Lagi adunay mga importante gyud taon nga gilakaw ang inihong Tito Val. Kaya karong hapuna mga palangga, nakabalik na gyud ta. Nila pa nakatungtong na gyud sa pagbalik mga palangga aning atong lingkuranan para na pod nga magprograma. Salamat day kayo ni Kuya Tamuklo mga palangga, maugi na ilauman ninyo nga pagwala si Tito Val. Si Tamuklo andam nga mulingkod. Agyo na kanunay, salamat kayo Tamuklo ha. Daghan kaayong gatex raban ako ng utana. Tito, unsa man na si Tamuklo, Tito? Ulitaw pa na siya, Tito? Daghan yung taong kay ng utana. Mas nindot mga palanggag, mangutan na mugbahin na dito yung diretso ni Tamuklo, ha? Para singon ana, iyahag yun nga matarong og tubag ang maong pangutana. Ang atong tigmo, mga palangga, nagpadayon regihapon kay matod pa ni Tamuklo. Wapang ihapon na tubag, Tito, oy. Tana pong kuniya, unsa man ang kining mga tubag sa mga pinalangga na tong suking tigpaminaw. Dool-dool na, o, oh, layo-layo pag yun. Matod pa niya, perte pag yung layo at ito. Pero sige lang, basta kanunay lang mong nagatubag sa atong tigmo, mga palangga, layo, roy bay, tigatuig. Matubag na yun ng atong tigmo, mga palangga. Ang atong tigmo nga nagkadugay, nagkasayon, apan nagkadugay, nagkadako. Nagkadako ang premyo mga palangga. Ingon ana kanindo ta. Ayaw mo kalimot nga kining itong programang Lingaw-Lingaw sa kahaponon. Kanunay gyud siyang giabagan sa mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Lading Products. Atong epektibo kaayo nga kapsula Power 10 Probiotic Capsule. Naman usab ang atong pinakalami nga kape Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Atong Jazzy Vitamin C Plus Zinc Gromit Multi Vitamin Serum for Kids. Atong Nong Lading Essential Oil, Nong Lading Turmeric Balm, Nong Lading Relaxing Oil. Mamanusab ang Clay Gel Papaya Soap with Collagen and Milk. Ang iyang partner Clay Gel Brightening Lotion. Pinakahumot ka perfume, curry perfume o syempre ang best kumak eye drops mga palangga. Magyod na ang kining kanunay nga nagpaluyo sa atong tulumanon. Maayong hapon di ay sa tanang taga Butuan City. Kumusta man ang inihang panahon diha mga palangga? Madungog ta diha mga palangga, pinaagi na sa 90.1 Nong Lading and Pinit Radio Butuan City. Maayong hapon sa tanang taga Butuan, dugay-dugay punta diha. Mga isa ka semana punta diha mga palangga sa may Butuan City. Maayong hapon. Maayong hapon diha nilang Gaspar o ni Baltasar. Nila pa, naglilik-lik-lik na daw sila ng mga mangagi dihag doon na basla'y mapilian.
daghan mga baligya manggudihagon. Kasi doon na daw sila'y mapilian ng mga pagkaon. Baha? Ang atong tigmo, mga palangga, katong wala pa yung nakakuha, kaya uban ane mo, apay pagpaminaw, maingon sila tito, unsa din ang tigmo ni mo tito, be? Okay, andam na mi tito nga, motubag anang imong tigmo tito, kay ang uban ane, nag, kuha na yun, nila pa, naghapa-hapa na. Nagpanikad na. Okay, gusto motubag, pero gantong wala pa nakahibalo sa atong tigmo. Sige, kuha mo ballpen lapis. Papel. Para inyo ang sulatan, para sa ingon ana, inyo ang masulat ng atong tigmo, mga palangga, ha? Ang atong tigmo mauni. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban. Onsa man? Onya garong hapuna mga palangga kun ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo. Imong madawat kun imong maangkon ang 9,000 pesos. Noy 2,000 pesos mga palangga, mauna ang imong badawat og maangkon kon ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo karong hapuna. Kaniya alang sa gustong mutubag, pwede mo mo-text o mutawag mga palangga sa akong cellphone number 0938-1627-189. Akong utruhon mga palangga para makuha ha. 0938-1627-189. Diha mo text o tawag mga palangga para sa ingon ana. Inyohang matubag ning atong tigmo. Kinhanglan yun nga kompleto ha. Dunay kompletong pangalan, edad nimo, address, o niya ang imong tubag. Sabot yung tadaan nga bisang pag insakto ng imong tubag, o niya dunay kulang ana, bisag isa lang. Bisag imong edad lang maoy, nalimta nimo, pasensya na yun gaayo ha. Mahimong invalid yun ang inyohang mga tubag. Mao kinahanglan yun nga para sigurado, kinahanglan nga kompleto ha. Aban sa dili pa nato tagag pagtagad ang inyohang mga tubag. Kayo ninyo kalimti mga palangga ang atong epektibo kaayong kapsula, ang atong Power 10 Pro Bio Capsule. Ang pinaka-epektibo ka kapsula nga kung diin dagahan na kaayong natabangan. Dagahan na kaayong nagpasalamat, naghatag sa ilang mga testimonya. Nga kung diin human sila gamintain sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule, okay na ang ilang pamati sa ilang tagsatagsag ka mga panglawas. Kaan na ang ilang pamati sa ilang lawas, nakabalik na sila sa ilang tagsatagsag ka mga trabaho. Usahay mga palangga, usa sa hinungdan kung anong dili kita makapadayon sa atong mga trabaho nga nasugdan, kay lagi aduna naman kita'y gihambin nga balatian. Mintras nga wala pa kita'y gihambin nga balatian, mintras nga dili pa kaayo, grabe ang atong gihambin nga balatian, mas nindot og mas maayo og magmintay na kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Lahi ragyod mga palangga basta naka Power 10 Probio Capsule ta. Ligon ang atong lawas unya dili kita dali taptag mga sakit-sakit. Nindot ang atong paglihok-lihok matag adlaw sa atong tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton. Mahilo kini sa atong kolon og sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga sasta, mupalikon sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab, mu-alkaline sa atong cellula. Aron malikayan ang acidity nga mo resulta sa mga balatian. 30 minuto sa dili ka pamukaon pag-aim nun ang Power 10 Probiotic Capsule. O niya, walay angay kabalakan tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamahanang mga sangkap nga anaani ini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo.

0: ayo sa atong lawas. Kining Collegial Coffee Mix with malunggay and achia seeds mao'y kapihan ninyo. Dili gid mo magmahay mga palangga kaysa iyang kalami palangdaan matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Otob sa nakatilaw sa Clay Gel Coffee Mix, nagbalik-balik na yung sigig pangapi mga palangga tungod sa kalami ni ini. Lawas nga lami mga palangga, human atong pangapi, kondisyon atong lawas, dili hawang sa tiyan. Kining Clay Gel Coffee Mix, taas kini siya sa fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium tungod sa chia seeds. Nga manusap, adunay daghang omega-3 fatty acid, daghang protina, o daghang hinungdanong mga mineral o antioxidant. Mahimo sab kining makatabang sa pagpaubos sa presyon sa dugo. Ingon man usab pagpauswag sa pagkontrol sa asukal sa dugo. Save kini imnong sa tanan kay ang gigamit kay pagpatamis ani kining stevia. Mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta nang api mga palangga kon dili. Nang api ka na nanambal ka pa. Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaya pwede ni himong pantulak mga palangga sa atong ibiktibo kaayong kapsula. Ang Power 10 Probiotic Capsule para singun ana pas-pas o dali ang epekto ni ini. Alas 3:17 nagyon sa tagda sa hapon. Maayong hapon di ay sa tanang gabi o karon sa atong FB Live mga palangga. Maayong hapon diha ni Ma'am Mercenary diha sa may Mandaluyong City Metro Manila. Manusam ni Ma'am Analeza Santander. Diha sa may Los Amigos, Davao City. Manusab diha ni Ma'am Jane nga gikan diha sa may Subungkogon, Misamis Oriental. Maayong hapon sa tanang taga Subungkogon. O diha ni Ma'am Joy Soko Tapilot. Maayong hapon sa tanang taga Margos, Kapatagan. Diha ni Ma'am Jane Flores. Diha sa may Los Arcos. Maayong hapon sa tanang taga Los Arcos. O diha ni Ma'am Laralin. Diha sa may Binuligan, Kidapawan City. Mayong hapon sa tanang taga Kidapawan, galanog-lanog diha ang 107.9 nung Lading Radio Kidapawan City. Diha ni Ma'am Gina Rubio. Diha sa may Sindaton, Panabo City. Mayong hapon sa tanang taga Panabo. Pag diha ni Opelia Benedicto. Diha sa may Purok Tres, Poblacion, Bunawan, Agusan del Sur. Mayong hapon ninyong tanan ha. Onya diri na ta mga palangga sa inyohang mga tubag sa atong tigmo. Diri ta maguna mga palangga sa mga tawag. Mudawat tagpipila ka mga tawag unya kung wala gihapoy makatubag sa insakto. Siyempre, atong tagaag pagtagad ning mga mensahe mga palangga ha. Atong mga mutawag palayo mudaan sa inyohang mga monitor para sa inyong anak magkasinabuta. Sa pagtubag nako, diretso na mong tingog, kompleto ninyong pangalan, edad, address unya ang inyong tubag ha. Para diretso-diretso na gita mga palangga. Unya, kinahanglan kusog ang inyohang signal. Unang tawag ato taga pagtagad. Hello, maayong hapon.
1: Ay hapon. Ako si Priscilinda Yang-Yang. Taga Purok Size, Poblasyon, Kapatagan, Lanao del Norte, 53 akong edad. Ang akong tubag, inahan.
0: Mm-hmm. Inahan ang iyan tubag. Belated Happy Mother's Day. Ay ha, kagahapong adlawa sa tanang mga inahan. Pamuingon raba sila basta mga inahan tito sabaan. Sige lang kay kanang ilang pagsaba-saba mga palangga pahinumdom na nila. Dinhi kanato sa mga anak nila pod nga mga badlungon pod. Ang tubag nga inahan mga palangga daghan na kayong nagmention ana ha. Daghan na kayong nin tubag ana dili gihapon na siya mao. Laing tawag mga palangga ato taga pagtagad. Hello maayong hapon.
2: Mayroon ako, dito ba?
0: Hmm.
2: Ko, si Charles. 25 ang edad. Puro ito gisong.
0: Hmm.
2: Ako pagkakasirbit.
0: Pasensya na yun kayo mga palangga. Kinahanglan ang inyong pagtawag. Kusog yun ang inyong signal. Parehas ato una nanawag mga palangga. Di ba klaro kayo iyang tingog? Pasensya na kayo ha. Pagpasignal mo kusog diha para sa ingon anak. Klaro inyong tingog. Hello, maayong hapon. Hello? Mm-hmm. Wala man sa tao, nagkatingog dahil. Tingog mo dahil yun, ha? Palayo mo sa inyong monitor, ayaw mo kabalaka. Gato mga nintawag, mga palangga. Diha mo sa inyong cellphone pagtanaw na lang, ha? Kay unyag tubag na ko, dari ayaw mo kabalaka. Kay madungog, ragi hapon ninyo akong tingog, ha? Hello, maayong hapon.

0: Hello, maayong hapon.
1: Sige po, Mahal.
0: Maayong hapon, ma'am. Sige, padayon.
1: Kasi sa siya, Maurian. Nagsuyo sa Panam City. Mother Lordy. Ako ang edad 63. Mag-adlaw.
0: Adlaw. Balaka, mabuta ni mga manawag na itong mga palangga. Ay, kamura, magbago pa ni matagi ka nang atulog ni. Oh, maayong hapon, dito ba? Una-ana po, pagkuhan sa pun mo, pag lukso-lukso sa pun mo, oy, ha? Kung bago mong mata, dihagikan mo nang atulog, pag lukso-lukso sa mo, ayha mo mutawag mga palangga kay Perte, yung taon ninyong luoyag tingog. Ang iyan tubag, mga palangga, daghan na kayo ng tubag ato, ha? Daghan na kaayong nag-mention ato, dili gihapon maaw nga tubag. Hello, maayong hapon! Hello? Sa ko nagkikaingon, kito mga mutawag, lagi palayo na mo sa inyuhang mga monitor. Kaya mo sa inyuhang cellphone, lagi ayaw magpadool kay ngano ang mahitabo, manggod. O magpadool mo sa inyuhang monitor, sige magpaminaw sa inyuhang monitor, o niya nagdial mo sa akong number. Wala ninyo nabantay nga natubag na di ay nako, ha? Hello, maayong hapon!
2: Mayong hapon, Tito Bal. Matubag ko sa imong tigmo. Si Fernando Ibanez ni kuyo ko sa City of Beat 62 sa akong edad. Kuyo ko sa City of Beat 45 Mount Carmel, Bayugan City. Itong tubag, tao nga nagdula ko
0: ball. Nagdula og basketball ang imong tubag.
2: Softball.
0: A softball ang iyang tubag. Tao nga nagdula daw, ha? Ang imong tubag, sir, kinagahan na kayo ng tubag, anahang katong mo tubag og tao nga nagdulag basketball, tao nga nagdulag softball, tao nga nagdula og kining volleyball, tao nga nagdula og silingan. Sama na, tito, tao nga nagdulag silingan. Dula-dula kung sila. Oh, ang iyong kauban iyang silingan. Basta yung ana, inyuhang tubag, mga palangga, humana na siya, ha? Hello, maayong hapon!
3: Hello, maayong hapon.
0: Sige, ma'am, padayon, ma'am.
3: Ako si Rosinda Ojero, 65, akong edad. Nagpuyo sa Southern Davao, Panabo City, Davao del Norte. Akong tubag kay mapaubsan sa pamilya.
0: Ma'am, gusto mo na magsaba-saba. Diha, ma'am, gipaypayan kasi mo ba na, ma'am?
3: Thank you, lang may bana.
0: Uy, oh. Huwag naman ko yung mga aksyong lagubo. Abay mo na ko, pagtawag di mo na po, gapaypay si mong likurang bahin ba? Gusto mo na yun, diha?
3: Ako yun na maypay.
0: Aw, ikaw
3: ako
0: na maypay.
3: Ako yung maypay, kainit kayo.
0: Amo, diha. Matingala na lang punta mga palangga. Abay na kung iyang bana, nasa iyang kiliran ba ka, ha? Samtang nanawag mga palangga, gipaypayan sa ihara ng kaugalingon, nagpaypay niya. Ato pangutanos, Mr. Computer, kung sakto ba? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon, insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon!
4: Hello, maayong hapon.
0: Sige ma, padayon.
4: Oh, ako eh. Ako si Lourdes Abatayo, ko taga Mulawi. Akong edad, 45 na. Ngayon, akong tubag sa nang dulang magidulaan.
0: Pagalambing, pagtingog ni mga taga Mulawi, eh. Lambing, magigtingog, mga palangga, mura magkining. Nangayo og tubig. O, kinahanglan yun, mutawag mo mga palangga, klaruha yun na inyong tingog, diretso-diretso na lang, ha? O, para sa ingon, ana, daghan tagbadawat nga mga tawag, daghan po tagbadungog nga mga tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele, regi hapon, insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
4: Dinapang tubag. Ako si Mary naman, nadala ng pangyayari sa patumbayan ng akong edad, ang akong tubag, ang samaran.
0: O, sa imong tubag, ma'am?
4: Taong samaran.
0: Taong samaran, mga balangga, ang iyan tubag. kita usahay mga palangga ngayon nga wala ko'y samad dere sa gawas. Pero sa akong dughang, grabe nagsamad tungod sa imong gibuhat. Nana, badaga magsamad-sama daw, no? Kamis lang nga nagdugo ang akong kasing-kasing tungod sa imong gibuhat. Di nasamad yun na. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele, regay hapon, insakto? Alas 3:26, nagyaw sa dagda sa hapon, maayong pagpaminaw sa tanang mga trabahante. Huwag kusog pagkaayong init diha sa inyong lugar. Hala, pasilong sa pod mo ha. Relax sa pod mo mga palangga. Inom taon mo tubig diha. Ilabi na kung init kaayo. Kung mga taga-adlaw, good town, nga dunay trabaho, bugat kaayog trabaho. Magmintayin tas pag-inom sa Jassy Vitamin C Plus a Zinc mga palangga. Kining Jassy Capsule, makatabang kinig ka nato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Sa pag-unsa kabukat ang atong trabaho, basta na ka Jassy Capsule ta, dili gyud nato batiyon ang tumang kakapoy. Gana atong lawas, ilihok-lihok sa mga buluhaton, makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw. Dili dali mubigay ang atong lawas. Ingon ana kanindot, basta na ka Jassy Capsule ta. Dili ta dali tapdag, ubo, sipon, hilanat. Magana sab kini sa kaon ug tulog. Ganto na problema panahon sa kagabion. Kay lagi dugay makatulog, ilabi na taon sa mga insumiyahon, sa mga edad-edaran. Pagmintayin mo sa pag-inom sa Jassy Capsule ha, para nindot ang inyong pagtulog panahon sa kagabi o nindot ang inyong kabuntagon. Dili mo sa puton, dili labad inyong ulo, kondisyon ang inyong lawas, ilihok-lihok. 13 anyos patas ang edad, ang pwede makatumar sa atong Jassy Capsule ha. Nga manusab sa mga ginikanan nga naminaw, doon na mo'y mga anak diha. Nag-edad og 1 to 12 years old, patumaran ninyo sa atong Gromit Multivitamin Serum for Kids. Ang kineng Gromit mga palangga, makatabang ni sa atong mga anak para paspas ang ilang pagtubo, pampataas, dili masakiton, aptik maglihok-lihok, o niya pang pabright. Anong bitong dali ra kaayo pasabton kung atong istoryahan? Magana sa kini sa kaon og tulog, dili na tasigig pamugo sa atong mga anak kamukaon. Tungod kay sila na mismo ang mangayog pagkaon sa'yo na sab matulog panahon si kagabihion. Dili na sigig dula gadget. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta nagka-gromit ang inyong mga kabataan. Alas 3:28 na gyud sa tagdas hapon. Laing tawag ato tagag pagtagad. Hello, maayong hapon.
5: Hello, maayong hapon. Ako si Medina Cañonero. Tagad. Nagpuyo sa Haber, Balogo, Sol, Gensor. Ang ating tubag sa tubog, namingwit.
0: Namingwit. Ang iyan tubag, mga palangga. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele, gihapon. Insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon.
6: Oh, maayong hapon. Dito ba?
0: Ang imong pangalan.
6: Martita Tumalino, Kanaukano, Bonifacio, Misamit, Okidental.
0: Sige, salamat kayo gato mga mutubag sa itong tigmo mga palangga para dili mo na ko makoto-koto tawon. Ayaw gitan mo kalimot anang inyong pangalan, ha? Ang iyan tubag kay kami niyoon, Mr. Computer. Sakto ba ang iyan tubag? Dili, regi hapon, insakto. Laing tawag ato tagag pagtagad. Hello, maayong hapon.
7: Hello, hapon. Ako si Joswell at Salamalan. Pagkakalap sa Pagdaman. Pagkakalap sa Pagdaman. Pagkakalap sa Pagdaman. Ako ni Tubag. Gugma.
0: Gugma. Yan tubag mga palangga. Gugma. Wala pa pag tinuod kang nahigugma. Andam kang masakitan. Andam ni mong gukuron. Ano si maghapo gukod anang taong di ni mo gana, di siya ganahan? Bitaw ang tubag nga gugma mga palangga. Kumana nagmensyon ha, daghan na kayo nagmensyon ani mga palangga, daghan na kayo nagtubag anak. Dili gihapo na siya mao ha. Inanglan lang yun nga kumutubag bitaw mo kay kining uban, makalimtan pag yung taon ay. Kumutubag gani mo sa tuntig mo, kinanglan nga kompleto yun. Ano na kompletong pangalan ninyo, edad, address, o siyempre ang inyohang mga tubag.
8: Hi, I'm Nathan. I take Romate every day.
9: Mga girikanan, gusto ba ninyong aligon o kusgan ng inyong anak? Sulayi ang Romate Multivitamins.
8: I'm feel happy and I'm active every day with Romate.
9: Puno kini sa bitamina o minerals nga makatabang sa maayong pagluko o pagligon sa lawas sa mga bata. Ayaw paglangan, gamitan na ang Romate Multivitamins for Kids para sa malipayong himsog ng kabataan.
8: Romate makes me healthy and strong. Try it now.
9: Romate Multivitamins, partner sa imong anak sa maayong pagdako o paglambo, batang utukan, batang bibo, batang ganado. Romate Multivitamins, mapalit sa tanang Clagel Store, ng leading radio station o sa tanan ng mga butika sa inyong lugar.
10: Hoy, besh, murag ninindot lagi imong panit.
11: Tungod ni sa Clagel Papaya Salt, kabalo ka, besh. Wala pa'y 2 weeks, nakita na gid nako ang epekto. Muputi gid ka, besh. Labi nagsabayan nimo sa Clagel Brightening Lotion. Musamot og kahamis o kaputi ang imong pamani.
10: Halamaw ba, besh? Epektibo gid siya. Ako daw ning sulian, be.
11: Sulay, besh. Kay basin og diha na ka makakita sa imong forever.
9: Clagel Papaya Salt, Clagel Brightening Lotion. Epektibo og dili ka mahayan. Mapalit sa Bangga Butika.
12: Okay, ikasakit. Ay, okay. Kasakit.
11: Nausa mang katay, nga nakikita namang kasasawg.
12: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyong tao'y daghan nagyong tagbatiun sa itong kalawasan.
13: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahil ni sa imong tatay palangga.
11: Unsa ba na?
13: Nong Laring Essential Oil.
11: Nong Laring Essential Oil?
13: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
14: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Ata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw o klaro nga pananaw. Vescomac.
0: Alas 3.34, nagyod sa tagda sa hapon. Tiraragi hapon sa atong pagpanaguban. Lingaw-lingaw sa kahapon nun. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong Tito Val. Ayaw mo kalimot mga palangga sa atong haplas nga humot makawagtang sa panuhot. Ang Nong Lading Essential Oil mga palangga kung diin makatabang kinika nato para mawagtang ang panuhot sa atong lawas. Kabinas mga panuhotunons, mga buntis kun boros, hilig magpamasage, magpahilot, kadtong mga dunay pamaol, pamoy-poy sa lawas, arthritis, rayuma, dunay mga katul-katul sa panit, dunay mga samad, Nong Lading Essential Oil maoy gamitan ninyo sa paghaplas. Kanindutas pamati mga palanggag makahaplas taani halang bugnaw manggunisiya manutsuhot yun sa atong kaunuran o kaugatan o niya dili buda maulaw manghaplas sa daghang tao sa publikong lugar kay dili ni siya baho nga haplas. Haplas nga humot makawagtang sa panuhot Nong Lading Essential Oil. Ngayon man usap mga palangga gamit sa iyang partner ang Nong Lading Turmeric Balm ug ang Nong Lading Relaxing Oil. Para sa bnis, mga kabuhionon sa mga babae, labi na gato mga nakaagi nagpanganak, edad-edara na, bikil ni gamay mga palangga kabuhion da yun. Gato mga magbiyahe, nga malipong, maglabad ang ulo, kay dagatunon, dihid-dihid lagamay diha sa inihuang ilong, sa inihuang kutukuto ha. Sigurado gud ko nga wag tang inihuang kabuhi. Marilax ang inyong pamati. Alas 3.35 na, diretas mga minsahi mga palangga ato ni tagag pagtagad para dilipot taon ta makutukuto ani ha. Ito ako na si Vicente Bailoses, 62 sa kong edad, taga San Isidro, San Luis, Agusan del Sur. Ano tubag na kay Lansang? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ito, good PM, si Annabel Rosa Dene, 36 akong edad, Santo Tomas, Davao del Norte. Akong tubag na tito kay Pinaakan. Esther Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Aldrin Sodaria Dene. Aga Poblasyon, Kabanglasan, Bukidnon, 30 ang akong edad. Akong tubag ang imong tigmo tito kay Kadina de Aina siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jennifer Tejero de ini. 36 akong edad, taga Aspet, Aspetia, Prosperidad, Agusan del Sur. Akong tubag ang natito kuto sa tao, humananin nga tubag. Tito si Analeza Torrigosa de ini. Porokotso Magaod Loreto. Akong tubag ang natito kay usa ka babae nga nanganak, humananin nga tubag. Ito si Hipolito Vitalas de ini. 65 akong edad, nagpuyo sa may Purok Jess. Manuto, Quezon, Bukidnon, akong tubag kay Bandira sa Pilipinas. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Elsa Sistoso de ini. Nagabagong anunang Bonifacio Misamis Occidental, 52 ang akong edad. Akong tubag anang imong tigmo kay Pagkaamgo. Mr. Computer, sakto ba? Tito si Jane Dagala de ini. 30 ang akong edad, taga Sugbong Kogon, Misamis Oriental. Akong tubag anang imong tigmo tito kay pamilya na siya. Mr. Computer, sakto ba? Tito si Big de ini tito. Oh, uso may apelyido kanini Big, no? Butang itaw Big, ah kini Big. Maing hapon ni mo de Big ang imong apelyido, ibutang pod no, ibutang ha. Kuto-kuto, magina ko ni Sbik ron ba? Tito si Gloria Barugo de ini. 68 ang akong edad, nagpuyo sa may Isla Puloy. Darumawang ilaya, akong tubag, anang imong tigmo, tito, kay truck na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Charlie Digoro de ini. Kaga Porokdo, Sudlon, Mulabe. 68 akong edad, akong tubag, anang tito, kay Tabanog. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Fortunato Gutierrez de ini. Kapurok do Salvacion, Panabo City, Davao del Norte. 72 ang akong edad, akong tubag anang imong tigmo kay Lapalapas sa Tiil nga natunog tito o nasamad. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Edel Rose at Saron de ini. 42 ang akong edad, taga Mati, Manggahan, Digo City. Akong tubag anang imong tigmo tito kay Diploma. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele, regihapon, insakto. Alas 3:39 naging sa tagda sa hapon. Oras mga palangga hatun kinatos, maayong kabubuton sa atong sabon nga pampagwapo o pampagwapa. Bitang gusto nga mohamis ang ilang kutis, kutis porcelana, kutis artista. Panabon mo kanunay mga palangga sa clay gel papaya soap. Huwag kasimana gikan sa inihuang pagpanabon, makita na ninyo ang resulta. Ning puti na mo, ning hamis na mo, huwag tang inihuang bugas-bugas, talumtom alap-up. Panabon mo buntag mga palangga, hangtod pagkahapon, presko lang gihapon, kaayo mo tanahon ha? Kaya gamit mo sa iyang partner mga palangga ang clay gel brightening lotion. Manatog kaligo mga palangga, mang lotion ta para sa ingon ana, dili ugat tanawon ang atong panit. Mapablooming ni siya, ha, musamot tagkaputi mga palangga, ha? Proteksyon sab ni siya sa kainit sa adlaw, ha? Ito, mayong hapon, si Charmeline Angay de ini. Kurinta akong edad, nagpuyo sa may Purok Otso, Lapini, Kapatagan, Lanao del Norte. Akong tubag, anang imong tigmo tito kay Utang. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag nga utang? Dili gihapon mao. Ito si Bibilin Sarip de ini. Poblasyon, Kidapawan City, 49 ang akong edad. Akong tubag, si Montigmo tito kay gasolina. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Roberto Ihara de ini. 59 ang akong edad, nagpuyo sa may bintana, Tanggob City. Akong tubag anak tito kay Panapto na siya tito nga gitahi. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, akong tubag, ana, tito, kay gugma. Kay kung mahigugma ta to, mahigugma ta tito, masakitan, magyuta, unya mo gukod, yuta. Problema lang, ani, taas kayang tubag, mga palangga, pero wala po'y pangalan. Tungod siguro sa iyong gugma pong gibate, mga nakalimta ni ana, agbutag pangalan. Ayun ninyo, kalimtig, agbutag pangalan, ha? Okay, maura yung tao na ato ang kinindaganan, ha? Usao na lang, insakto ang inyong tubag. Unya, wala po'y pangalan. Usao na lang yun na, ha? Ito, maayong hapon. Tubag ko sa imong tigmo akong tubag, anak ito, kay babaeng nagbati or nanganak. Mananing ang tubag, ha? Ito, si Jeneline Humonong ni. 25 akong edad, nagpuyo sa may peroxize. Dina, Sinakaban, Misamis, Occidental. Akong tubag, anak ito, kay Irong Buang. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, si Rodilia Simapranca di ini. Kay Sintaydo sa kong edad, taga Homeland, Subdivision Dapco, Panabaw City. Ako tubag, anak tito, kay gugma nga anda mo sakripisyo. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, si Alma Fernandez di ini. 25 ang akong edad, taga Baroy, Lanao del Norte. Tubag na ko si Muntigmo tito, kay nagdula na siya tito o rugby. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, si Ogsalan Ibe din ni tito, nga taga Kawayan, Lantapan, Bukidnon. 31 ang akong edad, ang tubag si Muntigmo, kay nagdula siya og skateboard. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dele, gihapon insakto. Alas 3:42. Ayaw mo kalimot mga palangga sa atong pinakahumot nga perfume, ha? Labinas mga dalagag ulitaw. Mahilig yun islag perfume mga palangga. Bisan pa man sa mga minyo. O perfume na gani atong hisgutan, darin na ta si Kari Perfume, ha? Ang alimiyon ta sa kahumot, 24 oras ay hamawag ta ang kahumot sa Kari Perfume. Ang yan ikanindot ani kidili makamansa sa atong mga sinina. Imported ang kahumot apan barato lang Kari Perfume. Naman usap mga palangga ang best kumak eye drops. Sa mga na problema sa ilang mga pananaw, kilagi dili na kaayo makaklaro, hanap-hanap ng pananaw, magabon-gabon ng pananaw, bisag dili pa kaayo idaran. Tuhod na sa sige bitaw na tugtutok sa mga gadget, cellphone, laptop, computer. Usahay pagyud mga palangga, dili na tumalikayan. Kanang maabugan ang atong mga mata, maumupula atong mata, magluha-luha ang atong mga mata, ha? Patuloyin ninyo sa best kumak eye drops. Makatabang ni sa atong mga mata, mulimpyo ni sa atong mga mata, o niya mutabang ni siya para mubalik ang katinaw o klaro na itong pananaw. Ito maayong hapon, maura gihapon di ay ang imong tigmo. Yes, maura gihapon ang atong tigmo mga palangga, ha? Ang nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanusan ni mo siyang ipaglaban. On saman! Ito ako di ay si Elcita Puentes, 55 ang akong edad, taga Dumagok, Pagarian City. Ako tubag anak ito kay Anino sa tao. Mananing nga tubag mga palangga, ha? Ito ganahan kaayo ko sa Power 10 Probiotic Capsule kay sugkad nga nag-maintain ko sa pag-inom dito. Wala nagyud taon ming balik og sakit ang akong hawak. Suki ning tigpaminaw ni mo dere sa may Digo City. Maayong hapon. Sa tanang taga Digos mga palangga, ha? Itong mga wala pag yun nag-maintain sa pag-inom sa Power 10 Probiotic Capsule, ayaw na mo paglangay, pagdugay, mga palangga, sulayin ninyo. Daghan na kaayong nag-maintain, ani daghan nagyud kaayo ang natabangan. Lahi ragyud mga palangga, basta naka-Power 10 Probiotic Capsule. Taha, 30 minuto, sa dili pa tamukaon, pag-aim nun ang Power 10 Probiotic Capsule, o niya, walay angay kabalak ang tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects, ha? Ato sa paminaon, mga palangga, si Doc L., kabahin na sa atong epektibo kaayong nga kapsula para sa inyong anamas madungagan ang atong kaalam o kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung magbintayin kita sa pag-inom sa Power 10 Probiotic Capsule.
15: Mga kapawerten, kumusta? Ang gabay nga pagpabinaw ka natong tanan. Welcome sa atuang katulumanaw na giyan sa pag-ugman sa maayong nga paglawas. Siyempre, kanunay ninyong kauban sa kahanginan o sa naturopathic practitioner. Dr. L. Palma lang niining pipila na usap ka mga minuto nato nga palaghisgot. Mahitungon sa itong lawas, mga balatian o siyempre ang kaayuhan labaw sa tanan. Ang Power 10 Probiotic Capsule na usang katabang kanimo alang yun sa pag-ayo sa atuang lawas. Actually, mga ka-Power 10, importante kaayo na mahibaluta sa disenyos tong lawas o mahibaluta unsa ka importante ang mga nutrients o mga properties nga kanunay nga wala nato mahatag sa tuang nga lawas. Muna nga importante yun kaayong mahibaluta unsa kanindot nga dunay food supplemento. Actually, mga Power 10, sa mga tao kanon pila lang kaporsyento ang adunay food supplement matag-adlaw. Kaya nagtuon sila mga Power 10 nga pinaagi sa ilang mga pagkaon, mahatag na ang igo nga mga mineralis, mga vitamina, uban pa nga mga properties nga muhatag sa pagpalig-on sa lawas. Apan, magkasusubong pabalandungon nga daghan kanon nga nagbalatian ug halos tanan. Nakaangkol og mga problema sa lawas, inigtungtong na sa mga edad nga muluya na ang lawas. Tungod ba ka Power 10, kaysa taas ng mga tuig, nagtuota nga ang atuang gikaon makahatag ka na itong kabaskog, apan kini magahatag hinuon o dili maayong epekto sa atuang nga lawas nga muuli nga ito sa balatian. Mauna nga mag Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement yung takanunay, abagang yung dato sa atuang pag-change sa atuang lifestyle. Kanang dunatay disiplina ba sa atuang lawas, especially atong higugmaon ang atuang lawas labaw sa tanan. Kung atong gihigugma ang atuang pamilya, ang atong trabaho, ang atuang pangandoy, kung sa pa atuang gikalingawan ni ining samtang buhi pata, mas labaw nga atong ampingan ang atuang lawas magka-Power 10. Kaya nga naman, kumupalya ni siya, maapiktuhan man ang palibot na to ang trabaho, pamilya, o uban pa na itong gustong buhaton once nga maglubog na ta. Mauna nga mag-invest yun ta sa atuang lawas, mugamit yun ta sa kasaligan nga Power 10 Probiotic Capsule, at unsa ni ana nga lahutay kanunay. Ang Power 10 Probiotic Capsule, muli mo hatag sa pagsuporta, panahon sa kagabion kung mo inom ta, o panahon sa buntag usab kung magtrabaho ta. Sa buntag, buhatag ni siyang kusog o mulimpyo sa ato ang dugo, muhatag og saktong enerhiya, muregulate sa ato ang blood, ang dili taluya sa ato ang trabaho, o niya ang ato ang energy kanunay lahutay. And of course, kung muinom po tas gabi ang Power 10 Probiotic Capsule, aduna usay binipisyo, nga mahatag din unsa may binipisyo, nga mahatag sa Power 10 Probiotic Capsule. Makahatag ni siya og nga pag-repair, pagtabang sa pag-renew o pag-rejuvenate. Nga naman magka-Power 10. Atong lawas, muhat adun naman ko siya yung mechanism nga during sa ato ang katulugon, importante kaayo na ang 7 to 8 hours po nga tulog magka-Power 10. Unya, sa'yo nga katulugon, alam sa niya na ma-repair ang atong lawas, unya, mas maka-repair ang atong lawas kung dun na siya'y magamit ng mga properties sa pagpalig-on sa atong lawas. Nga makita diha sa Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement. Kaya nga naman, dali manggod ang epektos Power 10 Probiotic Capsule. Kaya doon na siya mga pininong nga mga sangkap, mga tanom, nga mahatag yun. Kaya kanyang mga tanong mga ka-Power 10, doon na ginawa sila yung mga kahibulungan, nga mga properties yun nga ganahan kayo ang atuang lawas, ganahan kayo si kidney, ganahan kayo si atay, ang atuang tiyan, ganahan kayo ang atong utok, o heart na ito. Uban pang mga parts itong lawas, ganahan kaayo kung natuang matagaan sa mga properties nga gikan yun sa tanom. Kay maog yun na ang pinaka-linya haong sa atuang disenyo sa lawas sa tao. Mauna nga mag-Power 10 Probiotic Capsule. Kay duna na siya kahibulungan nga gahum alang sa pagtabang, pagpalig-on sa atuang lawas. Ayaw ninyo pakiyasa. Pag-invest yun sa imuhang nga lawas magka-Power 10. Anong sa niya na siguro yun nga baskog ta kanunay, unya lahutay ta, unya makauban pa nato ato ang pamilya, panunay pa ta matabaho, unya mapuslan pa nato ang ato ang kinabuhi. Kaya nga naman, ato aman nga gidisiplina ang ato ang kaugalingon kay nagamit ta sa Power 10 Probiotic Capsule Plus, i-change po nato ang ato ang lifestyle. Di kaya ito na itong mga sobra kaayong pag-abuso sa lawas, kana bang dili ta magpaulipon sa pagkaon bito magka Power 10, gabisan nga di na maayos tong lawas, halasigi tagbisyo, pasagad ta sa tuang gipangkaon. Kinahanglan jud nga dula tay disiplina magka Power 10. Dili igo ang kanunay nga mag-ampo tang tagaan tagmaayong panglawas kung dili punta kabalo nga mo disiplina. Wala na kita igong oras pa alang sa pagpadayong sunahan. Kailamang si Dr. L. Palma magaingon kaninyo lawas mo labang bahandi sa tanan at mong pampingan pinaagi sa pagkamit sa Power 10 Pro Biocapsule Food Supplement.
0: Alas 3.50 na giyon sa tagda sa hapon, Power 10 Pro Bio Capsule, mga balangga, ang atong maintenon matag-adlaw, ha? 30 minuto sa dili pa tamukaon pag-aimnon ang Power 10 Pro Bio Capsule. Dako, kayo kinig katabang sa atong lawas. Siyempre, ayaw sab ninyo kalimti ang atong pinakalami nga kape, ang Collegial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Ito ako ni ay si Carmencita Ares. Sinintay uno ang ako edad, nagpuyo sa may puro 4 kauswagan Talakugon, Agusan del Sur. Ako tubag anang imong tigmo kay kapalaran sa tao. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Lourdes Abatayo di ay ni. Gamulabis sa Buanga del Sur, 46 ang akong edad. Ako tubag anang imong tigmo tito kay... Bula na siya titong nga gidulaan. Napitong bula tito sa Sipa, Takraw. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jolito Limbaga Piniares na ini. Nagapurok ng Katuburan District, Pagadian City. Ako tubag anang imong tigmo tito kay kwarta na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Noel Rodilia de ini. Tinoybi akong edad, taga Puro 4, Sitio San Pedro, Poblacion Beruela, Agusan del Sur. Akong tubag anang imong tigmo tito kay Justice na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Florita Discaliar de ini. Nagpuyo sa may Puro 7, Onsayawon. Labnig Talakugon, Agusan del Sur, 66 ang akong edad. Ako tubag kay nagsuot og sapato, sumanan nga tubag. Tito, maayong hapon si Janie Dayakumani, taga-Lurugan, Valencia City, Bukidnon. Akong tubag, mais nga gipagaling sa galingan. Kunya gipanitan, gipaki, oh, sani? Gipanitan mana siya tito, kunya nindagan ang bugas. Aha. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Elordi Copas din eh. 59 akong edad, Purok Ono, Tadiko, Panabo, Davao del Norte. Akong tubag anang imong tigmo tito kay karira na tito sa kabayo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele, regihapon, insakto. Wala gihapoy nagatubag mga balangga sa insakto nga tubag sa atong tigmo garong hapuna. Ang tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. On saman! Wala na ko igong oras mga palangga para mo padayon pa sa unahan. Kalimot ha sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Ang Power 10 Pro Bio Capsule ang epektibo kaayo nga kapsula. Mabalo sa mga atong pinakalami nga kape, Collegial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds, Jassy Vitamin C plus Azaig, ang vitamina para sa mga trabahante para kondisyon kanunay ang atong lawas. Ingoman sa vitamina para sa mga kabataan ng edad og 1 to 12 years old, Gromit Multivitamin sa Era for Kids. Aplas kahumot, pagkawagtag sa panuhot, Nong Lading Essential Oil, iyang partner Nong Lading Turmeric Balm o ang Nong Lading Relaxing Oil. Ingoman sa mga palangga ha? Ang sabon nga pampagwapog pampagwapa, Clay Gel Papaya Soap. Iyang partner, Clay Gel Brightening Lotion. Pinakahumot ka perfume, ayaw kalimte. 24 oras, ay hamawag na ang kahumot sa Kari Perfume. Og syempre, ang best kumak eye drops alang sa tinaw o klarong pananaw. Wala na kong igong oras para mupadayon pasunahan. Hindi ang inyong higala sa kahanginan ang inyong Tito Val Magingon. Higugmaa ang inihuang amahan o ginhan, aron ka mo mabulahan o mag-aangkon o taas nga kinabuhi dari sa kalibutan. Kaya salamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
16: A relaxing perfume like a blossoming of the first flower of the garden. Discover a scent that is unmatched. Curry Perfume for men and women. Curry Perfume has four scents. Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, and Art in a Bottle Blue. A sweet, beautiful fragrance that lasts. Curry Perfume for men and women. A beautiful scent that lasts.
17: Anak, nagdali ka manggod.
18: Naka surprise ni mo pa.
17: Oh, perfect! Kadali argo ni mo nakuha ang akong gitudlo.
18: Siyempre pa! Tungod sa Growmate Multivitamin Syrup for Kids.
17: Growmate Multivitamin Syrup?
18: Oo pa! Maong dali na kay kumitaas. Gana pagyud kaayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong Growmate pa. Unya may ana among picture nga na bright na kong samot.
17: Pastilan! Pagkanindota sa Growmate Multivitamin Syrup, anak. Oh, asama ka?
18: Moinom na ko Growmate pa!
16: Growmate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
19: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar. Natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clagel Coffee Mix. Karun, normal na.
20: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo-testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o Clagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
19: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
21: Clagel Coffee Mix.
0: Wow.
22: Indang de Pedro, Agaloy Sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabaks ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
19: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
23: Ako si Christina Flores Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clagel Coffee Mate, sa termino ko din ako mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pagdrama ninyo. Pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamig yun kayo siya, super yun siya kalamig. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
21: Clagel Coffee Mix, lamig na, magkaayo pa. Clagel Coffee Mix.
0: Wow!
19: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung di kinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tinaw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
16: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ng lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapaabtik ug makapabright pa. Makatabang pakinig kini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag-Growmate Multivitamin Syrup na. Growmate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
1: Teramax Capsule.
2: O si JR Villanueva, nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
3: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Teramax Capsule. Unsa may gibati nimo?
2: Kay kanilaging negosyante ta, nya labi nang nakay ginabol-habol niyan. Pati ang imong lawas, maluya. Pati ang akong asawa, nakatanaw sa kon kung anong wala na daw ko'y gana. Ditso, tulog na to, ditso. Sorry, mong load na lang akong asawa. Pagkabuntag, dayo na to glakaw.
3: Di nakatagdon.
2: Di natagdi. Nakita ka kaon gani, kay di naman putagotuan.
3: Yes, sir, asa man ka nakadungog kaning sa Teramax Capsule?
2: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag. Ako nagpamatuod yun ko nga ang Teramax Capsule, epektibo yun. So, ayun ninyo kay ako mismo nakapamatuod ko nga epektibo gyud ang Teramax Capsule.
4: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
24: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala og baruganan niining sibyahanan.

0: a political issue, mga igsoon, mga kaigsoonan, mga avid listeners. O gani, ang dating speaker, kadto si Pantaleon Alvarez, ang misupak pod sa plenaryong planong impeachment batok ang VP Sara Duterte. Kaila ba mo niya ni Alvarez? Pantaleon Alvarez, usa sa mga dating speaker sa atuwa sa nasod Pilipinas. Si Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez, ang chairman kini sa Partido Reforma, ipadayag yun sa iya kung ligon nga pagsupak sa kanyang giingon ng hisgutang impeachment batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Kaya matod pa niya, mga kaigsoonan, angay kuno nga tutukan sa mga leader sa nasod kuno ang mismong pagsulbad sa kalisod ug ang pagsaka sa presyo sa mga palaliton imbis nga mag-usik o panahon sa pamulitika. Mao na nga gihulagway, mga kaigsoonan, ni Alvarez nga usa lamang kini kamatang sa politikanong pagpanggukod nga makapabahin-bahin sa mga katawhang Pilipino. Mao na nanawagan no sa mismong partido nga alang kuno sa tinuoray nga serbisyo publiko nga giingon nato nga nag-una sa kaayuhan sa nasod matud pa kaysa mga personal nga interes sa mga anak karon sa gahom. O gani karon ang PDP, matod pa silang panagtapok, dili mudawat og mga politiko nga suportado ang mismong impeachment ni Inday Sara Duterte. Ang Partido Demokratiko Pilipino, kung PDP, mga kaigsoonan, ipahibaw nga dili sila mo suporta o mutugot sa mga politiko na nagsuporta kuno sa impeachment case batok kang Vice Presidente Sara Duterte na mudagan ubos kani sa partido nini. Mauna nga sa usa ka pahayag, ang mismong partido nag-ingon yun nga kadtong kunong mubutar pabor kuno sa impeachment, dili makabalhin nga dos PDP o magkadtong mubutar pod pabor po sa impeachment, mahimo kining ma-blacklist. Bisan tuod PDP, mahimo ko nung musuporta sa ilang kunong kaatbang ng mga kandidato. 20 minutos na nakalabay, mubalik ang public opinion, humalaman ini ang pipila ka mga pahinomdom.
1: Introducing Kay's Fragrances, talaniis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak ko. Asa mo ta makakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa? Naa po si Cesar, ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa? Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like
4: Miley. Ang Cesar Olostor kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster.

0: uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
1: Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababaihan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababaihan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay!
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala at tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 og sa atong Globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
3: Bisan unsang matang sa balatian, MOA Herbal Capsule.
4: MOA Herbal Capsule,
3: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubo ug sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo ug almoranas. MOA Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. MOA Herbal Capsule.
4: MOA Herbal Capsule,
3: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
5: Okay, padayon ta, 24 minutos na nakalabay sa alas 4. Ining ikaduhang hugna mga kaigsuonan. Gani sa atong gikaingon kaganina, kining mahitungod lagian ning ang usa ka partido, Partido Demokratiko Pilipino, kon PDP. Sila gid mismo mga kaigsuonan ni Pahibalo nga dili sila musuporta ha, nga o mutugot sa mga politiko nga nagsuporta sa impeachment case batok kang Vice Presidente Sara Duterte nga mudagan obo sa partido niini. So klaro na kayo unsa inyo mga panglantaw ana, no, mga kaigsuonan. Unsa ato ang mga point of view ana kung mahitabo? Kay ngano man sa usamang gud kapahayag ang partido nga nag-ingon nga kadto kunong mubutar pabor ko na sa impeachment, dili gyud makabalhin nga dos PDP. O kadto pong mubutar, pabor po sa impeachment, mahimong ma-blacklist. Bisan pang tuod nga PDP siya, mahimong musuporta sa ila kunong kaatbang nga mga kandidato. Mauligi na mga kaigsunan, ang partido ni Insister gyud nga dili kini hulga kung dili usa kini kabutang nga political accountability. Batok po na sa maong gitawag na toga politically driving impeachment. Batok sa kasamtangan nga Vice Presidente Sara Duterte. Mauna nga sa laing gabahin si Vice Presidente mga kaigsoonan, miingon nga siya karon usa ka presumptive candidate. Alang ka na sa 2028 presidential elections. Human kuno nga gipahibalo ang iya kunong plano nga mudagan. Mao na nga nakita nato, mao gani na nga si Vice Presidente karon mga kaigsoonan, Sara Duterte dili mutambong o wala gyud mutambong sa House Plenary kalabot lagi sa iyang kasong impeachment. Karon nga Mayo 11, Lunes. Ang atong kasamtangan nga Vice Presidente sa Nasod sa Pilipinas, Vice Presidente Sara Duterte, wala mo tambong sa plenary proceeding sa House of Representatives karong adlaw. sa iya kay impeachment case uban sa iyang kang, sa uban sa iyang mga kampong nag-ingon nga kini kuno magkuan na lang sila mag-monitor sa mga kalambuan nga gikan kuno sa layo. Mao na nga ang kampo karon sa vice presidente padayon gapon nga mag-monitor sa mga proceedings. Labi na karong adlaw, House of Plenary, matod pa ni Attorney Michael Pua, ang mismo ginasiya nga tigpamaba sa grupo sa depensa ni Duterte sa mga tigpalita kaniadto nga Domingo sa diha kunong gipangutana kung ang vice presidente o ang iya kunong abogado mutambong sa sesyon sa balay. Mao na nga wala gitugya ni po ang mismong nahimutang ni Duterte atol gyud sa maong proceedings. Og wala usab di gini mo kanabang gingon na to nga mo kumpirmar kung doon na ba yung membro sa defense team ang mismo kuno mutungha sa maong plenaryo. Mao na nga gipaabot karon sa kanang nga kuhaan kini sa kamara o ga committee report nga matod palagi giaprubahan na sa House Committee on Justice nga nakakaplag na og probable cause ano lagi nga ma-impeach si Inday Sara Duterte nga may kalabutan kini sa giingon lagi nga sayop ang paggamit sa confidential funds ug uban pang mga akusasyon. Mao na ilha karong gibarugan pero wala gyapon mga kaigsoonan mutambong ang mismong vice presidente. Wala gyapon sa mutambong, dili mutambong sa maong impeachment vote. Kaya matod palagi ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte ningon nga ila na lang i-monitor ang mismong plenary deliberation sa House of Representatives karong adlawa. Kaya nga naman, gikatakda manggunang butuhan na sa mga magbabalaod ang mismong impeachment nga kaso batok lagi sa maong BC. Og matod pa ni attorney ni Inday Sara Duterte nga si attorney Michael Pua ang mismo giyong tigpamaba sa legal team o defense team dili na sila physical gyud nga mutambong sa maong plenaryo og i-monitor na lang ang mismong resulta sa boto karong adlaw. Wag gyapon mahadlok ang atong kasamtangan nga busy mga kaigsoonan. Manakang alang ninyo, unsa man yung nalipay ba mo, wa siya mo tambong, o either nag-uol ba mo, kaya wa siya ni tambong. Unsa man ninyo, mga point of view, unsa man inyo ang ingon na to, nga tingog isip katawhan. Kaya matod para ba niya, nga dili siya magunahuna kung ang gikinhanglan ko nung one-third nga boto, sa 106 ka boto, gikan sa 318 ka mga sakop sa kamara, ang paabot ko nung mapasar ang maong article sa impeachment, wala man daw siya maghadlok ana. Bisan ko nung mapasa na ngadto sa hawanan sa Senado. Mao na ang mga update karon mga kaigsoonan ngading adlaw Lunes. Ato ka ng subaybayan ug mga adlawa human sa maong panaghisgot nila karong adlawa sa kamara sa plenaryong final. Sa lain nga bahin, ang mismong CIDG ni isyo na karon og supena batok ni senador Bato Dela Rosa. Ang atoa karon na kasamtangan nga senador sa atong nasod Pilipinas. Si Ronald Bato Dela Rosa mga kaigsoonan. Ang Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG niluwat na karon og supena batok gyud kay senador Ronald Bato Dela Rosa. Kalabot lagi sa giingon lagi pagkalambigit niya og kahibalo nini sa extrajudicial killings kung EG case atol gyud sa drug wars administration sa dating pangulo. Mao na karon ang giklas karon maraog ka nang og sa silida pa na karon ang bag-o pa lang nga mugawas. Gani karon sa Interior Secretary John Mick Remulla ang nag-ingon nga ang iya kunong gimanduan ang PNP Chief General Jose Melencio Nertates Jr. sa pagpalihok kuno sa CIDG o ga PNP Legal Service o ang giingon na itong Directorate for Investigation and Detection Management aron kuno ipatuman ang maong supena. Mauna nga giklaro niya mga kaigsoonan nga dili warrant of arrest ang supena kun dili usa ka mando aron laging mapugos gyud si Del Rosa nga mopatim-aw sa investigasyon kalabot sa AGK. Niyatong hipi pa siya sa PNP ug pulis na sa Davao City. Dayang balita manggod warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Mao na nga pipila ka mga bulan wa gikatambo ang mismong senador kay basi og maisyuhan siya warrant of arrest. Pero nindo testoryahan nato na ugma ngano nang unsa nang Rome Statute, unsa nang Interpol, unsa ipapil ana diri sa tong nasod sa Pilipinas, manakop bagyapon sila unsa manggaling ato nang masubaybayan mga kaigsoonan. Hali gina nga padayon pa matod pa ni Rimulya nagtuo ang mismong mga awtoridad nga naa pa sa Pilipinas si De La Rosa, partikular na sa Davao Region. O gagani, may pahibalo na ang mismong kapulisan dito gyud sa posibleng supena. Mao nang anak na lang yun, makita, makitaan na maginag kung sa may dagat na karon kung mahitabo man siya nga ma-appeal na gyud sa investigasyon, kaya ang mga puwersa na gyud sa kapulisan o mga CIDG na ang mamahimo ng hatagan o mission para lang aning maong investigasyon ang atong kasamtangan na senador Ronald Bato De La Rosa. O gani karon ang presidente na Sayid Batang ang presidente karon sa Senate, dili presidente sa Nasa, Senate president. Nga siyagid ang presidente si Senado sa tanang mga pamagi, di ba? Si Senate President Tito Soto III. Ang minorya karon sa Senado both gyud nga palagputon si Senate President Tito Soto sa pagka-presidente. Ngano kang tatanggalon man siya ngano nga hapit na rabag yon paghuman magod sa plenary karon sa kamara sa impeachment karon sa House of Representatives kadalon man sa Senado ng kaso karon ni Inday Sara. O niya karon maabot ang Senado karon kay ang presidente sa Senate kiniman si Tito Soto III. Karon nagtinguha karon ang minorya sa Senado nga gipanguluhan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga matangtang sa puesto si Senate President Vicente Vicente lagi nga Soto III sa dili pa magsugod ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Yawa no? Di alang na to, o yun maghapon mo nga si Senate Tito Soto III tanggalon yun. Kay gipahingusgan magini sa gipangluhan man ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga matangtang siya puesto si Senate President Vicente Soto III sa dili pa kuno magsugod ang impeachment trial sa Vice Presidente. Naginahanglan ang maong grupo mga kaigsoonan og 13 ka botos aron laging mulampos gyud ang ilang tinguha apan sa pagkakaron 11 pa lamang ka senador ang ila karong nakuha. Di alang na to karon maraog medyo hayag-hayag pa matupas uban. Kini nga lakang mga kaigsoonan gihulagway gini nga usa ka taktika ni aron malangan o mababagan ang mismong nga gipaabot nga husay sa impeachment batok sa Vice Presidente na posible kunong magsugod karong si Manaha. Lagi samtang gihunahuna pa karong pag-ayo ang pagpuli sa senadora Lauren Legarda morong ilang giplanuhan base kuno sa usa ka kaniadto kunong kasabutan Gipahayag ni Soto nga iya kunong itugyan ang tanan sa plano sa Ginoo. Og magpabilin siya samtang anapa ang pagsalig sa iyang mga kauban. Ay magampo mampuday siya sa Ginoo. Ang iyang pagampo nga di sa matangtang isip Senate President. Tana, kay kung matangtang siya, naailay mo poli, ambot na pugka kung kaalyado pa po sa ato ang kasamtangan nga busy, panahon na sa impeachment dito Senado. Nga alang na to, kung sa mga po ito mga panglantaw, pangunahuna ang ato mga point of view, mga kaigsuunan. Mauligin ang karon nindot kayo ni labi na sa umabot kay June Pamangyot ang final nila karon nangandam man sila karon. Kinilagi ron nga nasuko magnuubang Senado ani ni Senate President Tito Soto III God. Kayo madali-dali on ba nga ang Korte Suprema ningon nga dili lagi pwede ng portwid mga kaigsuunan. Kinahanglan pag ina siyang hunahunaon pa pag-ayo ba before good ihisigutan ang trial, impeachment trial ni BC Sara. E kada magdali-dali mangunang na but pasabot doon na intentional nga himuon aron yung tagakon makonvict good ang maong BC Presidente. Kaya karon kada may kalyado dito Senado, mo na but pasabot na karon di hunahuna sila nga tanggalo na maong BC kininiang Senate President. Paligin na karoon sa lain nga bahin, kining gitawag na ito karoon ng media, matod pa, looy kayo ang mga media. Nahog na na media-media na. Ano man, kahit na mga media karoon, nga ito ang karoon sa kauluhan, gibalibaran yun sa forum. Sa 18 ka mga ex-marine, aron lagi malikayan ang mismong bias. Nga matod pa hugot yun nga gididaan sa United People's Initiative ang mga pagsulod yun sa mga mainstream media o mga vloggers sa gipahigayon nga No Hold Barred Forum. Uban kini sa 18 ka mga kanhing Marines dito yun sa Baleverde Country Club. Manang gididaan ang mga mainstream media o mga vloggers dito. Kaya amot o nga naman. Alang na to, ang sa mahinungda na media, gibalibaran man yun sa forum sa 18 kami ex-marine, ano lagi malikayan ang bias? Ang sa man mga kaigsunan na walay pagsalig? 40 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion, human lamang niining pipila ka mga pahinomdom.
6: Anak, nagdali ko manggod.
7: Naapay surprise ni mo pa.
6: Oh, perfect! Kadali argo ni mo nakuha ang akong gitudlo.
7: Siyempre pa! Tungod sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids.
6: GrowMate Multivitamin Syrup?
7: Oo pa! Maong dali na kay kong mitaas. Gana pag yun kayo akong kaon. Sayo kay kong makatulog. Nindot kayong GrowMate pa. Unya may ana among teacher nga na bright na kong samot.
6: Pastilan, pagkanindutas sa GrowMate Multivitamin Syrup, anak. Asama ka?
7: Moinom nako GrowMate pa!
8: GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
9: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, o Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation, anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.

Ano nga 51 minutos nang nakalabay sa alas 4 mga kaigsunan, mga suking tigpaminaw. Mao na nga atangan gyapon nito og mga adlaw adlong Martes unsa naman ang resulta ugma sa hearing sa House of Committee on Justice karong adlaw. Unsa naman kaani nga human atong subaybayan na pag-abot sa Senado kay dito na po nagkarambulan na po, mura na po sila dito og gira na po sulod. Kay mismo ang Senate President tanggalon na po kung lain ng puli. Mauna nga mga kaigsonan ang matuod yun nga kusog sa usa ka nasod wala diha sa gahum sa pipila. Kondili anagod sa kamatuuran nga gihuptan sa tanan. Di nang inyong tingog mao kini maghari. Mauna nga ang programa sa ato matag adlaw. Ang public opinion ug ang point of view gidala kaninyo sa pakig-alayon sa atong mga mahinungdanong mga sponsors. Labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Alang kanay sa gusto nga magpataod ng mga salamin, pulido nga trabaho. Quality nga trabaho. Barato nga kananaang mga gamit. Nindot kayo, nindot sa glass o ganang aluminum works sa inyong mga balay, opisina ban. Ayaw o laktawi. Ayaw kalimti, Kagapi Glass and Aluminum Services. Nga nahimutang diha lamang sa daan Gapalingki, Panabo City, Block 20, Stall 5. Ang Kagapi Glass and Aluminum Services, mga kaigsoonan. Nga matawagan sa numero nga 0921-478-0047. Kagapi Glass and Aluminum Services. Alang usab sa inyo ang mga formal nga bisti, uniforme o di kalidad nga tahi. Napo diha ang Octaviano Tailoring, mga kaigsoonan. Sila ang eksperto gyud sa paghatag kaninyo og mga saktong pit og nindot nga disenyo. Bisitaha ang atbang sa Curaçao Store, ang Octaviano Tailoring. Nga matawagan sa numero 0938-697-6909. Ubos ka na sa maong pagdumala o tag-iagyon si Sir Leopoldo Octaviano. Walang ayaw kalimot sa pag-adto. Alabi na kung na yung pagkaon din ha, o di may kambingan mo mad to. Dugang pa mga kaigsoonan, nanawagan kita sa mga business owners nga gusto ba kamong mas mailhan pa ang inyong negosyo sa mga lugar. Ang public opinion ug ang point of view abli na karon alang sa sponsorship mga kaigsoonan sa gamay nga mga kantidad. Madunggan ang inyong produkto o negosyo, pinagi ka na sa kahanginan. Oga makita po na sa atong social media platforms, mga kaigsoonan. Tabangan mo sa pagpangita o dudugang pang mga customer. Limited slots na lang. Message sa atong Facebook page. Para na sa ato ang exclusive sponsorship package, ato kining palambuon gyud ang inyong negosyo. Dungan na sa ato ang programa matag adlaw. Mao na nga bisitahi ang Sibihana 96.1 Infinite Radio Panabo City o sa 90.9 Light FM diri lang sa Dico Building, Bungkawil Street at bang lang sa Panabo City Inn. Ang mismo nga Sibihanan. Second floor. Og dugang pa nga mananapay mga uban pa mga produkto nga pwede ninyong mapalit. Basta bisitaan ninyo ang maong Sibihan. Usa ka oras nga puno gyud sa pagtulon-an mga kaigsoonan nga nagkalainlaing mga opinyon og paglaom. Nga kana bang
magsusi ba sa atuang nasudnong sitwasyon. Apan sa dili pa nato kinitakpan ang linya sa komunikasyon karong adlaw adlong Lunes, magpabiling kita sa usa ka dakong hagit alang sa atuang kagamhanan ug sa matag Pilipino. Og diha natapos ang usa ka oras sa ato nga pagpanag-uban. Ang tingog sa katawhan ug ang panglantaw sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa 96.1 Infinite Radio Panabo City ug sa 90.9 Light FM. Nagipangunahan sa atuang kugingan Attorney Ulysses Salabao, Ma'am Rosemary Amet Bulpag, Engineer Walt P. Orio, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. Ug kini ang inyong anchorman, George Leonis Cahigas Jr. Muingon. Diha sa kamaturan ang impormasyon gahom, apan ang saktong opinyon ug ang panglantaw maoy nagdala kanato sa hustong dalan. Mayong hapon Davao, mayong hapon Mindanao. God bless us all.

Okay, sa itong oras, mga kaibigan, alas 5:10 na. Okay, sa mga namin ako ng mga pagkat. So once again, no, mayong hapon. O welcome na po sa itong programang Infinite Rock. No, diri lang yung hapon sa itong numero ng FM. Diri sa lungsod ng Panabo ang 96.1. Infinite Radio, of course, marago po diri sa 90.9 Light FM. And also, no, madawag po talaga sa 94.3 Light FM na Kibawi. Uy, salamat tayo sa mga naminaw ko rin sa taga Kibawi. And of course, to, sa mga naminaw ko rin, no, sa mga naglanog-lanog, kung saan man aabot ang atong signal kaninyong tanan, no, madayaw na hapon. Okay, so musta man ninyong kahaponon? O musta man ninyong pagsikay-sikay para pa ni hapon? Okay, so adlaw karon nga Lunes, mga pangga. Okay, pizza 11 bulan sa Mayo. So, ang dali ng panahon, eh. Okay, mura magkanang dali rin matiguang ani, eh. Okay, sa mga naminaw ko rin, mga kaibigan, once again, no, mayang hapon, no, diya sa tanan, no, particular na diya sa Davao Oriental, Davao de Oro, and particular sa tanan mga kasakupan, no, diri sa Davao del Norte, no, kung saan man aabot atong signal kaninyong tanan, uy, mayong hapon, eh. Okay, medyo init, no? Ah. Okay, grabe ang pagpadagan sa motor ni Tekla. Okay, pagtuon ako nga late ko, no? Kay 4:35, no? Murag nawa na. Paingon ako din, no? Abi man akong hinair ang dagan. Okay, so sa talanta na, no? Mga naminaw ko ron, mga kaibigan, no? Once again, oy, maayong paglanog-lanog, no? Maayong paglanog-lanog o maayong paglagubusin yung mga speaker. And also sa inyong mga sa mga gipang buhat diya karon, no, kabalo ko nga ang uban bisibisihan. Okay, while nga ang ilahang gipaminawan, no, ang atoang station. Salamat dahil sa tanan. Eh. Okay, so before tamo ato sa unahan, i-acknowledge muna nato itong buhat na itong Big Boss. Once again, mayang hapon din ako attorney Yulis sa Labaw. And also sa tuwang station manager. Oy, Madam Rosemary Amit Bolpa. Of course, to sa toang technical. Okay, giba na sa pagkaslawak ni Sir Kevin. Og sa na itong mga kaubanan. Og sa itong mga diehard. Og sa mga kaiga na ito nga mga naminaw karoon. Kaya kamalo kong puwasigid kayo, no? Lagubog rin yung mga speaker karoon. And also sa itong mga naminaw karoon, mga kaibigan. Once again, no, maying hapon diyo sa Tagum. And also diyo sa Mungkayo, Mawab o gyapo sa Municipality of New Corellia, Santo Tomas and Carmen, Carmen Davao del Norte, o particular na diri sa Panabo, o sa Bunawan, Pantukan, o labaw na sa tanan, mga kaibigan, no, sa mga naglagubo silang mga speaker karon. Okay, so live tag karon, mga kaibigan, sa mga viewers natin. Okay, sa mga nagsubaybay through page po, no? Paki-share lang po, paki-follow lang po. Okay, sa ating page again, 96.1 Infinite Radio Panabo City. Again, 96.1 Infinite Radio Panabo City. Yun pong, muna siya nga to ang page to, paki-share lang po. Then, kung ano na mo yung mga request, to, pwede po, no, diri sa ating page, mga pangga. Okay, so once again, it's me, Digitekla, inyohang lamion nga ginapapilahan mataghapon. Okay, sa mga gusto magpamit sa mga mensahe na may mga request, again, ang atong tisang number, 0912-175-1291, again, 0912-175-1291. Okay, so katong na yung mga may mga request po, ha. Okay, more of Zumba tayo, no? Disco, TikTok, bawal mo na yung mga love song. Okay, bawal mo na yung mga imot-imutan nito, ha. Okay, bawal sila kay DJ Arian yan. Okay, no, mayong ano dahil, no, mayong hapon, no, mayong paglunag-lanog sa itong mga naminaw karoon na diha sa Seawall. Okay, so grabe ang itong mga kaigan natin di, ano, nag-date-date diha karoon sa Seawall. And also sa itong mga naminaw ko ron, labi sa itong mga senior citizen o sa mga sawi sa pagumahal nga hantod karon daw mga pagkarawa daw gihapon naka-move on. Okay, no, lagi mo nang ingon nga pag-undang na mo anang mga butanga, no? Kaya kung kasakit man lang, no, musulod man mo ng butanga nga sakit lang man yung magawa na mo na magpuyo na lang. Ha? Okay, so mo nang ingon mga pangganong kada sa paman makaano mag-usab kung permintila man nga masakitan mo sa gugma.
Manang pagbubuon lang sa no, give visa sa mga bagay nga makasakit sa inyo ang kasing-kasing. Manang ayos sa mo paghuna-huna ng mga butanga. Kaya kailangan i-priority sa pagkakaroon kasi makisabay po mo sa krisis, di ba? Krisis ba ko? Kasi wala mag-disod karong panahon na, no? Una nga yo isabay no ang krisis sa kanang sa mga kasakit sa gugma. Okay, labi na gyud no kanang mga pamilya nga mga badlungon ang mga partner, badlungon ang mga barna. Ay nako. Una nga kuno nga mag-disod gyud ta no, klase-klaseng mga problema nga maguma nato. Pero trials ta mga pangga, normal yun na no sa usa ka relasyon. Okay, usahay may aguma na to ang kasakit. Usahay po no ma kanang ano po ta ba nga makaingon ba ta nga alaoy okay ka kung ano swerte ko sa gugma. Ay syempre kalipay lang man always to walay mga kasakit. Okay, sa mga minakuron mga kaibigan, itong oras mga pangga alas 5:16 na. Okay, so sa tanan na nga mga naminaw karon, no? Labi na gyud sa itong mga tigpaminaw karon mga pangano diri sa Barangay San Vicente pa na

Diya sa Surigao. Okay, salamat to kung asaman mo abot atong signal. Uy, kana yung tanaw maayong pagsikay-sikay para panihapon. At isa mga namin ako mga kaibigan, atong oras, alas 5.17 na. Okay, mubalik lang ko mga pangga sa mga nadekaron, sa mga wapay nag-tune in, o sa mga nagbisi-bisihan kay syempre, ang uban nato karon mga pangga no, is pang night shift ng ilang mga trabaho. Okay, kailangan lang yun mga pangga no, is ano lang yun, kunting pahaway lang. Okay, kaya syempre mga pangga no, ang lawas na bagay ng kapital no, hindi lang subasubra lang yun, nga overtime per minute, no? Unang, ano po, no, ipaway po yung kaugalingon. Okay, sa mga namina ko ron, mga kaibigan, the next song, no, para sa tanan, sa mga nadekron nagpahipi sa Dublin, o gusto nga mag-KI. Okay, para sa inyo to mga pang, ano, labi na ganito sa mga, nga wala daw naka-move on, no, wala gyapon naka-move on, no, unang ayaw yun mo paghuna-huna sa mga iana, mga pangga. Kaya kamurag yapon na mag-antos. Okay, so the next song is Lambada. Sa itong oras mga kaibigan, alas 5.18 na mga kaibigan.

0: Ano nga ba ang CMD? CMD is an all-natural, ionic, and concentrated mineral supplement from the Great Salt Lake of Utah, USA. Tatanungin ninyo, saan nakuha yung pangalan na CMD? The first word there is the cell. The cell is the basic unit of life. So, ibig sabihin, bawat parte ng ating katawan are made up of different types of cells. And in order to make these cells very healthy, kailangan natin ng minerals. Ano nga bang minerals? These are elements that are needed for the body, for the cells to function. And these are needed for all the metabolic processes within our body. So, there's a great scientist by the name of Dr. Linus Pauling, a two-time Nobel Prize winner na nagsabing, all sicknesses, all diseases are brought about by mineral deficiency. So it's very easy to treat diseases. Ibalik lang ang kukulangan na minerals and this would make our cells healthy. So if we have healthy cells, then we have healthy body.
1: Ang atong CMD ni Halcode International, available nino dinhiya sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-8902.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala at tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita, lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Mau ba? Sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
9: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
10: Si Ma'am Liza Ocular, nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y batiyon nga pagpaminhod.
11: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Pinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarekomendar sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa ma-experiencehan nga diin na maayo gayud ako sa akong namati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ilaig iinom kanila Mega Pure Capsule.
10: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
12: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
13: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
12: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ng crush ko.
13: Cutis Mestiza lang yan.
12: Cutis Mestiza?
13: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
14: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
15: Ginapailaila ang pinakabagong kape.
16: Pinakabagong kape.
15: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
16: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
15: Ang kape nga superfood o antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap nga purong herbal o purong natural. Puno sa vitamina o minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pa-kape-kape ka lang, pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
16: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
15: Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika duol sa inyong lugar.

0: Okay, so we're back mga kaibigan. Itong oras mga panggan, alas 5:39 na. Okay, so dali lang yung hapon sa itong numero ng FM na dali sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 and Infinite Radio, of course, pero kapatid sa 90.9 Light FM and also din sa 94.3 Light FM, Kibawi, Surigao. Isalamat dahil sa mga naminaw di ha? Okay, sa mga lamion ng mga taga Surigao nun. Isalamat sa tanan-tanan at mga taga 94.3 and also no, mayong hapon o mayong pagnanaglalag nun ni Jong Sambahon. Okay, naminaw karon si Jong Sambahon. Musta naman, Jong? And also din no, kang Robert Antolin. Okay, so naminaw daw karon si Mami Jong no, naminaw. Salamat no, pagaling ka ha? Okay, salamat din sa mga Simbahon family and also din sa mga Antolin family, especially kang Robert Antolin, ha? Okay, salamat din ano sa Purok 12, tama ba? Purok 12 ba? Ising Carmen, ha? Okay, salamat sa inyong lahat, no? Sa inyong pagpaminaw and also sa mga taga-Carmen, no? Ising Carmen. Okay, particular na sa mga taga-Tuganay. Okay, sa mga kaoban, no? Sa konsiyo sa barangay ito, salamat din sa mga... mga kaubanan no diya sa konseho, headed by sa to ang maabtik na tong kapitana. Uy, mayong hapon din no kang kapitana Tata de Villares. And also tanan mga functionaries and sa mga guwapog, mga guwapa na tong mga staff, no? O ka diya sa Tuganay, uy, mayong pagnunaglanog doon ni Melba, ni Yuyong, kang Chinchin. And also din no kang Ami. O dano kang Ati Ilay. And also sa tanan-tanan ng mga barangay health workers nato na namino, salamat po sa lahat-lahat ng taga-barangay Tugari. Thank you so much sa inyong tanan. Okay, sa inyong pagpaminaw, kabalo ko nga ba sa Tuganay. Okay, isa dyan na ito yung mga tigpaminaw no, na always taga-subaybay. Yeah. Okay, so once again, thank you so much. Okay, sa tanan-tanan na itong mga diehard na itong mga tigpaminaw na always taga-subaybay, no, lalo na dyan sa barangay at Tuganay lower dose, no? Okay, salamat dahil sa mga Concha family and salamat po sa mga Villarobia family, no? Salamat dahil sa taga-Tuganay Purok dose, no? Lower dose, salamat sa inyo ang tanan. Okay, so according to Robert Antolin, ano pa siya? Uy, nakadungog si Jong Sambahon. Okay, muna yun akong mentor. Okay, mentor sa tanan. Okay, so again, ang atong tiksan number, mga kaibigan, 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. O karon mga pangarap, dito maglangan, no, dito sa itong second part, sa itong segment, sa itong programa. Okay, ang atong topic do this afternoon. Okay, labi sa itong mga kaigan na muhatag o mga komentaryo, pwede mo mo text or pwede mo mo tawag. Okay, sa itong tiksan number, mga kaibigan. Okay, sa mga naminaw karon. Okay, ito ang topic, mga pangga. Okay, so para sa inyo, mga kaibigan. Okay, so para sa inyo, no, importante ba? Okay, ha? Okay, importante ba ang usa ka relasyon? Okay, ha? Importante ba sa usa ka relasyon, mga kaibigan? Okay, ang paghatag og oras, mga kaibigan, para sa inyo, ha? Okay, so matag-individual mga pangga, so naagite no, matag-individual, naiuban mga pangga no, nga matag-relasyon no, nga way nagluntad no, dili mo luntad tungkod sa kakulangan. Okay, sa oras to sa ilang gimahal. Okay, bisan ako mga pangga no, bisan ako uyab de if kulang ang iyang kanang oras sa ko, ano magdugay pa man ko sa relasyon nga way sa oras sa ko, Okay, so, pero ang uban po mga pangga, okay, nagdepende po doon sa mga pangga kung sa kabisihan sa trabaho. Pero para sa kuha mga kaibigan, okay, biso sa pagkabisi sa trabaho, kailangan na, tagaan ko din muna, balag isa ka oras or do ka oras ang paghatag ni mong time nung ato si mong karelasyon. Okay, so, uy, salamat dahil sa mga naminaw karon, no? Okay, sa tanan-tanan nga mga naminaw karon mga pangga, once again, no, mayong hapon day, no, mayong paglanog-lanog sa itong mga kapulisan. Okay, diri sa lungsod ng Panabo, no, sa tanan mga kapulisan nato diha. And also, sa mga naminaw po karon mga kaibigan, no, happy listening, no, diya sa itong mga tigpaminaw. Okay, diya sa itong mga kapulisan, no, diya sa Carmen. Okay, kang sir, kang ma'am, no, and also, sa itong mga barangay Tanuet, eh. Okay, saludo dito ato yung mga barangay Tanuet kay isa po din ng mga nag-assess no sa toang mga okay sa tong mga mga kapulisan, no, sa matag municipality, mga kaibigan. Okay, may caller po tayo. Okay, atong dawaton sa Pikas Linya. Yes, hello, mayong hapon. May kinsa ni Palihog?
1: Hello, DJ Tikla.
0: Yes, mayong hapon. Okay, so di lang itong mga suko. Okay, kinsa ni Palihog?
1: Ano naman, si Fatima.
0: Okay, Fatima.
1: Ang pinakapangit sa pagkanabo di oro.
0: Okay, bisan pangit ka, at least itong kanang... ikaw ang ano gyud mga pangya kasi syempre kay si Fatima og si ano ang yahang uyab okay nag-uban na karon. Okay so oh sa ma
1: si may pagkaugan kun niya.
0: Okay ma normal man gyud na kay dili man gyud mapakasal di ay mo. Eh ko mapakasal okay. Okay normal ra man gyud ba nagdepende man sa inyo ha di ba? Ay sama sa kong giingon no dili kita magmatter no sa usa ka unsa ba ang usay ano sa usa ka tao no. Ang importante nagmahalan. Okay magpakasal day mo sa likod sa simbahan. Diyos ko ninyo. Ha? Oy, pati mag-wedge mo mga greetings?
1: Dito na akong mga friends si Joy. Ang pinsay mo ang paglakaw o pagawas o DJ si Gretchen si Bison si Loverboy o kaya ang kolalab Christine o si Ate Brenda o kaya ang Uncle JR o ilang anak si Jessa o sa kuang mama di eh si Mama Rosina, gilitid na kape madesi gahapon, o si Pumanghod, si Marlo, o siyang asawa, si Sara, o mga pag-umangkon, si Nathan, si Marlo Jr., o si Baby Zara, o sa kuang nag-inasarang someone na naghihigda-higda, siri, interesting na akong si...
0: Okay. Okay, so Fatima, salamat sa pagtawag ha. Okay, para sa imo Fatima, bakta sa tong topic Fatima. Okay, oh. So importante ba ang oras sa relasyon para sa imo ha, ang time para sa imo ha?
1: Oh, importante din na bibitik lang eh. Pero padara man gud sa mga naikarelasyon kay puro sila busy. Nya na koy uban nya dili pod busy, nagbisibisihan lang. So, patagaan yun o higayon ang relasyon okay. Sa time.
0: Oh, pero ikaw, naghatag bagag time no si Mohang special someone?
1: Naghatag yung good time para sa iya ha.
0: Oh, bisan nung sa kakabisihan si mong trabaho, naghatag yung kag-oras?
1: Naghatag yung kag-oras.
0: Okay.
1: Bisi ko sa trabaho.
0: Okay, so pati masalamat sa magdawag ha?
1: Salamat.
0: Okay, so once again no, salamat sa tong first caller no gika no diha sa Tagum City. Salamat dai sa tanan-tanan no labi na gyud sa kang Fatima. Okay, tong oras mga kaibigan no alas 5:47 na. Og gakini nga oras mga pagadhotod ka nato sa tuang ginakubtan karon no ang atoang Akias Progresses nga perfume. Kay kini mga pangga no humot kaayo ni so katong mga kabatanunan sa mga kalalakihan o labi sa mga kababaihan no sa mga dalaga pwede niyo ni mga pangga no i-apply no kailangan kung nangita mo perfume nga dugay mawala ang pagkahumot. Okay na tong case progresses nung kini. Okay so ano gid no ang hindi kinang baho no maka ano gid sa maka makadagdag yun siya kanang kanang ano ba ma-in love sa mo't ang imuhang partner. Okay so we have another corner tong dawaton sa Pikas Linya. Yes hello caller mayong okay mayong hapon kisa ni Palihon. Yes hello. Yes, hello caller. Okay, muragwatan na kadungway na, okay?
2: Hello, may hapon.
0: Yes, may hapon. Okay, murag
2: pamilyar. Hello, may hapon, DJ Petla.
0: Yes, may hapon. Kanimo, John.
2: Yes, may hapon, DJ Petla.
0: Yes, may hapon. Pamilyar na si mong monitor para madunggan ko nimo. Okay, so guide sa mga greetings, John.
2: Sige, uy, si Mario usawa niya.
0: Yes. Okay, guys, sa mga greetings, Mario usawa.
2: Jiteka?
0: Okay, guys, sa mga greetings po.
2: So, main ha.
0: Okay, go ahead.
2: Nagwawan ako nga.
0: Okay, go ahead po. Hello? Okay, murag wag yun siya yung monitor ba?
2: Digital lang.
0: Yes, go ahead po, go ahead po.
2: Hindi ko na ka madungog digital
0: lang. Okay, wait lang ha. Okay, so kung nakamino man ka jong sambaw, no, digi ko din madungog pag once nga kung sa cellphone lang, no, murag. Ay, kabalo ko nga, nag-ano lang ka sa tong, ano, sa tong live, no? So, di, iwit kayo ang live, no? So, pangitag monitor para madunggan yun ko ni mo, di ba? Okay, once again, salamat sa tong caller, mga kaibigan. No? Once again, salamat din kang Maria Osawa. Okay, diya sa Carmen, no? Kundi yan na naminaw sila talaga. Thank you so much yung tenen. Okay, sa inyong paglanog-lanog diha. Okay, sa pangita mo monitor para madunggan ko ninyo, no? Okay, dirita sa tuwang text line. Okay, galing kang texter 237. Ano pa si 237? Okay, mayong hapon. Kanin mo, Jetek lang. Okay, naglanog-lanog ka din sa barangay. Huy, salamat doon sa barangay Tubod, Purok 4. No? Minaw sila karondos. Thank you sa inyo ang tenen. Okay, mayong paglanog-lanog ka ninyo, no? Okay, texter 432. Ano pa si 432? Chatout ko sa mga trabahante sa Pastel de Oro. Ay, sasabihin din Pastel de Oro, no? And 429 texter Digitech Lot. Chatout ko sa kung apo, Adam, og si Kata Kate, Kate Kent, Family Ponce, Christina Pati, ma-request ko og Song B, Lambarda, Nanay Gina, Purok 8, Galagala. Uy, salamat na nga sa mga taga-Galagala. Salamat na yung sinyuang tanan. And 487 texter, ang ako ang opinion. Okay, ha? Okay, salamat tayo sa mga naminaw ko. Okay, so may caller po tayo. Itong dawaton sa Picas Linya. Yes, hello caller, mayong mayong hapon. Kisa ni Palihon.
2: Mayong hapon.
0: Okay, go ahead po.
2: Mayong usawa ni.
0: Yes, go ahead.
2: Yes.
0: Okay, guys, yung mga greetings po.
2: Yes, so mayong hapon din na si Mumalo Sinner, no?
0: Book. Okay, may diferensya sa iyo. Okay, guys, Maria Osawa, go ahead po.
2: Yes. Igreta na ako. Adi Taron. Ha? Inyong manager din na, no? Si... Inyong... Hello.
0: Okay, so parang may problema. Pasensya na, Maria Osawa, no? Itod kayo mong signal, no? Putol-putol shopping yung boses mo dito. Pasensya na po. Okay, dilita magdungog, no? Okay, so ano na lang, text na lang po para mabasa yung message nyo po, no? Okay, itong oras, mga kaibigan, alas 5.52 na. Okay, mabalik lang ko mga kaibigan, no, sa mga naminaw. Okay, so dinilang yung hapon sa to ang numero ng FM na dinil sa lungsod ng Panabo ang 96.1 and Penet Radio, of course, marago po na sa 90.9 Light FM and also din, no, sa 94.3 Light FM Kibawi. Salamat sa mga taga Surigao. Okay, sa mga naglanog-lanog karon mga kaibigan. Okay, the next song ay para sa tanan. Okay, sa mga naminaw karon, ha? O, sa to ang nag-request to, kanimo texter. Okay, Kia at Juday. Okay, para sa inyo to mga pangga.

0: ang atong CMB ni Halcode International available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko, 72. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid nga ko ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutanan, unsa nang kape imong giinom? Nga naamay nanlutaw. Isa, lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then, wa na po ng akong kabuhi. Then, di na masakit akong likod.
1: Mega Pure Herbal. Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Buhing ebidensya sa kayuhan.
5: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
6: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning Emolate Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala should ko na ulian. Kanira di ay nga kapsul ang makatabang sa akoa. Mas na-boost ang akoang immune system. So, manginom juta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atoang lawas. Lest hassle na pagyod kay dili na takinahanglan pa maglaga-laga. Daghadyod kaayong salamat, MLF Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
4: Buhing ebidensya sa kayuhan!
7: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
8: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
7: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
8: Cutis Mestiza lang yan.
7: Cutis Mestiza?
8: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
9: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap. DJ Pop.

0: Okay, so hawak mo ang beat kay isa sa mga sumasayaw dyan. Oy, mayong paglunod-lunod sa Barangay Tugaynay, puro ko, no? Oy, mayong paglunod-lunod sa mga Natores family and Banyas family. Dano kang T. Lizzle. Okay, nagpabati po dito si Ma'am Honey Natores. Okay, yan. Okay, according to Honey, okay, greet daw na si T. Lizzle, Mami Jocelyn, Uncle Arnold, o si Pakdat Mami Linda, Arnold Donair, okay, ha? Arnold Donairi, Jan, Carlo, Baby Aldin, o si Kano and Anthony. Ang uban pa daw, nanguli pa daw, gikan daw sa duty, ha? Okay, salamat daw sa mga compound banyo, ha? And of course, sa mga Notorious family, no? O yung paglunog-lunog po na daw kang chairman na Nining Alfonso. Okay, sa mga Alfonso family and Latorgo family, no? Salamat sa inyong tanano din sa Puro Kono, Barangay Tugaynay. Okay, especially doon na kang Chairman Nining. Okay, salamat doon sa mga Alfonso family. Thank you so much sa inyong paglanog-lanog, Chairman. And of course, no, sa mga naminaw ko ron, mga kaibigan, once again, happy listening no, dia sa mga naminaw ko ron dia sa Purok 22, no, Ising Carmen. Oy, thank you so much. Okay, sa inyong pagpaminaw, mga kaibigan. Okay, grabe yung pagkibot-kimbot ka ron, ha? Okay, so ana dyan ang mga panggano, basta hawak mo ang beat, no, labi na gano, musayaw gano si Ani, ha? Okay, so mura ni siya ka ng ano ba? Mura ni siya ka ng ibit, gano'n mo sayaw. Okay, so again, nakatutik sa number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, according to Ani, request ko, Zumbi, baliw na puso. Pasensya na po, Madam Honey. Okay, dapat makagiling ta. Bawal mo na yung mga emot-emot ngayon. Bawal ang mga love song. Kailangan ka nang makagiling yun ta. bisan na mo sa inyong mga lingkuranan o sa inyong mga position, at least ba makalabig-labig ba inyong mga hawak, di ba? So yan, more po na siya makatabang sa inyong panglawas nung sa pinaagi ni Ana, mga pang more of exercise gahapon na siya. Okay, bisan na ka rin sa naglilingkod ka, murag sabay nga naglihok ang imong hawak, ang imong ulo, di ba? Hindi naman busigon nga may tama ka. Ang importante niya mga pangganong nga. Okay, sabayan lang. Ha? Sabay lang sa mga music, di ba? Okay, so again, ang atong text number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, para sa inyo mga kaibigan, ha? Labi na kayo sa mga karelasyon. Okay, pwede rin po itong way mga uyab, no? Okay, same kantik labang away uyab single. Kaya dito sa kuwan lang lagi mutanga, kaya nga no, mahadok pa ko masakitan. Kaya lahat yung sitik lang masakitan, kaya kabalo na mo, diba? Okay, kung masakitan ko, kung mag-move on man ko mga pangga, muabot yun ng mga duha katuig na mag-move on. Okay, so galing kang Roy Siniza. Okay, request kong song B. Unsa may request mo, Roy? Eh? Ay, naminaw ka ron si Roy. Nagikan daw niya sa work daw. Pagod daw si Roy. Okay, so taga-asa rin ka, Roy. Uy, salamat dahil sa mga naminaw ka ron di, ha? Okay, ana pa siya. Nagikapoy daw siya. Gikan sa work. No? Kanimo, Roy, no? Maayong pagpaminaw kanimo, no? Itaga, ano siya, taga-consolation panabo. Okay, mga lamion ba yung mga taga-consolation panabo, no? Mga lami ni sila. Okay, salamat din, no, kang Edwin, no? Namina sa Edwin, no, diya sa barangay Kaganguhan. Uy, salamat, taga-barangay Kaganguhan. Uy, and also sa mga lamion daw doon sa 94.3, Light FM Kibawi, Bukidnon. Uy, salamat to sa inyong tananda sa mga lamion. Okay, so pwede mo text, pwede mo tawag. Uy, gusto itong color, no? Ang mga color gikan sa taga Kibawi. Ibig ka nang mutawag, taga na ko glowed nga 30. Basta mutawag, basta taga Kibawi lang, mutawag, taga na ko 30 pesos nga, Lord. Okay, so magbibigay po tayo ng load, no? Diri na to, mahibawaan kung naminod yung taga Kibawi, taga 94.3, ha? taga Surigao. Again, ang ating isang number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, uy, salamat na yun. Ano pa si Ani, uy? Ay naman dyan ang mga guwapa na, di ba, Madam Honey? Okay, kailangan na ginapilahan mangyod na sila, di ba? Kay sama-sama akong giingon. Okay, kung makuha ninyong gugma ni Tekla, natin mga challenge, di ba? Nga kailangan na inyo gina siyang, ano ninyo ka nang makuha nyo ng mga challenges ni Tekla. Okay, kaya ba ninyo nga mulungoy sa tubig na ibuayan ako sa tabok? Kung dili mo mapakan sa buaya, okay, meaning makuha ninyong gugma ni Tekla. Ay, napon sila nga, imuha na ng gugma ni mo, Tekla. Okay, my caller po tayo itong dawa sa bigas linya. Yes, hello.
1: Hello, nabinaw ko.
0: Ay, di lang ko tayo mga suko.
1: Panibunaw ko karon.
0: Okay, sama ni Palihon. Kisa ni Palihon.
1: Siya ang Batinaring, taga New Bataan.
0: Ay, kisi pangalan ni mo, sir?
1: Raul Batinaring.
0: Oh, Saul. Okay. Ilang tanaw po
1: Raul,
0: ba
1: kayo? Raul.
0: Raul. Ilang tanaw po ba kayo, Raul?
1: Ang ma'am.
0: Okay, pilay mong edad.
1: Great ko, pero maulo mong guwi. Gabi naman kayo.
0: Okay, nga maulo mo daw ka. Okay, Tuluka Station, yun yung naglanog-lanog imong tingog karon, no? Madangog po ta sa 94.3 Light FM Kibawi.
1: Narong lang pala imong giingon.
0: Ansa-ansa imong giingon?
1: Giingon ka talaga, Lord.
0: Okay, ang akong giingon kung unay manawag nga taga Bukid noon. Wala, okay, wala ko nag-ingon nga taga diri, ha? Akong giingon taga 94.3, no? Taga Bukidnon. Okay, okay, so sir, nakoy pa ko talaga mo, sir. Okay, so sir, para si mo, sir, importante ba ang oras sa relasyon?
1: Okay na po, ma'am.
0: Okay, nga naman, nga nang importante man.
1: Kayo, hindi mo kumpag ko na.
0: Ha?
1: Wala ka man akong buwan.
0: Okay. Pero tanong ko lang po, single, married, or hiwalay sa asawa?
1: Ano, ma'am?
0: Okay, minyo na ka or single pa?
1: Oh, single pa man ko.
0: Ay, single pa. Pilay mong edad.

0: Ari, ka pala mo text?
1: Okay,
0: tawag lang, ha? Unsa may magipangita nga tambal di ay para sa mata. Okay, so ato lang na ipangutan na mamaya hati na manawag lang ta, ha?
1: Manawag lang mga friend, sige, hindi ko mula mga ta.
0: Okay, so salamat sa pagtawag, ha, caller. Thank you so much.
1: Sige, ma'am.
0: Okay, so motong atong caller, mga kaibigan, no, taga Santo Tomas. No? Pinaminaw din sila taga Santo Tomas. Ha? Okay, so pagaling lang, no, importante mga kaibigan. Itong oras, mga panga, alas 6 18 na mga kaibigan at kanina oras. Atod ka na to sa tuwang Collegial Coffee Mex nung no, ginakubdan ka, no? Kung kapilang man ang isikutan, okay, mag-Collegial Coffee Mex na tayo, mga panga, no? Kini, pinaagi aning kapi, mga panga, no? So, makahatag gina siyang binipisyo nga to sa iyong mga panglawas. Kung ano na mo igipang mulo sa iyong kalawasan, nga dugay-dugay nga panan mo nagba, nga inyohang gibati, no? So, pinaagi sa to ang kapi, okay, makahatag gina siyang binipisyo, no? Mga kabalutong uban, mga panga, klase-klaseng mga brands sa coffee, ang ilang ginainom. So, kailangan, ato lang yung ganyo ang tanong. Ano kung binipisyo sa panglawas to kung kapilang man ang gipangita, okay, mag-Collegial Coffee Mex tayo, mga kaibigan. Okay, so sa mga naminaw ko nun, mga kami, itong oras, mga panggano, alas 6:19 na. Again, ang atong text number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, dirita sa tuwang text line, galing sa texter 399. Ana pa si 399, oy, maayong gabi ka ni mo, Digitech, lalami lagi kag tingwa, God, pag-serve pa. Oy, guni-guni mo lang yan, ha? Okay, so maot man ko. Okay, maot man kong tingog, no? Declare regards ko kay Papa Kims, big guapo ka, ayo, single pa siya. Diyos ko, ka. Uy, Papa Kibs, doon malay ng regal si mo. Single pa daw ka. Si Tatali, si Papa Kibs, single pa, Jordani. Okay, so wala pag-i si Pakay. Wala pag-i Pakay. Sa Julin pa, ano, wala pag-i siya ka ng Pakay. Ano si Kibs pa? Ano si Papa Kibs mo yung pangutan? Ano ako yung pangutan? Single pa ba ako? Uy, mangutan na. Uy, makairita lagi mo ay. Dapat ako yung pangutan. Or, na? Okay, dapat single pa ba ka, Tekla? Ay, yeah. Walang yun lang mo tayo na. Okay, may caller po tayo. Yes, hello caller. Mayong, mayong gabi. Kinsa ni Palihon?
1: Ma'am.
0: Yes, hello.
1: Taga ni Bataan, ma'am ko. Dede mo ko sa Tutumas.
0: Ay, taga...
1: Taga ni Bataan. At tingaga ni ko sa Tutumas. Yung mungkin mo. Taga ni Bataan ko.
0: Taga ni Bataan, dahi ka, no?
1: Oo, oh, Raul. Okay. Raul. Kasi okay. Nanawag ganina.
0: Yes, New Bataan is under gahapon sa Davao de Oro, di ba? Tama ba?
1: Oo, oh, Davao de Oro, ma'am.
0: Okay, no. Okay, so, salamat to. Naglanog-lanog na karoon niya, sir.
1: Oo, oh, daga na minaw.
0: Okay, daga na minaw, no. Igritin mo, oh, igritin mo mga...
1: Po.
0: Okay, igrit... Yes, oh. Igrit sila, di abi? Igritin mo mga... Igritin mo mga... Sa mga naminaw karoon di, ha? Hello, nawala sa area ang caller natin. Okay, pasensya na po, ha? Okay, hanap po ng signal, mga kaibigan. Itong oras, mga kaibigan, alas 6:21 na. Uy, salamat din sa itong mga... Nadagroon na nagsikisikay na para panihapon. Okay, our caller, yes, hello, caller, mayong... Mayong gabi, kinsa ni Palihon?
2: Yes, greg, Estrado.
0: Okay, tagasan po ba kayo? Tagasan po ba kayo?
2: Taga pa na po, Northern Plain.
0: Ay, taga, uy, ang atong suki di ay.
2: Yes, hindi. Hey!
0: Uy, mura.
2: Dili day ko ni mo igri ay pumapakutan ng dalaga pa pa kung dili.
0: Ah, sige, sige, sige. Okay, okay. Kanang trilling. Uy, yun sa naman taon mo. Okay, okay. Pero tanong ko lang po ha, sa caller natin.
2: Hindi, hindi. Ano man ko, kaya nang dalaga po man ko nga ulay.
0: Ay, galing. Oh. Okay mo na. Pero kung bakit na rin mo, ma'am. Okay, sing, dalaga, di ba? According sa mo, dalaga ka, di ba?
2: Dalaga pa ko, dalaga pa yung taon ko, ma'am. Hindi,
0: okay, dalagang?
2: Dalagang ulay.
0: Pero tanong ko lang po, ilang tanong po ba kayo?
2: Ano?
0: Pinan mo yung edad?
2: Ay, maulaw, mag-uwi.
0: Ay, mag-uwi lang. Diba kung tinudid ka nga ano ka na? Pila?
2: 73 eh.
0: Seven? Ay, 73?

0: Nagagulay po ganyan po mo din. Ang maraming day, no?
1: Hoy, 73 mo. Dili ba nalata yung boses mo na 73 mong edad?
0: Naka.
1: Oh, yes. Murag napaka sa 40 o 30 years old.
0: Hello, wow. Kalami.
1: Yes. Pero, sa imong edad karon nga 73, okay, di ba wala kaya, wala husband, di ba? Okay, wala sa, single, byuda. Tama ba?
0: Opo, pwede.
1: Okay, byuda. Okay, kore, byuda.
0: Byuda. Byuda di oro.
1: Pero, sa imong pagka-byuda karon, sa edad di mga 73 years old, okay, wala na ba kay, wala ba kay hunahuna nga, kanang, naay mo amping si moha, mo karni mo, mo love ni mo, wala na ba ka nagdahom ingana nga bagay? Uy, abi ni mo sa gugma ba yan, no, madam? Wala sa gugma, dili ba tang mag-matter sa edad, di ba? Bisan mag-edad pagka 80, 90 kung nagkasinabtanay mo, di ba?
0: Hindi ta.
1: Yes.
0: Pero in day take ko at paman, kaya nandagan pa mga buyog. Pero maglog mo ko, kaya basin mo, kaya na matukluan mo niya
1: ko. Uy, abi ni mo, madam, bisan pa nga daghag buyog nga nagpalibot sa imo, ha? Ibutang na to ikaw isa ka bulak o isa ka roses nga isa ka rose ba nga gilbutan ka kanang bubuyog pero dili tanan ang mga ugali sa bubuyog nga magpare ang ugali nag-iisa gyud nga kanang seryosohan.
0: Ah,
1: okay, moabot ra nang time. Okay, moabot ra nang time.
0: Kana. Tagaan po ka nang si, nakabutan sa timog kalibutan.
1: O, oh, sige lang. Ato na lang ipanawagan sa atong diri sa ere. Katong may mga, katong may nakadungog karon nga mga, wala na yung mga, way mga, uy, dili mo na siya, dili mo na sa iyo. Uy, namay, abili mo sa akong programa, mangod, nay nag-uyab ba? Kana si Fatima o si Christina, nag-uyab na sila.
0: O niya, maulaw mo ko sa mga anak, indesik.
1: Uy, abili mo, dili mo na, dili naman ka
0: mag-uyab.
1: Oh, dili naman kung nagseryosohan mong duha. Okay, dapat dili man ang ikaulaw, di ba? Dapat ipaglaban ninyong duha ang inyong kanang inyong pagminahalay ninyong duha. So dili na magmatter kung unsa jud na siya ko, dili ta magbase sa edad. Okay, salamat sa pagtawag, ha, caller.
0: Thank you.
1: Okay, thank you so much, madam. Okay, taga Northern Plain. Okay, kundi na kasi nay maka ano pa rin, no, nay magustuhan pa siya nung maging textmate or maging chatmate niya, di ba? Why not, no? Ano yung Korea sa low corner, mayong okay, mayong gabi, kinsa di palihon? Hello? Okay, pasensya na po, hanap po ng signal. Itong oras, mga kaibigan, alas 6:26 na. O, kining oras, mga panganahutod ka na to sa tuwang ginakubtan karon, no, kung gusto niyo magwapa o mawala niyo mga pimples, no, labi ko itong gusto niyo mawala niyo mga talumtom. So na nato ang ginakubtan karon, nato ang sabon, na Cutis Mistisa nga sabon. Ay kini mga pagano makahatag yun siya ka ng dagdag pampagwapa sa inyo, ha. Okay, so katong mga gusto mo palit ni ini, okay, so pwede mo bisita dito sa itong himpilan. Okay, para kabulo ko ang uban na ito, mga teenager, mga paglabas itong mga kabataan-unan, no, na yung mga pimples, na yung mga, okay, mga talumtom sa nawong. Okay, so pinagi sa itong sabon, sa itong Cutis Mistisa, mga pangga. Okay, kinino makahatag, no, o pampakinis, no, sa mga cutis, no? Okay, so gani ang uban na itong mga kaigsunan, no, labi na itong mga nakatestimony na. Okay, so 1 week pa lang nila, no, nga paggamit sa itong sabon. Okay, so makita na yun ang kahamis, mga kaibigan. Okay, so sa mga namin na itong oras, alas 6:27 na. Okay, the next song, mga kaibigan. Okay, sa mga naadya karon, nagpahipi sa Dublin. Ha? Okay, so sa talandanan, okay, para sa inyo to, mga panggang.

0: bisan unsang matang sa balatian. MOI Herbal Capsule.
1: MOI Herbal Capsule.
0: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, ubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. MLA Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. MLA Herbal Capsule.
1: MLA Herbal Capsule.
0: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Ako dahil si Lovely Trish Tumbaga, 35 anyos, taga Zone 4, Block 2. Una jud nga hinungdan, tungod sa akong ubo nga perti namang dugaya, wala nakatambal akong giinom, wala mang good jud ko na ulian. Uy, di ko katarong ugtulog kay sakit iubo kay gahi, gasakit na gani akong dughan tungod ani akong ubo. Nadunggan ra pud nako sa inyong radio ang Mega C Plus, gisulayan ra nako og 21 kabuok Mega C Plus, tag 3 kabuok taga adlaw akong giinom. 3 pa lang kaadlaw, nitagalkal na akong ubo niya na inigawas nga plema, karon naulian ako. Ang Mega C Plus na jud akong ginainom adlaw bago ko muadto og trabaho. Awhag na ako sa tanang nakapamati sa akong testimonya, sulayin ninyo ang Mega C Plus. Dako jud natabang ang Mega C Plus Sodium Ascorbate sa ako ah.
2: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Ano-ano nga ba ang sanhi ng hyperacidity? This is caused also by your lifestyle. Like for example, yung mga kinakain natin. Another cause can be lack of sleep and lack of rest. Andyan din po yung mental stress. Kulang din ang ating regular exercises. And of course, the excessive use of alcohol and smoking. So paano nga ba makakatulong ang ating CMB sa hyperacidity? So, ang ating CMB is an alkaline mineral supplement. So, ibig sabihin, makakatulong po ito para magbawas ng pH o yung tinatawag nating power of hydrogen, which is pag sobrang acidity, then since this is alkaline, manu-neutralize po niya. Aside from that, yung mga composition po ng minerals, like for example, aluminum and magnesium. These are minerals na makakatulong po sa mga cases ng hyperacidity.
6: Ang atong CMB ni Halcode International, available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
7: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
8: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
7: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ng crush ko.
8: Cutis Mestiza lang yan.
7: Cutis Mestiza?
8: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
9: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
10: Introducing Kay's Fragrances para niyo sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
11: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
12: Sa Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Unya, makatulog na po ko. Eh, sa una, di man ko katulog kayo. Eh, kamatagali kong mangihidi ng Mega Pure Coffee, nalami na akong tulog. Matay magkukog advertising diri sa radyo nga. O, lagi na. Stingan daw ng kuwan. So, yung palit ko, inoon ko din. Nakabawas na ko.
2: Mapalit sa inyong masuking butika. Boys.

0: Okay, so we are back mga kaibigan ng oras, mga pangga, alas 6:42 na. Okay, mayong paglanog no ni Tibo Natolina, no? Thank you so much, ha? And also sa mga naminaw karon, no? Okay, sa mga naglanog-lanog karon, grabe ang paglanog-lanog no sa katibukan karon. Salamat dai sa tanan-tanan. And also diano sa New Bataan, and of course no, salamat pud mga kaibigan sa tong mga naminaw karon, no? Once again no, diha sa 94.3. Okay, ha, salamat dai taga 94.3. Okay, Light FM Kibaw. Okay, so may caller po tayo itong dawaton sa Pikas Linya. Yes, hello caller. Mayong gabi, Kensanis.
1: Mayong gabi din na. Kanimo, Barangay Captain Rodel Sumogit.
0: Uy, Jesus, good Lord. Okay, so Kuya Tim, so say update karon niya sa gawas?
1: Well, yeah, niya ako karon dito sa Tuganay. Ang kitanaw din yung andam na ganda ang mga katawahan din sa imong pagkakapitan.
0: Oy, Kuya Tibbs, wala election, Kuya Tibbs, ha?
1: Dahil ako nang itugo itong mga silingan sa inyong kapitan na ipahan nyo nga papahawayo na siya kay Senior 59 ng kapitan.
0: Hoy, Kuya Tibbs, nagamit na namin na nagatag mga listeners sa Taguanay, Kuya Tibbs. Okay, Kuya Tibbs, sa akin pangontra mo, Kuya Tibbs, sa akin pangontra mo, Kuya Tibbs, siyempre karong adlaw no ang gipitabo sa to ang impeachment no ni Sarah. Okay, usa may resulta karon sa ilang ano karon sa Kongreso? Usa may mga ano karon? Usa mga
1: ang
0: balita.
1: Impeachment ngan ini. Kanang katong mga nibutar sa impeachment. Pagabot sa panahon nga sila na pwede manginahanglan sa inyo, ayaw natin yung putuhi. Okay. Dagan din problema sa nasa sa Pilipinas, yun naman nilang impeachment. So, muna ay pag-inon, DJ Indetic lang. Ang mga tao karon, ang hilig na nila, gusto din sila pilakay premium sa may firma sa impeachment. Tanaw ka na to, pilakay firma o premium ka na. Kaya kung atong tanahon, maragdaghan man kayo ang dili gusto sa impeachment indictment lah. Muna nga, pati may mo, but good news po, sa pagpalit sa liderato sa Senado, marag medyo maka-recover pati niya indictment lah. Okay. Ang atong isgutan karon kung muuo na ba yun ang inyong kapitan na hindi nagsamaragaan sa sunod eleksyon kay ikaw na yun ang ito, boy. Kaya nga no, ingani magunin siya, batanon pa kayo ka indotik na. Samantala, ang inyong kapitan is senior na. So, ang nga na lang nabilin niya, nga yan na lang i-continue ang nga life sa mga ilang pamilya, focus sa ilang kuhaliha, anong bang pagka-panelbisyo, ihatag na lang na si Moha kaya ikaw may patanon pa.
0: Okay, so Kuya Tibbs, kung baka Kuya Tibbs, naglanog-lanog ta sa katibuan at tubangan sa barangay ka,
1: no? Ang tanong, may nabihin niya sa mga tuganay, no? Magnaot kong masabtan ninyo ang akong punto isip yanong lumulupyo sa yabang ikus Carmen Mubutar. Mubutar man ko niya. O gwaila enjo na kung ibutuhan din ha, Kapitan Rodel Sumogit. Bitaw, ato yung panahon, Rodel, ang karon mga panahon na nagkanan na siya high-tech ang barangay, ang pangitabu ron. High-tech na kayo, gani AI-generated ng uban. So, usagin ka sa mga angayan nga mo dingkot sa pagkakaroon.
0: Okay, so Kuya Tibbs,
1: basi... Kuya Tibbs, salamat po. Kasi sinabi na siyang nanawag na indetik na. Salamat po. Ako, istorya lang niya. Kaya salamat kayo.
0: Okay, salamat ka rin mo, Kuya Tibbs. Oh, Jesus ko, Lord. Nakuha na kayo na may hundang kapitan mo. Okay, so sa mga tweet ka rin, mga pangga, is, syempre, wala pa matay election, no, di ba? Okay, so napakoy isa ka termino. So, umanon sila ko ng termino, no? Wala pa na sa mga plano sa mga nga bagay. Layo pa yun kayo na, mga pangga. Okay, tong oras, mga kaibigan, alas 6:47 na. Oy, remaining time is 13 minutes more. Okay, nga oras. Okay, hatod ka na to sa Meadowbrook Farm Plant. Mga panos na nagabaligyag mga barato nga mga seedlings. And of course, katong mga gusto mo palit og tabliya ha. Okay, original na tabliya. Okay, so available ka na mga paga. So available ka na. I-contact lang ninyo ko or di kaya i-chat no si DGR Yarn. Okay, katong mga gusto mo palit og original na tabliya, no? So katong mga mupalit no, IPM lang ko ninyo no, so naadre no, available po diri sa tong himpilan ang atong original na tabliya mga panggal sa katong mga gusto nga mupalit. Okay, diri ta maglangan mga kaibigan, diri na ta sa tuwang third part sa tong segment sa tong program natong diri ko wala kitay oras. Ato ang load mo o hula mo. Okay, so ang gagawin lang mga kaibigan, hula lang sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, kato mga gusto mo join sa itong paprinyo, text na mo or tawag sa itong text na number 0912-175-1291. Okay, ang makadag mo worth of 50 pesos. Need the colors, mga color po natin. Okay, hula lang sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, so sa mga color, pwede na mo mutawag. Okay, title sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, worth of 50 pesos nga load sa mga caller po. Hala, sige, tawag. Okay, dala na ito. No, kaya nga ito, ang remaining time is 12 minutes more. Okay, title lang sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, why mo tawag? Okay, mayong paglanog-lanog no sa tanan mga namino karon mga panggano diya sa barangay New Bataan or sa to ang municipality of New Bataan. Okay, super lanog-lanog tayo. Salamat tayo sa tanan-tanan diya mga kaigan natin. And also sa to mga namino po karon mga kaibigan sa tanan mga kabarangay sakop diri sa Panabo. Okay, sa tong mga officials natin no diri sa lungsod no. Okay, sa to ang diano sa to ang mayor's office to diri sa para salamat tayo sa tong mga staff niya. And also sa tong mga konsihales no sa tanan og sa tanan mga kapitanis to diri sa Panabuan, salamat sa inyo ang tanan sa inyo ang pagpaminaw mga kaibigan. Okay, so dirita sa tong caller. Yes, hello caller, mayong gabi, kinsa ni Palihon?
2: Yes, good evening Inday.
0: Yes, kinsa ni?
2: Inday Literado.
0: Ay, Inday taga-asa, taga-asa ni?
2: Taga Northern Plains.
0: Basta taga Nord. Basta taga Nord din mo lagi ko kanang ano, kanang makulbaan. Okay, sa may mong ginakabalan karong oras diya, madam.
2: Nagluto ko da, nagprito kong isda pagpanyapon.
0: Uy, masarap yung pritong isda.
2: Oo. Pagkula natin mga sakop o gulay.
0: Okay, so, guide muna sa ibang mga greetings di ha?
2: Shout out eh, kay mag-greet eh, sa akong mga silingan dito sa Northern, sa Ate Esther, mga Patris family. Dito tanang mga silingan na mo rin, na minaw sa imuha, kanan lang ka para dito.
0: Okay.
2: Kambina El Grado.
0: Okay. O, specialist mo mga kasilingan na minaw?
2: Yeah. Tanong-lanong ka din rin eh.
0: Okay. Okay, before that, madam, wala na ito ni mga kulba, no? Gusto ko makadaog ka sa itong pa-premium. Okay, para si mo, madam, back to sa itong topic, no? Importante ba ang oras sa usak relasyon? Para si mo.
2: Importante yung madam Inday.
0: Okay, nga naman.
2: Kaya matukong mo tayo mga partner, kaya din na niyo mong silan mo tayo doon.
0: Diba? So, ano, Juday, na so kailangan na bigyan mo ng time o oras yung karelasyon niyo mo?
2: Oo, oh, napo kay oras sa ilahang kanyahan. Okay. Napo kay oras imong sarili.
0: Okay. O, sa'yo mang good madam, no? O, sa'yo makaanak ko sa kong kagalingan bitaw na nga ka ng... wala na ko natagamtam ngayon yun ang ka ng tinuray yun nga ka ng pagmahal ba nga nahihatag o oras?
2: Ang iniingat-ingat.
0: Ay, makaanak ko ba nga naman. Kano'n sa man ako matagamtaman ang kanang oras yun ba nga kanang tinuray nga pagmahal. Ay,
2: kanang pagmahal. Kanaman ko. Kasong akong partner sa una nga may kay magmahal. Oh, siya magluto.
0: Okay.
2: Muli lang ba lagi kang sarbaho kay magluto lang.
0: So muna akong ginapagita sa kalalaki nga tagaan kong oras. Mapupulong. Yan ka lang. Kanang magulit kong balay nga na yun ay magluto. Ay,
2: unsa mabalik kung mga panahon na eh.
0: Sige lang, ayaw dam, ayaw ano, ayaw pa wala sa pag-asa. Kaya muabot lagi ng oras nung naigitinuray nga magmahal ni mo.
2: Magulat
0: ka sa panahon. Magulat ka sa panahon no, kaya duhan natin, nagulat po ko sa panahon.
2: Tagaan ang dahil. Tagaan ka, inindahin maayo, kung dili, amag puyo na lang.
0: Kay muna kung muna kung ano gipaabot niya kanang nagitao nga kanang seryoso. Seryoso ba niya? Muha tagig oras sa ako. Ah. Oh, hindi ta maglakan mangga. Mga kaiga no. Kay so, madam andam na ba ka?
2: Yes, andam na.
0: Okay, kung andam na ka, title lang sa kanta o kinsa ang naganda.
2: Tutay Bibo ni Bong Navarro.
0: Sure ka, Pumilawa, ha? Sure ka, Tutoy Bibo by?
2: Bong Navarro.
0: Okay, sure na yun ka?
2: Yes.
0: Okay, so madam. Okay, Tutoy Bibo by Bong Navarro. Mali, modelong tsari ang title din, Blackjack yung nagkanta. May layo ka, ayo. Okay, so before that, maraming salamat na sa pagtawag.
2: Okay, thank you.
0: Okay, so next time na port, no? Okay, ito aling tagagig itong oras, no? Alas 6:53 na. Yes, hello, caller. Kinsa ni Paliwang?
3: No.
0: Hello, kinsa ni?
3: Si John Mauro sa Luna Kapalong.
0: Uy, taga Kapalong. Musta ang taga Kapalong, di ha?
3: Okay lang.
0: Okay, walang ulan din sa Kapalong.
3: Taliksik kamay.
0: Okay, tanong ko lang po.
3: Taliksik ra.
0: Oh, taliksik ra. Okay, tanong ko lang po sa color natin. Single, married, o hiwalay sa asawa? Ayaw! Pagay tinoon. Single?
3: DJ.
0: Ha?
3: Single.
0: Ay, single. So, pila na yung edad, sir?
3: Ah, kuha na po. Anyos na.
0: Oh, si Anyos. Three si Anyos. Uy, ma-minor ta.
3: 55 anyos.
0: Pila?
3: 55 anyos.
0: Uy, pwede pa na no. 55 years old single. Okay, so, naghanap. Oh, wala ba? Usamay mo, gikabisihan.
3: Sa nagkanta.
0: Okay, dili ba? Kung sa may kikabisa ni mo karon, kay sipi lang atong title mo, atong, si? Atong nag-i-answer ganina.
3: Modelo ni Charing.
0: Gani-answer na ako itong ganina ito ang pa-premium. So, totally, wala natin pa-premium, sir. Go ahead lang sa si mga greetings, sir. Okay, go ahead sa si mga greetings po. Hello.
3: Greeting ako.
0: Okay, sa
3: Pina family, Montes family.
0: Okay, sa pa.
3: Palmis family.
0: Okay, ang imong crush dili mo i-greet.
3: I greet.
0: Okay, imong
3: clean.
0: Okay.
3: Basay.
0: Okay, sir, salamat sa pagtawa tong oras mga kaibigan, alas 6:55 na. Okay, salamat to sa mga naminaw ko mga pagod sa wala kita yung oras. Okay, sa dalawang oras. Okay, 5 to 7, no. Salamat sa talantanan na itong mga ating pamilya. Labi na gusto itong mga nag-join sa itong Facebook Live. And of course, no, sa mga nag-join sa kuwang live po sa Tikla Ayayay. Okay, pakipalo na po, pakishare po sa aking page po again. Tikla Ayayay. Okay, and dyan po ang pinakagwapa diha. Then, nagpapuon sa imbrika po niya oras sa mga paghapunin na nakatagtag gamay o lingaw sa itong mga kaigsunan, sa itong mga kaigan. Okay, sa mga nagsubaybay, labi gano'n dyan sa 94.3 Light FM Kibawi. Salamat sa lahat-lahat dyan. And of course, thank you so much for the 96.1 and Peret Radio. And also the 90.9 Light FM. Salamat sa mga nag-atabay. O, abangan niyo programa nun ni DJ Arlen pagkatapos sa aking programa. Okay, andyan po ha. Kaya pwede na mo request ng mga love song po. Okay, sa talantanan, thank you and God bless po sa talan. Bye-bye! What's going on?

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong Globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
1: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog o luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik o makapabright pa. Makatabang pakini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nangita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We
5: were high, we were so IKU Gold, ang maski pakusog o maski pepekibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta o magsigikatol ang mga mata. Mag-IKU Gold, ang kapsula nga gituyo o himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas galutin, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc o gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og IKU Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved eye care drops.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 09306236125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang

Tuning into special program dedicated to the golden days and romance. This is DJ Aryan, and tonight we are sharing beautiful love songs to keep your heart company. Alright, at ang oras, mga kaibigan, it's already 7:13 in the evening, and welcome sa tuang programang Night Express with DJ Aryan. Ayan, so maayong gabi sa tanan. Happy tune in sa mga naminaw nato karon sa to mga solid listeners na always jud sila naka-tune in sa to ang programa matag gabi. So bani ko sa to ang programa sulod sa duha ka oras. 7 p.m. to 9 p.m. Ayan, so adlong Lunes, May 11, 2026, and happy birthday sa mga nag-birthday karon. Happy birthday. Sumayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato sa Barangay Santo Niño Carmen na naglanog-lanog juta drama kaibigan. And sa mga naminaw pod nato diri sa may Barangay Salvacion. Ayan, so naglanog-lanog tadira sa Barangay Salvacion. Sumayong gabi sa tanan. And sa mga naminaw pod nato diri sa Santo Tomas and sa Kapalong. Ayan, so naglanog-lanog tadirang dapita, no? Ayan, sumayong gabi sa tanan. So kung namoy mga song request and namoy mga greetings, mga birthday greetings, so kung sa pa inyo ang mga gusto na ipatimbaya, ayan, so i-text na sa itong text line number 0912-175-1291-0912-175-1291. And naka-Facebook Live ta karon sa to ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio Panabo City and sa 90.9 Light FM. So pwede na mo comment no sa ato ang comment section sa mga magpa-song request and amoy mga pa-shout out. Atong oras, it's already 7:15 in the evening. Ug kining oras, hatod ka nato sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palit og mga grafted seedlings, ayan, so nagabaligya silag mga fruit-bearing trees. Ayan, so ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño Carmen. So boundary lang na siya sa Carmen and sa Panabo City. So i-contact lang ninyo sila, silang contact number 0909-748-3712, 0909-748-3712. And sa tuang Aryan's Best Pure Tablia. Ayan, so available na diri sa itong istasyon, mga kaibigan. So nanatay stock diri. So arat na mo diri, mga kaibigan, sa mga gustong palit og Aryan's Best Pure Tablia. So itong istasyon is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa Panabo City Inn sa A Square Building. Ayan, so saka lang mo sa second floor, turn left. So namoy makita na doorbell. So, doorbell lang mo makaibigan kay naman si Ma'am Rose or di kaya si Sir Kevin. And sa tuang sabon na Kutis Mistisa sa mga na-eye pimples, mga dark spots, mga whiteheads, kung namoy mga acne and kung oily mo face, sama ni DJ Aryan. Ayan, so gamit na mo sa tuang sabon na Kutis Mistisa. So available na din sa itong istasyon and available sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so duhani siya ka variant, mga kaibigan. Carrot papaya soap and glutathione with collagen. So akong ginagamit is ka itong carrot papaya soap. Paggamit ako sa tuang sabon, mga kaibigan, hindi na kayo oily ang face ni DJ Aryan. Kita mo siguro ninyo sa tuang live karon. Ayan, so gamit ako sa tuang sabon na Kutis Mistisa. So kung mapalit mong sabon na Kutis Mistisa, mga kaibigan, namoy ka ng free na 3 ml sa Case Fragrances kung dari mong palit sa tuang istasyon sa Panabo City. Itong oras, it's already 7:17 in the evening. Again, makabigan ko na may mga song request and na may mga greetings, mga pa-shout out. Ayan, so text na sa itong text line number 0912-175-1291 and comment na mo sa ito ang Facebook Live karon. Kinaka-Facebook Live ta sa 96.1 Infinite Radio Panabo City and sa 90.9 Light FM Panabo City. Ayan, so nanatay mga nag-comment sa tuang live. Ray Caballero Ling
Linggaw, linggaw. Hi, hello, DJ Aryan. Good evening. Ayan. So, good evening po kay Sir Ray Caballero. Thank you for watching sa tuang live and kay Lord Yunaldo. Mayong gabi, DJ Aryan. Greet lang na ako kung asawa na si Annalyn Yunaldo. Happy Mother's Day nga. Naminaw po siya karun sa Night Express. Request kog song, DJ Aryan, Maghintay Ka Lamang by Ted. Ito, thank you DJ, God bless. Ayan, sabihin salamat no kay Sir Lyard Yunaldo na nag-watch sa to ang to. Thank you DJ.

Happy Mother's Day sa to ang mga inahan sa kanunayng panabang. Hagan mga kaibigan, kung namoy mga song request, na namoy mga greetings, i-comment na sa to ang Facebook Live karon sa 96.1 Infinite Radio Panabo City and sa 90.9 Light FM Panabo City. So, pwede po mo text mga kaibigan sa tong text line number 0912-175-1291. So, mabalik na tayo taw-taw mga kaibigan. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Marungugod na sa 90.9 Light FM sa itong programang Night Express with DJ Aryan. And we will be playing the song On This Day by David Pomeranz.

0: Cold Capsule.
1: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa ato ang lawas. Less hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
0: Moving ebidensya sa kaayuhan.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Night Express.
4: Introducing Case Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.

Where the music is simply amazing here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Dali lang sa 96.1 FNet Radio, manungupod ta sa 90.9 Light FM. Atong oras, it's already 7:27 in the evening. Kung kining oras, hatod ka na to sa Case Fragrances. Ayan, so sa mga gusto na humot mo everyday. Kung gusto mo mapansin sa inyong mga crush, sa inyong mga admirer, ayan, so gamit na mo sa tong Case Fragrances Perfume. So available na diri sa tong istasyon. So natay mga tester diri makaibigan kay para makapili mo sa inyong gusto na humot. So murag available naman siguro sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon na to ang Case Fragrances. So humot kanya to ang perfume makaibigan, very affordable lang. So duha ni siya ka scents na ipang lalaki and napoy pambabae. So kung mubisita mo diri sa itong stasyon mga kaibigan, itong stasyon is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa Panabo City Inn. Kilid lang sa Panabo City Inn. Sa A-Square Building. So saka lang mo sa second floor. So turn left mo and then amoy makitaan na doorbell. So doorbell lang mo mga kaibigan kay naman si Ma'am Rose or kaya si Sir Kevin. And sa tuang sabon na Kutis Mistisa, sa mga gusto mo guwapa, mo guwapo, muhamis ang pamanit mga kaibigan. And namoy mga pimples, mga dark spots, mga whiteheads, and kung oily mo og face mga kaibigan, usama na ako. So gamit na mo sa tuang sabon na Kutis Mistisa. So duha po niya siya ka klase mga kaibigan, carrot papaya soap, muna akong ginagamit, and glutathione with collagen. So, pwede kayo magamit atong mga kalalakian sa tuang sabon. So, available atong sabon, diri sa itong istasyon, and sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Again, mga kaibigan, kung namoy mga song request, and namoy mga greetings, mga birthday greetings, and namoy mga pa-shoutout. Ayan, so, i-text na sa itong text line number 0912-175-1291, and naka-Facebook live ta karon. So, comment na mo, mga kaibigan, sa mga gusto magpa-song request, and namoy mga pa-greetings. Ayan, comment na mo sa itong comment section, sa itong Facebook Live, sa tong Facebook page sa 96.1 FNet Radio Panabo City and sa 90.9 Light FM Panabo City. So dirita sa mga nag-text kay medyo daghan na ang nag-text. From 532, mayong gabi DJ Aryan, greet na ako si Lynn Basil, mag-request kog song Ikaw Lang by Chad Borja. Og Dahil Tanging Ikaw by Jaya, June Mauro sa Kapalo. Ayan, sarang salamat kay Sir June Mauro na naminaw karon all the way from Kapalong. At sa mga naminaw na dudras sa Kapalong, sa Santo Tomas, so maayong gabi sa tanan. So happy tune in. From 429, DJ, shoutout ko sa Family Ponce from Jean Bato. Request kog song, Iniibig Kita. Purok. Purok 3 galagala. Ayan. So, dagang salamat no sa mga naminaw karon Ponce family. And kay Jean Bato. So ato na pangitaon sa ato ang playlist imo hunger request na song. Dagang salamat and sa mga naminaw na to sa galagala mga kaibigan. So silingan ra na diri sa tong istasyon. So mayong gabi sa tanan and happy tune in. From 104, greet nako si Ana Lu taga Sigaboy Davao Oriental, nag-greet Richie Pacho taga Tibungko Davao City. Ayan, so dagang salamat kay Richie Pacho na namino karon sa Tibungko Davao City and shout out kay Ana Lu na taga Sigaboy Davao Oriental. So, mayong gabi sa tanan sa mga naka-tune in no sa Sigaboy Davao Oriental. From 501, good evening DJ Aryan, namustak sabon
sabon. Naamoy stock na sabon. Tulo na kabutika akong giadtuan ganina. Wala stock kutis, mistisa o gluta. Ayan. So, natay stock karon diri sa itong istasyon, no? Sa tuang sabon na kutis, mistisa. So, ato lang ko diri sa itong istasyon, mga kaibigan, no? Kay murag natay mga... Murag daghan-daghan atong stock karon sa tuang sabon na kutis, mistisa. So, kung dili mo makapalit sa mga butika, mga kaibigan, so, pwede kayo mumupalit diri sa tuang sabon diri sa tong istasyon. And, kung mupalit mong sabon or case fragrances or uban pa ng mga products diri, mga kaibigan, ayaw kalimot o palit sa tong Arian's Best Pure Tablia. Ayan, so, pure kanya tong tablia, mga kaibigan, walang halong chemical. Ayan, so, try pod mo o palit sa tuang Arian's Best Pure Tablia. So, makita ninyo ang dagway ni DJ Arian, kaya naman dito akong dagway, no, sa katong logo. So, sa mga gustong palit, huwag sabon, ako tis mistisa, at tulang mo din sa tong istasyon. So, dirita sa mga nag-comment sa tuang Facebook Live, Jong Dets, hi, DJ Arian, kita, taga niagi nakit-anti ka niaging adlaw paspas kay kumbaktas ako unta ka pasakyon kay basin wala kay pamiliti greet with the Detros family solid listener. Ayan, so daghang salamat kay Jong Dets. So kanus amang kunin mo nakit-an sir na nagbaktas ko sir. Unta gitawag na lang ta kunin mo kay murag wa jud koy pamasahi atong higayuna. Ayan, so daghang salamat kay Jong Dets sa pag-watch sa tuang live karon. Pwede na kayo mumu-comment sa tong comment section, mga kaibigan, sa tong Facebook Live sa 96.1 Infinite Radio Panabo City and sa 90.9 Light FM Panabo City. So natay another texter from 446. Good evening, DJ Arian. Request kog song Lagaw from Santo Niño Carmen. So daghang salamat sa tong texter 446. So, mudawat tagtawag karon sa mga gusto mo tawag, mga kaibigan, tawag na mo sa tong contact number 0912-175-1291. Atong aras, it's already 7:33 in the evening. And this program is brought to you by Meadowbrook Farm Planter Nursery. Sa mga gusto mo palitong mga grafted seedlings, so nagabaligya silang mga seedlings, mga kaibigan, no, sa sama sa mga fruit bearing trees kung na may mga farm, and then gusto niyo tamnan og mga tanom inyuhang farm, mga kaibigan. So i-contact lang ninyo ang Meadowbrook Farm Plant Nursery. So ilang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño Carmen. So boundary lang na siya sa Panabo City and sa Carmen. Contact lang ninyo sila, sila contact number 09-0974-8-3712 and sa tuang Arian's Best Pure Tablia. So ayaw dyan mong kalimot, mga kaibigan, na kung makabisita mo diri sa itong istasyon, palit mo sa itong Arian's Best Pure Tablia. Again, mga kaibigan, sa mga gusto mo tawag, tawag na mo sa itong contact number 0912-175-1291 and shoutout sa mga naminaw na ito dira sa Kibawi, Bukidnon and some parts sa Bukidnon, mga kaibigan. So, dili ko sure kung connected ba ito sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so maayong gabi na lang, maayong gabi sa tanan sa mga naminaw na ito. Okay, connected daw ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. So maayong gabi sa tanan sa mga naminaw na to sa Kibawi, Bukidnon. So natay another texter from 716. Good evening, DJ. Pa-play lang po ng songs If I Should Live Again. Thanks, Lita ng Villa Rosa, Barangay New Visayas. More power. Ayan, sarang salamat, no, sa tong texter. Lita ng Villa Rosa, Barangay New Visayas. And mayong gabi sa tanan sa mga naminaw na tadra sa New Visayas, Villa Rosa. From 501, DJ Arian, request kog song May Pag-ibig Pa Ba. Shout out kay Alma Habok sa Purok Sai Salvation. Salamat, DJ Arian Perlani. Ayan, sarang salamat, no, kay Ma'am Perla na namino karon all the way from Purok Sai, Barangay Salvation. And sa tong texter 773,
ano man ni Tekla naman na gini. Ay, ano siya, Tekla, regards ko kay Papa Kevs, nagwapo kayo, single pa siya. Papa Kevs, ano po yung nagpa-shoutout, Papa Kevs, kung single pa ba daw ka? Ayan, so dagang salamat sa itong texter, 773. So tawag na mo mga kaibigan sa mga gusto mo tawag, no? Kung namin mga song requests, and namin mga greetings, tawag na mo sa itong contact number 0921-1291. Atong oras, it's already 7:37 in the evening. O kining rasa hatod ka nato sa tuang Case Fragrances Perfume. Sa mga gusto mo palit og Case Fragrances, available na diri sa tong istasyon mga kaibigan. So natay mga tester diri para makapili mo sa inyo ang gusto na humot. And natay ay duha din ni siya kasi ay pang babae na po'y pang lalaki. And available po siya sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And sa mga gusto na humot mo everyday, so gamit mo sa itong Case Fragrances. So, gahapon is, nag-celebrate man o Mother's Day, so pwede pa man mo makarigalo sa inyong mga mama. So, regaluhan ninyo o Case Fragrances Perfume. Kaya para, bisag inyuhang mama na aras sa balay, di siyong panglimpyo sa inyuhang balay, at least humot si mama. Ayan, so, diba, mawala ang kasapot sa inyuhang mama kung hatagan ninyo Case Fragrances Perfume. And natay nag-comment sa ito ang Facebook Live. Angs Kagas. Hi, DJ Aryan, wash out. Kagas from Butuan, thanks. Ayan, so, dagang salamat, no? Shout out sa Kagas. Ang Kagas, so man yun eh. Ayan, so nanumino karon sa Butuan. And kay Rose Marie, connected 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. Ayan, so dagang salamat kay Ma'am Rose Marie. So connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. And mayong gabi sa Tanan Sawa. Naminaw na to karon some part sa Bukidnon. And kay Mario Cruda, hello DJ Aryan. Shoutout ko sa Tagasityo, Pangganan. Barangay Maputi sa San Isidro, Davao Oriental. Dispiras na judugma, piyesta karong 13. Request kog song Out of the Blue from Tubod Carmen, Davao del Norte. Mamista siguro me. So pwede mamista. Mura jug sugtan, no? Ayan, sarangang salamat kay Mario Cruda. And happy fiesta ugma sa asa man ni Dapita sa Barangay Maputi, San Isidro, Davao Oriental. Ayan, so dagang salamat kay Sir Mario Cruda. Itong oras mga kaibigan, it's already 7:39 in the evening. So mabalik lang tanya taod-taod. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Manungog punta sa 90.9 Light FM sa itong programang Night Express with DJ Aryan. And we will be playing the song Ikaw Lang by Chad Borja. And we will be right back.

0: Night Express.
1: Sir, Max Capsule.
2: Sir, may buntag na imo, sir, no? Misulay ka sa kining Tiramax. Unsay epekto, sir?
3: Dinod, sir. Nagasulay ko Tiramax. Nagsulay ko, nainganyo ko, tungod kay manguhit atong misis, wala na tayo mahimo kay kapoy man. So, Richard, yung katulog. Pag sulay na ko sa Tiramax, sir, pag abot siya sa kauras, tiyala ko nga, ni condition man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag masuko akong asawa. Pag tanaw na yung murag magnilihok ang ako ha. Motong nibalik ang yung pagtagat sa kuha. Motong naglabing may. Awag na ko sa inyo ha. Para masulayan yun ninyo. Balit mo Tiramax. Para mapareha mo na ko nga magbalipayon. Kauban si Mrs. Kung kadato initugulo si Mrs. ako ha. Karun, permintin na may labing-labing.

0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, ug kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
2: Pila ka capsule imong giinom, ma'am? Ay hanin mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
1: Sukad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga na ay mga tibugol nga ninggawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
0: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.

Pretty Amazing here on 90.9 Light FM, and welcome back sa itong programang Night Express with DJ Aryan. Dari lang gyapon sa 96.1 Infinite Radio, marunong po ta sa 90.9 Light FM. Time check, it's already 8:02 in the evening. Kining orasa hatod ka na to sa Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga gusto mo palit og mga seedlings, mga kaibigan. And na mo yung mga farm, and then gusto niyo tamnan og mga similya inyohang farm. Ayun, so nagabaligya ang Meadowbrook Farm Plant Plantated ilang nursery sa located ilang nursery sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. So boundary lang na siya sa Panabos. Boundary lang na sa Panabo City and sa Carmen. Ulol naman si DJ Aryan, ang katulgo na siguro ni. Ayan. So i-contact lang ninyo sila, silang contact number sa mga gusto mo palit ng mga seedlings. Silang contact number 0909-748-3712, 0909-748-3712. And sa mga gusto mo palit ka ng pure na tablia, so nagabaligyan po sila og 100% pure na tablia. So available na to ang Aryan's Best Pure Tablia diri sa tong istasyon. So nanatay stock diri, mga kaibigan. So kung makabisita mo diri sa tong istasyon, so ayaw mo kalimot sa to ang Aryan's Best Pure Tablia o palit. So pure dyan na siya, mga kaibigan. Walay halong chemical. Ayan, so atong istasyon is located lang diri sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa Panabo City Inn sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. So namoy makitaan na doorbell, mga kaibigan. So ayaw lang mong kaulaw og doorbell kay naman si Ma'am Rose or di kaya si Sir Kevin. Sa mga nai magpa-song request and namoy mga greetings, mga pa-shoutout, ayan. So i-text na or call sa tong contact number 0912-175-1291, 0912-175.

1291 and naka-Facebook Live ta karon sa to ang Facebook page sa 96.1 FNET Radio Panabo City and sa 90.9 Light FM Panabo City. So comment na mo makaibigan sa mga magpa-song request and amoy mga greetings. So dirita sa mga nag-text from 812. Hi, good evening. Hi, good evening, DJ Aryan. Diri sa among barangay Manay, dili ka mamista. Fiesta man karong 15, ani dire para kita minimo. Ayan, so mamista si DJ Aryan karong 15 pohon. Kami ni DJ Tekla mo, adto midraa. Ayan. Advance happy fiesta no, dira sa barangay Manay, karong 15. From 501, DJ Aryan request kog song, may pag-ibig pa ba? Shout out kay Alma Habok sa Puruksay, Salvation. Salamat DJ Aryan Perlanin. Ayan, so nang salamat no kay Ma'am Perlan na minaw karon all the way from Puruksay, Barangay Salvation. And shout out kay Nanay Tiyo Pista na naminaw karon dira sa Purok 2, Barangay Salvation. And kay Tatay Rogelio Flores. So mayong gabi sa tanan no, sa mga naminaw po nato dira sa Purok 2, Barangay Salvation. So dirita sa mga nag-comment sa tuang Facebook Live. Lita sa Bornido. Hello DJ Aryan, mayong gabi DJ Aryan. Nag-text ko sa programa ni Tito Val nga siyang tigmo pero dili man niya mabasa akong text. Muanha na lang ko diya sa inyuhang stasyon sunod adlaw. Ako na lang isulat akong tubag o kamo na lang ang maghatag dito sa iyaha. Pwede ba DJ Aryan mag-request na lang kong song entitled Can You Feel the Love Tonight? O reply si Tito Val no sa tigmo. Ayan, so si DJ Aryan kay nakapaminaw man dyan si DJ Aryan ng tigmo ni Tito Val. Nag-text po ko, so wala man yung reply si Tito Val, ibig sabihin mali akong answer. So ana lang na siya no, kung mali mong answer, so dili dyan na mo reply si Tito Val. Sagdi lang, basta naamoy number ni Tito Val, ayaw mong undang og text kay basta hindi ay makatama mo and then makadaog dayon mo. Ayan, basta dili mali ang inyong answer. Nato oras, it's already 8:06 in the evening. So shout out day sa mga naminaw nato karon dira sa may Ibanez subdivision na naglanog-lanog ta dira sa lechonan and dira pud sa may barbecuehan. Ayan, so mayong gabi sa tanan, happy tune in. And sa mga naminaw pud nato dira sa may Barangay Gredo dira sa may Purok Pag-ibig na naglanog-lanog ta dira no, so mayong gabi sa tanan. And shout out pud sa Amugis family na naminaw dira sa may Ibanez subdivision, sila Ate Dilin, Ate Rose at ilalang patipod sa mga kabataan na namino karon. So sila Chai Chai, Adri, Nico and Kuya Gian. Ayan, so mayong gabi sa tanan. And sa mga namino po nato sa Purok Size Carmen, naglanog-lanog ta dira makaibigan, shout out sa Kanyete family and Kuamag family. So tawag na mo makaibigan sa mga gusto mo tawag no sa tong contact number 0919-1251. And this program is brought to you by Case Fragrances. Sa mga gusto na humot mo everyday para mapansin mo sa inyong mga admirer and sa mga naiuyab diha and then nag-celebrate og mansary og anniversary atagi na na og Case Fragrances inyong mga uyab diha no, para mahimong maligon inyong relasyon. Ayan, so humot ka na to ang Case Fragrances, so available na diri sa itong istasyon. So natay mga tester diri makabigan kayo para makapili mo sa inyong gusto na humot. So natay duha ka sense, tayo pang lalaki and napoy pang babae. And nag-celebrate mamutag Mother's Day no. Ayan, so pwede pa ninyo regaluhan ang inyong mga mama sa to. Samtang busy sila o panglimpyo sa balay,
sigig ka, sigig yaw-yaw, murag machine gun ang ba-ba. Hindi, regaluhan ninyo o case fragrances and cutis mistisa. Di ba, din na mag-yaw-yaw ato ang mga mama. Ayan, so itong cutis mistisa is available po din sa itong istasyon. And available po sa mga dul na butika. Available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. So sa mga taga Kibawi, Bukidnon, no? So sa mga gusto

0: palit o case. Case fragrances and cutis misti sa available sa 94.3 Light FM. Tawag na mo mga kaibigan, so wala natin mga color karon. Ang nood na sila. Text and call na mo mga kaibigan sa mga gusto magpa-shoutout, magpa-song request sa itong contact number 0912-175-1291. And natin nag-comment, no? Sa tuang Facebook Live, Faith Bautista Lumaad. Hi, DJ Arian. Good eve. Ganahan kayo kumamino sa inyong music. Very love song. Shout out ko DJ Arian sa Purok 5 Santo Niño Carmen. Magpa-request ng song DJ Hanggang Ngayon by Kayla. Thank you. Ayan, sadang salamat no kay Faith Bautista Lumaan na nag-watch sa tuang live karon all the way from Purok 5 Santo Niño Carmen. So, dagang salamat no kay Ma'am Faith. So naglanog-lanog juta dira sa Barangay Santo Niño Carmen. So happy Tuesday caller. Okay, so gipalong niya. Again, makabigan sa mga gusto mo tawag, tawag na mo sa tong contact number 0912-175-1291-0912-175-129 ang caller. Again, tawag na mo mga kaibigan at ang contact number 0912-175-1291-0912-175-1291. So, natay texter from 615. Good evening, DJ Arian. Pa-request po ng song Alapaap. Thanks so much. Ayan, so atuan ng pangitaon sa tuang playlist kung naba ng kantahan na. Nagkaroon pa ko kadong ganang kantahan, ano? So, natay caller, hello, mayong gabi.
1: Hello, mayong gabi, DJ Arian.
0: Hello, mayong gabi. Mayong gabi, sir. Sa may pangalan na to?
1: June Mauro sa Luna Kapalong.
0: June Mauro ng Kapalong. Ayan, so mayong gabi, sir. Dagang salamat sa pagtawag. Unsa man akong ikalagad, sir. Pwede palayo kagamay sa imong radyo, sir, kay nag-feedback ta.
1: Hello.
0: Hello, kana sir, wala na jud ang feedback. Okay, daga salamat sir, Arnel.
1: June.
0: Ay June di ay. June day, sorry.
1: Aga porok dos lang to Luna si Arnel.
0: Ah, ay oh, tama no kay Kapalong manggudpud to siya.
1: Oh, porok sa ifna na mo ah.
0: Okay, sir. Unsa man ako ikalagad diha kanimo?
1: Naday ko i-greet. Nako mga igagaw sa pan Bigat Tubuangin, Davao City.
0: Okay, sir.
1: Simpo family. Nagayo family. Oh, Daliri family. Kana lang, DG.
0: Okay, dagang salamat, Sir June. Okay, dagang salamat kay Sir June na namino karon sa Kapalong and sa mga minamino sa Kapalong, Kapalong Davao del Norte. Ayan, so mayong gabi sa tanan. Again, makabigan sa mga gusto mo tawag, no? Tawag na mo sa tong contact number 0912-175-1291-0912-175-1291. So, natay another caller. Hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi, DJ Arian.
0: Mayong gabi, pwede palayo lang tagamay sa tong radyo?
2: Oo, nagpalayo na ko. Narakodin na palayo.
0: Okay, so dagang salamat mayong gabi, Fatima. Kamusta man?
2: Mayong gabi po, DJ Arian.
0: So malipayon lagi si Fatima. Sa may panihapon di ay natong ano malipayon man ka.
2: Greet na ko, DJ Arian.
0: Okay, so go ahead sa mong mga greetings.
2: Greet na ko ako ang mga fans sa hanginan si Joy, si CJ, si Gretchen, si Laitan, si Lover Boy o sa iyahang palalag si Christine o si Auntie Brenda si Uncle JR o sa iyahang anak si Jessa o sa kumama di ay si Mama Rosena o kumamo si Marlo o sa iyahang wife kung mga pamangkin minsan si Marlo Jr.

0: di bicara. Oh, sa kay Auntie Inday day nga naadiri si Auntie Myrna. Oh, si Auntie Dina Ponce day nga di Askalagala. Oh, most especially sa ko ang someone palalaw si Ate Christina nga nagkaon Litson Manok.
1: Namiyahan na, oy. Pwede mga ayo.
0: Oh, pwede ka siya yan. Lali, diri. Alam mo kay kaon?
1: Ah, lami manok. Ay, naman ako pa ni hapon. Lami kaya kung kung sudan, oy.
2: Ayoy!
0: Pag man ni mag-onboard, nakadilis ako. Eh, tulapon ka ta.
1: Bele lang. Ayan, so daga sa lang.
0: Mag-request ko kanta di Arian.
1: Okay, so unsa man na nakanta?
0: Juan. I will be here.
1: You will be here.
0: Kung si Juan, may nakanta. Makalapot ko sa singer, Ana.
1: Ay, hindi pwede maglimot-limot kay sign of aging basta kalimtanon.
0: Kung wala, ako lang i-text.
1: O sige, text na lang.
0: Ako ang request.
1: Okay, text na lang.
0: Ato lang DTR yan.
1: Okay, dagang salamat Fatima na naminaw karon sa Mako Davao de Oro. So, murag tibok Mako ang gi-greet ni Fatima. Murag mudagan siyang pagka-mayor sa ilahang lugar. Ayan, talaga salamat kay Fatima and shout out kay Christina Ponce. Atong oras, mga kaibigan, it's already 8:16 in the evening. So, mabalik lang tanya taod-taod, mga kaibigan. Station lang gihapon sa 96.1 FM at radio. Marungupod ta sa 90.9 Light FM sa tong programang Night Express with DJ Aryan. And we will be playing the song Out of the Blue by Michael Learn to Rock.

0: Express.
1: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Emolite Herbal Capsule.
2: Emolite Herbal Capsule.
1: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Emolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Emolite Herbal Capsule.
2: Emolite Herbal Capsule.
1: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
3: Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa pagamit, aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.

0: Night Express.
1: Indang de Pedro, Tagalog sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabak sa amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10, Robayo. Okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya. Mapagaw siya.
2: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado. Power 10, Robayo Capsule. Power 10, Probayo Capsule. Paglawas mo nga sigurado.

Where the music is simply amazing here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Rilang gyapon sa 96.1 Infinite Radio, marungong punta sa 90.9 Light FM. Time check, it's already 8:37 in the evening. Ukining orasa hatod ka nato sa Case Fragrances Perfume. Ayan, so sa mga gusto na humot mo everyday, so gamit na mo sa to ang Case Fragrances. So available na diri sa to ang istasyon, mga kaibigan. Sa mga kamoy gusto hatagan o regaluhan, no? Sa mga nag-birthday, nag-celebrate o mga anniversaries. Ayan, so perfect yan niya to ang Case Fragrances Perfume. So available na diri sa to ang istasyon. So natin mga tester diri, mga kaibigan, kaya para makapili mo sa inyuhang gusto na humot. So duhani siya ka-sense na ay pang babae and napoy pang lalaki. And sa tuwang sabon na Cutis Mistis, ha? Sa mga gusto mo guwapa, mo guwapo o kanang amoy mga pimples, kung oily mo face, sama ni DJ Arnie. Ayan, so gamit na mo sa tuwang sabon na Cutis Mistis. So kung ginagamit is katong carrot papaya soap. So duha pud ni siya ka klase, mga kaibigan. Carrot papaya soap and glutathione with collagen. So available na diri sa tong istasyon, available pud sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So sa mga taga Kibawi Bukidnon, ayan, so palitan mo sa tong sabon, sa sabon na Cutis Mistis sa 94.3 Light FM. Sa mga gusto mo tawag, mga kaibigan, kung namoy mga song request and namoy mga greetings, i-text or call na no sa itong contact number 0912-175-1291. Comment na po sa ito ang comment section kay naka-Facebook Live ta.

sa 96.1 Infinite Radio Panabo City and sa 90.9 Light FM Panabo City. So natay nag-text from 639, ana siya na hi. Hello po. Maayong gabi diya kanimo texter 639. And another texter from 482. Sa mga gusto mo tawag, makaibigan ng tawag na mo sa itong contact number 0912-175-1291, 0912-175-1291 from 482. Hi, good eves, Miss DJ Aryan. Akong i-greet akong mga kauban sa Ratsada Toda Tricycle Drivers sa Panabo City. Ug sa akong mga kabataan sila Nathalie Wendell Ismael, ug akong mga silingan na naminaw karon sila Jim Boy, Sally, Wawi, De La Cruz Family, and kauban sa Ratsada Toda, sila Panagsagan Family, Salino Family. Ang nag-greet Jojo Tampos from Santo Niño Purok, Tres Carmen, Davao del Norte. Request kong song, Heaven, song by Brian Adams. Ayan, so dagang salamat no kay Sir Jojo Tampos na namino karon all the way from Purok 3, Barangay Santo Niño Carmen, and shoutout siya mga kaubanan sa Ratsada Toda Tricycle Driver. And shoutout po siya mga kabataan, sila Natalie Wendell Ismael o sayang mga silingan na naminaw karon sa Barangay Santo Niño Carmen. So dagan kay tag mga listeners dira sa Barangay Santo Niño Carmen, no? So happy tune in and maayong gabi sa tanan. Another texter from 104, request kong song, Memory, song by Barry Manilow. Ayan, sarang salamat sa tong texter 104. So natay nag-comment sa to ang comment section sa to ang Facebook Live kay Lord Yunaldo. DJ Aryan, wala pa jud akong request nga song. Request na lang ko usab. Hindi Magbabago by Randy Santiago. Ayan, so ito ang i-play unya, sir, no? Again, mga kaibigan, kung mag-song request mo katong mga love song lang, dili lang itong mga rock. Kaya kung mag-rock, kung mag-request mo rock, dito mo kay DJ Tekla sa Infinite Rock. Ayan, sa Night Express is more on love songs. Ayan, so love songs lang ato ipang play, mga kaibigan. Ayan, so kay Lord Yunaldo, ato ang i-play mo hang request na song, sir. Hindi Magbabago by Randy Santiago. Time checked, it's already 8:42 in the evening. And this program is brought to you by Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mong palit ng mga seedlings, mga kaibigan, available na sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. So ilang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño Carmen. So boundary na siya sa Panabo City and sa Carmen. So i-contact lang ninyo sila sa lang contact number sa mga gustong palit ng mga seedlings, 0909-748-3712, 0909-748-3712. And sa tong Aryan's Best Pure Tabliano, so kung bisita mo diri sa tong istasyon, mga kaibigan, ayaw mo kalimot upalit sa to ang Aryan's Best Pure Tablia. So, pure dyan na siya, mga kaibigan, no? Wala na siya halong kuan, wala na siya halong chemical sa panagpanghalo, basta pure dyan siya, 100% pure cacao. Ayan, so. At to naman dyan sa itong station. So, itong station is located lang sa Bungkaw Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PC Inn sa A-Square Building. So, saka lang mo sa second floor, turn left. So, na may doorbell na inyong makita, makibigan. So, doorbell lang mo. Kaya naman si Ma'am Rose or di kaya si Sir Kevin. Sa mga gusto mo tawag, no, tawag na mo sa tong contact number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Shoutout day sa mga naminaw nato karon dira sa may Tagum City, na naglanog-lanog ta dira. And shoutout day sa kuang papa, no, na nagwatch siya sa to ang live karon dira sa mo ang bukid sa Pakibato. Ayan, so kauban iya ang mga manukan dira, ah. So mayong gabi diya kanimo Papa Dudong. Ayan, so na siya sa amuang bukid na nanom dito, ah. Ayan, so dagang salamat sa pag-watch sa to ang live karon sa kong papa.
Again, makaibigan, kung namoy mga song request and namoy mga greetings, si text or call na sa tong contact number 0912-175 0912-175 1291, and mayong gabi sa tanan sa mga naminong nato dira sa Barangay San Vicente sa Purok 12, mga kaibigan, ang Kabusaw family, and drapod sa may Baghdad ang Madria family, and sa mga naminong po dira sa may Barangay San Vicente gihapon, Asistido family. Shoutout nila Kuya Alden and Ate Hani. Ayan, so maayong gabi isa tanan. And shoutout po sa mga naminaw po nato, no? Sa itong mga kaparintihan dira sa Davao City, ang Amugis family and ang Almonte family. Na nadira sa Matina Pangi and sa Sobri Cariagdao. Ayan, so shoutout kay VJ and kay Jaja na naminaw karon. So maayong gabi isa tanan. Time check, it's already 8:45 in the evening. And so, kayo wala may nanawag. So, balik na taong yata taon, mga kaibigan. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Marungupunta sa 90.9 Light FM sa tong programang Night Express with DJ Aryan. And we will be playing the song Hindi Magbabago by Randy Santiago. And we will be right back.

0: Press.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko, 72. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid ang ako ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Ako ang gipangutan ang unsa nang kape imong giinom nga naamay nanlutaw. Isa, lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then wa na pud akong kabuhi, then di na masakit akong likod.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Introducing Case Fragrances. Para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
0: Night Express.

0: The greatest hits. The best love songs. On Night Express.
1: The greatest hits. The best love songs. Night Express.
2: The music is simply amazing here on 90.9 Light FM. Atong oras, mga kaibigan, it's already 8:56 in the evening. So, 4 minutes left before mag-9, mga kaibigan. Wala na jud tay oras. So, dagang salamat sa pag-uban-uban sa tuang programa sulod sa duha ka oras, mga kaibigan. Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi. So, pasensya kayo sa mga nag-request og songs and wala na to na-play, mga kaibigan, kay tungod na kulangan na punta sa oras. So, ugman na pud sa gabi sa tuang programang Night Express, same time, same station. And so, mag-uban-uban na po ito sa gabi, mga kaibigan. So, ato ang motivational life quote for tonight. Sometimes the most powerful thing you can say is I deserve better and then walk away. Sometimes the most powerful thing you can say is I deserve better and then walk away. Ayan, so dagang salamat sa pagpaminaw sa tong programa. And sa mga listeners nato, mga kaibigan, no? So maayong gabi sa tanan. Umanapod sa gabi, mag-umanapod ta. Maayong gabi sa tanan. Have a good night and God bless us all.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tilore.
2: Indang de Pedro, agaloy sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabaks ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
3: Pinaka-epektibo, pinakasigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Robayo Capsule. Paglawas mo nga sigurado.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
7: yeah. We were high, we were naghahanap niya pananaw, sensitibo sa hayag ng suga, maglisod og kakita kung musulod na ang kangit niya, og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta. Mag Eye Care Gold ka, ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, ug maski pa kusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug business permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
9: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: A relaxing perfume like a blossoming of the first flower of the garden. Discover a scent that is unmatched. Curry Perfume for men and women. Curry Perfume has four scents: Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, and Art in a Bottle Blue. A sweet, beautiful fragrance that lasts. Curry Perfume for men and women. A beautiful scent that lasts.
2: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
3: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: IKU Gold, ang maski pakusog ug maski paepektibo nga kapsula para sa mata. Naghanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bil Berry Berry Extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika. Para sa epektibong nga kombinasyon, inom og IKU Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved IKU Drops. IKU Gold Capsule.
5: Kini, si Jun Cardell.
6: Taga.
5: Negros Oriental.
6: Akong mata, nagkapugita. Di baga kayo tiridyo.
5: Ipangayon dyan ko 45,000 cash na o dyan Manila pa dyan himoon.
6: Motong, wapa may budget.
5: Pasandaan na ako. Hangton na abot kong palawan. Yatagan ko sa kabigong IKU Gold ug Eye Care Drops.
6: Kaya pula na lagi kayo kong mata.
5: Mga 3 days.
6: Moto akong giparayon.
5: Karon, nawala na jud.
6: Epektibo jud kayo ang Eye Care Gold ug Eye Care Drops.
4: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
0: You're tuned in to the best, the frequency
7: 90.9,
0: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
8: Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Lord, I thank you for the light of this new day and for the hope that awakes me this morning. Grant that I may start this day with joy in the light of your love. For this, my Lord, shall be my strength to face whatever lies in store for me today. I offer you all my thoughts, words, and deeds for the day. Inspire me and guide me so I may do my best in everything that I will do. I pray too that all these deeds will give glory and honor to you. Amen.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa.
3: Kini ang programa na magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgutanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong espiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

atong pahariyon ang kalinaw, kalipay ni ining sayo sa kabuntagon sa atong kasing-kasing karon mga higala. Kay kining kaayuhan sa kinabuhi, kanunay ka nang nagikan sa Dios. Og kita kinahanglan masayod og magbaton og kaalam kon unsaon nato pagatiman ang atong kinabuhi karon nga naa sa maayo nga kahimtang. Og alang sa mga kahigalaan nato no nga naa sa lisod nga mga kahimtang tungod sa balatian, mao kana ang tagaan natog pagtagad karon aron kini masolusyonan. Akong balikon mga higala no, welcome na usab sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. O giingon diri sa Proverbs 17:22, a cheerful heart is a good medicine. Ang positibo o malipayon nga kinaiya, magatuklod kini kanato nga makabaton kita og kaayuhan. So muna mga higala, dili nato tugutan ni ining sayo sa kabuntagon nga ang kaguol, no? Ang kasubo na ang muhari sa atong mga hunahunag kasing-kasing. Ako kamong giawhag mga higala nga kalimti sa nang inyong kasakit, no? Kung naakay gibati karon nga dili maayo no sa imong panglawas, palihog kalimtisa no, aminaw sa ta sa atong programa, focus no, kay part ni sa atong health and wellness healing program no, dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi ang pagpaminaw sa atong programa aron nga makuha ang atong mga kabalaka, mga kagulanan no, kay dili na siya makaayo kanato. Hinumduman nato mga higala no nga ang tao dunay spiritual body, duna pod siya physical body. No kitang tanan naa ni ana nga panglawas no. Kining spiritual body nato mga higala mo ni siya makaapekto diha sa atong physical body no. Kung malipayon ta according sa Proverbs 17:22, maghatag kini ka natog tambal no. So kung masulubon ta, mahatag usab kini ka natog balatian. So muna mga higala, di na ta mag-uol no, di na ta mabalaka o mupadayon ta sa atong mga nahisgutan sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. So, I hope nga kanunay mong nagsubaybay no sa atong programa mga higala. Og dili ta malimot no karong sayo sa kabuntagon, moinom ta sa atong 100 drops no sa atong water therapy sa CMD ni Health Code International, tulo ka baso no. Kay diha sa atong 6 liters no. Kung gusto mo avail aning procedure mga higala sa atong health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi, ang inyong buhato no mo animo sa atong istasyon karong Sabado, mo palit mo 100 drops no sa atong CMD Health Code International. 200 pesos lang na og dayon diha sa 6 liters mga higala, diha nato sa tubig nga 6 liters diha man nato ipatak ang 100 drops. So mo nang atong imnon karon og imnan og tulo ka baso no. Every morning na siya nga therapy nato no. Kay ang atong body need siya water no, early in the morning, hilabi na with miracle minerals nga naa sa ato ang CMD ni Health Code International nga gikan sa ulo hangtod lapalapan ni mga balatian, makatabang ni kanimo mga higala. O
Ug alang sa mga kahigalaan nato nga hapit na mahurot ang ilang ilim noon, no, pwede ta mobalik usab sa atong istasyon, no, kay aron mapadayo nato ang atong pag-inom. Kay kung kaisa lang mangudta mga higala mo gamit, no, kung isa lang ka 6 liters atong mahurot ni undang nata, unsaon nato pagkaabot sa tulo hangtod sa unom ka bulan. Subot pa subot dili nato makontinyo ang ato ang pag-inom og dili nato makuha ang atong gi-expect nga kaayuhan. Kaya naman ko'y uban, igo lang sila mo try-try lang. Alang ka ni mo higala, nga hilig lang ka og sulay-sulay lang, mo nagiingon nga dili gid para ni mo ang kaayuhan. Gusto gyud ka og kaayuhan diha sa imong kinabuhi, kinahanglan ni mo sundon, no? Og dapat consistent ka, no? Dili lang ka isa kundi dili makomply ni mo ang tuluhang tud sa unom kabulan nga procedure nato sa atong health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. O kung ikaw po higala, no, na anak kay nindot nga experience, no, diha sa imuhang recovery sa pag-inom ni mo sa atong tulo ka baso early in the morning, ayog kaula og share or pag-testimony, no, nga ingani ang ako ang kasinatian, nindot na ang akong paminaw, no? Ayaw kaulaw, mga higala. Pwede ninyo na i-share sa atong CMD caregiver in private. Pwede nato i-text, no? Nga mo ni ang akong na-experience, nindot na kaayo, ayaw mo kaulaw, mga higala, no? Kaya kung sa una, nagduha-duha mo, doon na ba'y kaayuhan nga inyong makaplagan dinhi sa produkto ni Health Code International, o karon sa diha nga nakakaplag na mo o ka ng kaayuhan, no? Tapos dili na ninyo i-share, mas maayo. Dili man tamo pugson, mas maayo higala i-share ninyo na, no? Kay basin di ay, o naapay mga kahigalaan nato nga sama ni mong kahimtang, o nangandoy siya nga makabati diha sa imong i-share nga testimony pamatuod nga ikaw po usa nga natabangan sa ato ang procedure, no? O karon mga higala, no? Karong Sabado, no? Na ang atong CMD caregiver alas 8 hangtod na siya alas 12 or alas 11, no? Dili na nato paabtog alas 12, mga higala. Kung interested ka, mo adto gyud kag mga alas 8 or alas 9, no? So mo na nga para makabot nimo ang kaayuhan sa imong kinabuhi, it requires sacrifice. So need you nag-sacrifice, mga higala. Na nga kanunay na akong ginaingon nga buhata dayon ang makaayo kanimo karon, ayaw kinaiyaha nga pwede pa sa sunod basin maulahi ang tanan. Kaya sahay manggod natay mga kinaiya bitaw nga naman na sila maintain diha, no? Kanunay man kong maminaw o wala kanihimog action, tapos pagmulala ng imong sitwasyon diha na naka diha na nimo aksyonan, mga higala. So subo pamalandungon ang iyong anak nga klase nga panghuna-una. So buhata dahayon, no? Kung karon nga semana, no, karon nga Sabado, makaanhi ka sa atong istasyon, anhi, no? Para mabati po nimo ang consultation sa atong CMD caregiver, no? O mabil ni mga atong 100 drops. O kung naay mga additional nga mga dosage nga i-recommend sa imo, ha, paminawi, dawata o stumana. So kung walang-wala agyo ka, wala kailaing budget, 200 pesos ragyod ang imong makaya, kanang atong 6 liters, 100 drops kana ang ipadayon, mga higala, no? Pero kung naa kay kaya nga budget, why not dili nimo increasean, no? E kanimanggong ato ang 100 drops pinaka ubos na ni siya nga procedure, no, sa tanan nimong gibati, no? Pinakababa na gina siya nga procedure, pangmasa gina siya. So usa na, mga higala, sa ako ang gi-formulate, no, pamaagi sa 10 years na akong experience sa health, no,
with Health Code International diha sa atong mga pasyente. So kay daghan mangutag mga kahigalaan nga kana bitawng walang wala pod, no? Kay kini bayang sakit mo bini muhurot sa atong mga bahandi, no? Bisan pag unsa pa kadaghan imong kwarta mga higala kung naa kay sakit, tilok yun na. Imong mga kabtangan mabaligya gyud na, no? Kay kita manggong mga Pilipino do na tay thinking maningkamot ko, magnegosyo ko, manarbaho ko kay para makakwarta. So bahala na ni akong lawas. Ang importante in the future naagyog ko'y bahandi, no? Naagyog ko'y matigum. Yes, tama na siya mga higala. Ana nga panghuna-huna, maayo na siya. Pero nasayod ba ka higala kung wala nimo atimana ang imong panglawas, kanang imong tigom, no, sa bangko, kanang imong mga investment, imo ra nang ihurot og pamaligya or gamiton nimo na para maayo ka sa imong sakit. So kumbaga naghago ka pero nasayang ra, no, na perwisyo pa ang imong pamilya. So dapat balance na to ng mga higala. Kung naningkamot ta karon, dapat atimanon po nato sa ato ang CMD ni Health Code International ang atong panglawas, no? Kung naatay gibati ginagmay, aksyon na dayo nato. Pila ra man ang 200 pesos, no, sa 6 liters moinom tag 3 ka baso every morning, no? Dili na kay nabugat mga higala. Kumbaga sahay manggod sayangan ta og kwarta, no? Maingon ta sayang aning kwarta, oy. Palitra na ko og mainom. Produkto ni Health Code International sa Health and Wellness Kaayuhan, Health and Wellness Healing Program sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Yes. Ang atong lawas gyud higala kinahanglan gyud nato gastuhan. Kay pag dili ka mo gastos sa imong lawas, magka-problema gyud kag dako mga higala. Morara na sa konsepto sa ato ang mga sakyanan o sa ato ang mga motor, no? Kung ang imong sakyanan, imong motor, dili nimo na alalayan og maintenance, hayaan ra nimo siya. Muna giingon higala, abtag isa, duha, tulo, katuig, wala na. Daot na ang imong sakyanan. Mura na ka og mupalit og bag-o pag imo na nang ipaayo. So, unta dili na mahitabo kanimo higala. O kung nahitabo naman na nga naa ka diha sa kahimtang nag-antos ka, nag-suffer ka, dili pa ulahi ang tanan higala. Doon na pa'y paglaom, no? Nga makarecover ka sa imong balatian. Kung dili man 100%, diha bakaha sa 80%, diha bakaha sa 70%, diha bakaha sa 60%. So nagdepende lang na higala, no, kung saan nato pag-follow ang procedure nato dinhi sa atong programa sa Health and Wellness Healing Program sa Kaayuhan sa Kinabuhi with CMD ni Health Code International. So pag mata sa buntag, ano na ita mag-ampo, mag-pray ta mga higala. Salamatan nato ang makagagahom sa kinabuhi nga gihatag niya kanato. Every morning, mainom tag 3 ka baso, gikan sa atong 6 liters. Kay mo ni makatabang kaninyo nga makarecover mo sa inyong mga kahimta. Og mga higala, mo proceed ta sa atong hisgotana, no, sa atong spiritual part. Og hisgotan nato ang usa ka tawo nga ginganlan og Pablo, no? Or si Apostle Pablo. Kini siya mga higala, no, gisguta nato nga do na pud di ay siya'y chronic pain or gibati, no, gidala-dala nga sakit. So sama kanimo nga dugay na nimong antos-antos anang imong balatian, pero malaumon gihapon ka,
no, nga naapagi kaayuhan nga muabot diha kanimo. O kana nga pangandoy nimo mga higala, no, kana nga tinguha nimo higala, mo po na akong pangandoy nga unta mahitabo na kanimo. Posible na sa higala, kay sa Dios wala imposible, no? Ang tanang butang alang kaniya posible. So kini si Paul mga higala, si Apostol Pablo, no? Ato na muning na topic ang ato ang first part ani. So ato na lang po i-refresh gamay. Doon na siya torn in the flesh. Kumbaga doon na siya something, a problem diya sa iyang unod, no? Murag tunok, no? Tingali na ani siya bali, no? Diha sa iyahang upog, no? Kay apektado man ang iyahang unod. So kini nga painful condition, no? Kay kana kung mahulog ka higala, no? Para na kay bali ba, no? Kay napunta yung ubang mga pasyente nga tanang nahulog bitaw, nikatkat og lubi, natagak or nabanggaan, no? So kana manggod pud higala, no, kana bitawng ingana basin naa kay experience ana higala, no, sa uban manggod kun dito ka sa ospital dili gyud katuohan ang imong sakit nga wala siya connection sa imong pagkatagak, no. Actually daghan ako og mga pasyente nga na encounter ni ana, no, so ako yung napamatud-an nga related ang pagkatagak, no, diha sa ilahang gibati karon sa ilahang lawas, no, especially sa baga, no, o kining sa likod, kanang musakit bitaw ang likod, kung nayandak ka or unsa pa imuhang kondisyon, no, nga bata pa ka natagak or ulitaw pa ka natagak or nabanggaan ka o unsa pa nainabali nga porsyon, no, sa imuhang likod, sa imong dugan bakaha, sa imuhang lubot, no, possible mo na'y nag-create o kanang painful condition diha kanimo, no. Kay doon ako'y pasyente nga na-encounter nga dili gid to ingon nga natagak siya, usaman siya ka mekaniko, nag-alsa sila og makina, no, ang nahitabo, well, gialsa nila ang makina, ang tanang bugat napadulong sa iyaha. So while nagyayong sila, na feel niya nga ang tanang kabugat napadulong sa iyaha kay na kumbaga wala na balanse og bitbit. So moto nga naay ni piti sa iyahang likod. Moto nga siyempre ulitaw pa man siya, wala wag wala rato sa iyaha. After how many years niabot siya og senior citizen, mga 60 ang edad, dito na niya na feel nga murag maglisod na siya glakaw, no? Og kadto pod nga kondisyon niya, through consultation nato og na health analyze pod nato siya, og dito nato nakita, no, ang kato nga problem niya, mo suol siya or kanang mutukar bitaw kung mataas ang iyang uric acid, no? Kaya naman sa iyang bat ang dapit, related man sa iyang bukog. So possible po na kaninyo higala, no, kanang naamoy mga history na natagak mo or nabali, no? Possible mutukar na siya tungod sa uric acid, no? That is why nga nag-a-advise ta sa kaayuhan sa kinabuhi ug ang atong CMD caregiver sa iyang programa sa ug sa consultation, nag-advise siya nga likayan ni ko ano ni kanang dili ni kaunon, dili ni imnon. So mo na ang katuyuan ana higala, no? So kung di magud na siya ma dili na siya ma assess or dili na siya ma address ang mahitabo manggod higala, no, imbis ayuhon na ta sa ato ang balatian, ang mahitabo
ang mahitabo mga higala no, magbalik-balik. So muna mo late or mo delay na hinoon ang imuhang recovery. So muna nga nata din sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi tungod kay pinaagi sa atong mga experiences sa health. Labi na sa akong 10 years nga experience o pinaagi po sa experience sa atong CMD caregiver, no? Kay siya man ang ako ang gina

0: Ano nga ba ang CMB? CMB is an all-natural, ionic, and concentrated mineral supplement from the Great Salt Lake of Utah, USA. Tatanungin ninyo, saan nakuha yung pangalan na CMB? The first word there is the cell. The cell is the basic unit of life. So, ibig sabihin, bawat parte ng ating katawan are made up of different types of cells. And in order to make these cells very healthy, kailangan natin ng minerals. Ano nga bang minerals? These are elements that are needed for the body, for the cells to function. And these are needed for all the metabolic processes within our body. So, there's a great scientist by the name of Dr. Linus Pauling, a two-time Nobel Prize winner na nagsabing, all sicknesses, all diseases are brought about by mineral deficiency. So it's very easy to treat diseases. Ibalik lang ang kukulangan na minerals and this would make our cells healthy. So if we have healthy cells, then we have healthy body.
1: Ang atong CMB ni Halcode International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-89-028.
2: Ako ay isang patunay na nagsasabi na effective ang CMD sa kalusugan. Dati kasi, masakit ang tuhod ko, masakit ang balakang ko, ang hirap kong umakyat sa hagdan, matagal akong maglakad, pagkatapos paghapon, nanlalata na ako, maski konti ang trabaho ko doon sa store. Pero nung magmula nung gumamit ako ng CMD, parang bula, nawala yung mga nararamdaman kong yon. Tapos, bumilis akong lumakad, nawala yung sakit ng tuhod, saka balakang, nakakakyat ako ng hagdan na hindi nahirapan, yung stamina ko, parang hindi ako napagod, sarap pa ang tulog ko sa gabi. Kaya kinabukasan, masigla akong pumapasok.
1: Ang atong CMB ni Halcode International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-89-028.
3: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya o kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas ug karon paminawa ang atong CMD Care Program? Dinhi sa kahanginan, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Halcode International, adlaw-adlaw aron kita makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

0: Nag-message usab no si Sir Jason, 37 years old, nga usa ka freelancer og single dad. Matud pa ni Sir Jason, nagtrabaho ko online, permi lang ko galingkod. Wala gyud ko'y oras sa gym. Og permi lang nga fast food ang ako ang pagkaon. Nagsugod ko og batig paminaw, permi ko kapoy og permi gyud ko nga uhaw. Usa ka adlaw nagpa-check up ko og na-diagnose ko og type 2 diabetes. Murag guba gyud ang akong kalibutan. Kinsa na lang ang mutabang sa ko ang anak. Nakadungog ko sa CMD program ni CMD caregiver. Ug nipalit ko, nisulay ko. Ug itun-an ako ang pagkaon nga iyahang gitudlo nga likayan. Nagbawas ko og ganon. Ug kaada-adlaw gainom ko sa tubig nga adunay patak. Ug human sa duha ka bulan nga ako ang sugar level natabangan, ug ang akong doktor na bilib gyud. Ug ingon ba niya, whatever you are doing, keep doing it. Ug mauna to ang CMD gyud akong giampingan kay usa ka milagroso nga tubig. So salamat kaayo Sir Jason sa imuhang kasinatian. Salamat kaayo Sir no sa imuhang testimonya. Ug salamat kaayo nga ikaw ning sulay sa tuang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay bangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Nag-message siya to ano si Manang Lily. Matud pa niya sa akong edad nga 65 years old, niabot gyud ang diabetes. Permi ko nga permi magdugo ang akong samad ug sakit gyud ang ako ang tiil ug permi ko gutom. So nahadlok ko nga maabot ang punto nga putlo ng akong batiis sama sa akong silingan. Ug di gyud na ako ma-maintain ang pag-inom og tambal kada semana kay mahal man. Maunangita na lang ko og natural. Ug sa sige na kog paminaw sa radyo, ako ang gisulayan ang pag-inom ni ining milagrosong nga tubig. Kada buntag ko nagainom sa tubig nga adunay patak. Karon, 5 na kabuwan nga ako ang gipadayon. Kung ang akong mga samad, dali na lang kaayong mamaayo. Kung ang akong sugar, dili na gyud mo abot og 200. Ug karon, maka-abri-abri na ko sa akong tindahan. Ug salamat kaayo no, CMD caregiver. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug iyo ka magkalimot hangga karong Sabado, aduna tay libre nga konsultasyon ug naapud day patak no nga para diha sa inyuhang mata sa dalungan ug sa ilong, libre ra pud ni no. Unya kung magpapatak mo nya wala mo igo nga budget, pwede gihapon nga magdala mog tubig ug nya pagdala mo og 200 pesos aron na inyuhang masulayan ang kanindot ang kamilagruso sa tuang tubig no nga mao ang CMD ni Health Code International. Sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912 0917-1-89-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug aron nga inyuhang malikayan kining diabetic or diabetes, no? Pagkauno gusto, ug ayaw yun pagpagutom. Mas maayo nga mukaon ka, alas 6 pa lang naan sa buntag pamahaw na. Unya kung maniuddo ka, no? 10:30 to 11 a.m. Pag kauna dayon paniuddo. Unya, sa panihampo ni mo, mas maayo nga magprutas na lang ka, mukaon na nakag-avocado. Unya kung dili ka, dili ni mo makaya ang pagkaon sa avocado sa panihampon, mas maayo nga mukaon na ka 5:30 pa lang, no? Manihapon na ka. Kaya kung sobra nakakagutom, mauna hinungdan nga, mutaas ang imuhang sugar ni mo, no? Imuhang blood sugar mo nang magka-diabetic ka. Huwag ikaduha, ayaw og inom og mga sugary drinks. Pag-inom yun sa tuang CMD, no? Sa tuang milagruso nga tubig. Og exercise yun, bisan 20 minutes kada adlaw. Og likay ang stress, pag-ampo sa Ginoo, pagpahulay og sakto, ug ang pagtuo nga adunay paglaom makatabang gyud na, no, nga maulian ta diha sa tuang balatian. So sa mga adunay pangutana, pwede gyud mo nga mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug maayong buntag kaninyong tanan. Salamat sa inyong pag-uban kanako karong buntaga.
1: Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, mutaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag.
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ikaw nagpaminaw sa pinakabag-o, pinakanag-una o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music and entertainment. Your news and music authority. In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawhan.
4: Thank you. Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
8: Ang chia seeds usa ka matang salisong nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sa kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika. Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
3: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: ML8 Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na, sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs.? Kulang ang imong performance kay Mister.
2: Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
3: TerraMax Herbal Capsule.
2: Ang pinakakusgan o pinaka-epektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sagol nga maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, ug saw palmetto. Kun asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
3: TerraMax Herbal Capsule.
4: TerraMax Herbal Capsule.
2: Diri na ta sa orihinal. Kun asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
0: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.

0: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc Jun Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert!
1: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata, pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan ayaw ka malaka, ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops, patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
1: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan ayaw ka malaka, ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops, patak nga presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. iCare Gold. Mapalit sa mga butika.
4: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
7: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
8: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were
9: high, we were ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug mo resulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable, tinaw o klaro nga pananaw, Viscomac Eye Drops.
10: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot nga magpangita ka.
11: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
10: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
12: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
13: mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabus City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Sa kayuhan. Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
2: Ang adlaw, ako di ay sila Lynn Heken lumulupyo sa Maramag, Bukidnon. Usa jud ko mo testimony kung unsa kanindot sa Emolate Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usa ni ka food supplement herbal capsule para motabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginaatiman. Grabe akong luya, apil kalintura, nagdungan. Baba jud ko immune system mo nang nabughat ko, pero nailan ako si ML8. Ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas og bitamina sa lawas ug naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag ug gabii. After 2 days, grabe kapaspas, naka-recover dayon akong lawas ug dali ra jud ko nulian. Dakong pasalamat ako kay ML8 Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ra jud ko nulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan or amahan na nga unya kayod sa matag adlaw para sa pamilya, ayo kalimot pagsulay sa ML8 Malunggay with Luyang Dilaw. 100% natural, walay halong kemikal.
1: Buhing ebidensya sa kayuhan.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
5: I Care Gold Capsule.
6: Kini si Jun Cardell Negros Oriental.
7: Ako mata nagapugita di baga kayong teridium.
6: Ipangayon jun ko 45,000 cash down dyan Manila pag jun himuon.
7: Motong wapami budget.
6: Pasandaan na ako hangtod nabot kong palawan.
7: Yatagan ko sa kabigong I Care Gold o I Care Daps.
6: Kat pula nalagay kayo kong mata.
7: Mga 3 days.
6: Motong akong giparayon na.
7: Karon nawala na jun.
6: Epektibo jun kayo ang I Care Gold o I Care Daps.
8: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
5: I Care Gold Capsule.
9: Ako si John, lisod jud kayo ug hanap akong mga panalo. Bisag pag-text din na ako mahimo sa una. Pero sa dihang na-try na akong I Care Gold, nadunggan ako sa radyo nga epektibo lagi akong gisulayan. Sa usa ka bulan, balik jud akong panalo. Maka-text nako ug makatanaw nako og TV. Epektibo jud kayo akong maingon sulay lang kay dako ug katabang kanako.
8: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
10: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Case Fragrances, para ni sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Mau ba? Sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
6: yeah. We were high and we were so bad. Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid o zinc sulfate. Aduna pa kani lysine nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella nga aduna growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
7: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
8: Ay, gisubawan mangko palangga. Nawanan manggod ko gahapon samtang nang limpyo ko sa kanal sa likod sa atong bahay. Pwerte pag yung hugawa.
9: Uy, mao tingali nga nagkasakit ka kay naulanan ka og nakakuha ka og bakterya og virus.
8: Baliw ko palangga, be. Pagpalit og tambal.
9: Niara ang tambal palangga. Jassy Vitamin C plus Zinc.
8: Jassy Vitamin C plus Zinc.
9: Jassy Vitamin C plus Zinc.
10: Jassy Vitamin C plus Zinc.
9: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag kanatong sakit-sakit sa kalawasan. Muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins sa atong imno mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
10: Jassy Vitamin C plus Zinc.
6: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Feel good.
1: Sa panahon karon ti man, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw.

0: ML8 Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan, gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: A relaxing perfume, like a blossoming of the first flower of the garden. Discover a scent that is unmatched. Curry Perfume for men and women. Curry Perfume has four scents: Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, and Art in a Bottle Blue. A sweet, beautiful fragrance that lasts. Curry Perfume for men and women. A beautiful scent that lasts.
2: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So, asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga, maglisod og kakita kung musulod na ang kangitngit og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta, mag Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug maski pa kusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw.